0: daw ni kay Murag action mapadug po na sir diri sa ilalim.
1: Oto, wala ko nagduhad-duhad inom sa Vision X Plus Capsule.
0: Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha sir.
1: Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule.
0: Ako si Mimita Retetres, Anius at taga Jensen.
2: Vision X, sunay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health Sunphone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sunphone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong hitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Sunphone Plus Coffee Mix ka mo.
4: Sunphone Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunphone Plus Coffee Mix.
3: Ita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Sunphone Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Sunphone Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
4: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Sunphone Plus Gold, ubani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Sunphone Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy,

0: mo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyon ang gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, pa-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloyigid ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tapak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
0: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM. XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Sundown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
2: Sundown Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyun ang yun ako. Ang Sundown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilin mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect guy.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix. Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santol Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, uri na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ubon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Santol Plus Vitamin C. Kaya na ko kaya siya itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
0: Santol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C.
2: Hello, sir. Mga apply ko trabaho, sir.
3: Musa ba imong nahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
2: Hello, sir. Dili na mo ko kabaoan, ha?
3: Mo ba? Usa mag-ideay posisyon ang imong gusto, day?
2: Ay, bisag kung sagot na posisyon, sir. Basta lang ang importante, musunod.
3: Ay,

0: Arogisgutanan, tungod kay pakyas na, og labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw, tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, og zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium T3, ang bago.
2: Di ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pero magid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipun o ginasubawan.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, sa ka-construction worker. Always bugatong trabaho, pero bisag kapoy, always nag-apply time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: Mga katropa, exciting dito.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 8:18 na magkakatropa. Kinig ba ang time check? Ito, kinig ka na ito sa Santhone Gold Coffee Mix. Kapi-kapi sa tanong nyo. Kinig na ito sa Santhone Gold Coffee Mix. Kape, gawalay sagul ga caffeine. Glutathione o collagen ang main ingredient, mga katropa. Di kayo magpalpitate ani katropang rap-rap. Gawas niya na magkapaputi and of course, magkapahamis sa tuang nga panita. Mag-Santhone Gold Coffee Mix!
0: Sa modernong panahon, diin dakong hangit ang pag-ilas sa kamatuoran. Ani ay tulumanon nga bugiya sa katauhan sa tinud-anay nga panghitabo sa katilingban. Bullseye.
2: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyo sa flood control projects?
0: Bullseye. Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod, atong tutukan. Kay dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye.
3: Kinsa may angay madupag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahan lang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
0: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: libertas data popule. Necessei, non essei. Bullseye. Mamahimong way pulls ang kagawasan sa pagpareyag. Kung ang gihatagan nini, why pagpakabana. Bullseye. Mga katropa nato, dini sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod, ginabot nini nga itong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu! Bullseye. Welcome sa itong pag-ubanuban, nining atong tulumanon ng Bullseye. Adlaw nga Biyernes. Thanks God, it's Friday! Tingbit tayo na sad kay lapas naman ko sa kadlaw, Sildo. Ayun, kita. Pizza 31, mga katropa. Ninigabuan sa Hulyo Tuig 2025. Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan inyong mga anchorman. Ako di ayos katropa ka John Layman Chavez Viking.
1: Libertas expresiones nan solom iost lukindi es. Sit itsam iost odinde. Ang kagawasan sa pagpadayag dili lang kagawasan nga makaistorya. Dili ang kagawasan nga kinimadunggan sa kinabag-an. Mga katropa, may buntag rin tanan yung katropa yung certified turbo user, katropang Philip Serrohano.
2: Katropang John Late Viking o katropang Philip Serrohano sa Bullseye.
0: Good morning, Sara Kape! Good morning, Filipinos all over the globe. Sandang sulok ng mundo.
1: All right. Bullseye na tayo, mga katropa.
0: Ang imong oo sa kamera.
1: Ha?
0: Dili na madag. Ikaw may mo. Kabantay, bago ka na kanaana. Ako din yung nagprograma. Huwag din, luhaga. Sani mo yung mura makanang ibutang mito sa tubangan sa kenan.
1: Ang imong lingkurana, hindi mo na masaka.
3: Ay, ah!
1: Masaka, eh! Hindi, masaka ka no?
0: O.
1: Eh, lingkurana na ba?
0: Isaka na kenan, o.
1: Agak-agak dulu, kalau itu mau sok. Mana aku ni anak, saya masuk berak adjust.
0: So, magawa na kayak kepal itu minggu rana.
1: Bagaimana kamu ini kita ni? Timbit tayo naman, kayak lapas sama gua.
0: Dagan maling kurana na. Asam tong sa diri lap.
1: Di, masa to ma-adjust.
0: Ma-adjust to.
1: Ako sa adjustable, ako sa fixing.
0: Di, saan mayo magsigi kag-adjust. Ang importante dia. Namatay bad list rin ako. Kuha kayo, sintro kayo. Pero magtanaw ka sa monitor, mo na yung usap. Kangilad kayo. Ang
1: saan di, naman yung monitor ako?
0: Di ba? Di may kakita sa imong ulo. Pero anyways, bita ay, basa na greetings. Wagi pa tayo Facebook rap.
1: Na?
0: Nay gamay. Na. Yeah, pero gila ay naman ko ng Facebook. Good morning, day. Abay na ko, japit ka doon. Kumbati na sa Gonomi Ugma, na championship na mo Ugma. Sa 35 pataas. Kami sabay japi. Kauban mo yung ma. Samang urasa na itong duwa, bay. Anyways, good morning. Ito kag LV na mait kagas. Sa pagkitag 5th Street, Tierra Dulce in Ayawan. Ugma, katropa ka Philip, championship na most LBA. Kauban mo yung abay japi. Kami Alex Comendador. Kami makauban na. Papan ako. Championship na na. Ugma, Arlene Placibe, good morning. Unya, good morning ni Andres Acaso Jr. Good morning. May buntag katropang Edison Tranghia Sili. Pertang hinigua ni Edison ay. Pilat duro man eh. Dalong ko na dito bilera ninyo ha.
1: Pwede.
0: Pero naamay minimum ning iyang sogal.
1: Alaman dito. Tres dito amo.
0: Pila, tres, cinco mil, ana. Dekan sa tirador sa inyo, ha?
1: Ade, abot-abot sa, abot-abot.
0: Ana, sa'yo, bakit nagalayo, ha?
1: Silingan.
0: Naaman na sila yung biliran, si pari na kong Itzel. Naa sila yung biliran, ha?
1: Ako, mag-practice pa ko sa'yo, kaya para...
0: Kanay,
1: na tayo, hinigo, ha?
0: Ipakontrate ka, ane, ha? Kanto kumusta niya.
1: Ay, wako, nag-ano. Ayun, 40 cinta, tana.
0: Edson Limpangog, may muntag niya. Ako, og sugal na ita. Pwede lang yun. Pamahaw, sugal.
1: Ako, di ko watra, sabi mo. Ako, billiard. Basket, bilib ko.
0: Wapang kakita. Pero
1: billiard?
0: Di ba? Wapang kakita, nagkumbang billiard.
1: Cinta ko, nagkontrata. 1-1 ta dito.
0: Asa? Contact point?
1: Sa Ilongga. Ilongga.
0: Asa mo na Ilongga?
1: Ilongga ba dito? Bantay ka ito.
0: Hoy, patakang istorya. Wagi ko nagkuyog na magbilyaran.
1: Taka, wala ka kanuwa. Ganito na magbilyaras taas. Di ba, sunahan, Ramos.
0: Wa ako kay Nundog. Sa matuiga na.
1: Dali na ta sa XFM last year. Oh, almost 2 years na siguro.
0: Di tingin ako.
1: Doha magkikairo dito.
0: Matay, last ko ko naka... Ah, katong diya, katong...
1: Adi ha ba?
0: Oo, ang second floor nga, ang tako. Di pwede. Ito na, sakto na. Nang niod to, tanga to niya. Biliran nga, ang tako di masodra.
1: Di masod, di masod.
0: Gamay man to nga, di man to standard. Mura man tong pulak. Layo naman to, matanga niya tigtapiti. Ako, nabiyan ako sa bilyad. Napagkaw na kong hilig ron. Mga isda.
1: Sila na kamang isda niyo.
0: Nagkanagin, nagkanagin ako na kong koy. Iatag sa kong amo.
1: Ipangatag mo na yung isda.
0: Pero mga gamay na mag... Ang iatag na po, paman.
1: Na po.
0: Of course, maabot magina. Maabot magina. Sila si... Parin ako, Edsel, na masan sila isda. Pero kuwanto yun, ha? Tilapia, hatag ko. Ika ng sugbaon.
1: Oh,
0: aba taga karon kay wala naman ang hatag mura kuha na tingali. Ay nako, good morning.
1: Good morning.
0: Mina Opodrods, Ivy Miho ka. May buntag shout out sa Bagitaga Labangon. Shout out gato kang Hor Tanzia.
1: Sabi bahanes na bangon og sa tisa kagahapon.
0: Now, atong hisgutan, di tamaglangay ka drobaga Philip. May kan kay, porti na ni paita ni nga tuwa ka panahon ron. Way bagyo mga katropa pero ang baha katropa graprap. So, ha? Si katropang Benji talisik in town. Hangyo town siya nako katropang Philip. Nga di siya morubing irong adlawa.
1: Okay.
0: Gumikan kay biktimas baha. Second time na niya. First time na biktimas bintals. Katong dunay bagyo, bagyong tino. Okay. Grabe magito katropang graprap sa ang tubig. Pero karon walay bagyo. Ipakita ko ning video na yung mga nangaanod katropang Philip. Naanod ng mga kaabtangan, naanod ng e-bike, naanod ng mga bisiklita. On a normal day, o niya, ingon ani na balang day ito pirme? Congressman Edo Rama, porto yung dagkuhan ni Mugpundo. Ah, pabor kay ka sa administrasyon, wagyo ka na ngayo diag pundo para sa baga taga Cebu City, South District. Kaya may maningili mo kay pabor, pirma ko kasi impeachment.
1: Gobyo itong budget. Ang mas proyekto.
0: Para sa proyekto. Ingon, si Doc Frasco. Nga.
1: Di ka mo pirma,
0: wakay budget. Di ka mo pirma, wakay budget. So di pirma man ka na kay budget, Congressman Edo Rama. Mayor Nestor Archibal. Yor, unsama tayo ni, sama itong lakang. It is open. Ang airport na himo ngating hapit in town. Sus, Ginoo ko hapit na himong patalan. Leptos pyrosis, delikado kayo.
1: Ana.
0: Sunod, dengue. Tanawa ron, ang kasos dengue, misaka pa kayo. Now, ang atong gobyerno, nagsigita gasto o kwarta. Bubintaon dato, guwata yung gigastong kwarta. Ha? Bintaon dato, sa oman nga, pobremig yung Pilipinas. Pero doon ay na-release nga pundo. Na anong ingon ani paman gihapon in town ang gibati sa mga tao. Dahil na lang tamanawagan atong BBM, kito ang dos Manila.
1: Kitas baha.
0: Aritas atong mga congressman. Kada kita na mo ninyo, daogon ramis inyong lamano-lamano. Pagsuna, nagpaindigay pa mo sa inyong mga barong. Nagpaindigay pa mo sa mga Filipiniana, rea, bibikon, hindi kayo solob. Mayor Rahang, kuya o kay Purma. Pero tanawang upon, hapit malumos. Dere Cebu City. Akanig yung arig yung idorama. Kay, excuse me. Si Kioti Del Mar, wa mani mo pirma. Kaya ingon man to si Congressman Doc Frasco nga, hindi ka mo pirma. Pato mo yung kong Doc san.
1: Ah, si Doc.
0: Katuan, Mas Doc. Huwag man ko ilaing.
1: Ay, may pirma, Mas Doc. Para mag-budget.
0: Muna si Doc, dool man sa nasluwag. Kaya iyang asawa.
1: Sekretary.
0: Sekretary. Oh, di ko mo toong namakak ni Doc Frasco. So, sakyan na kong pamahayag ni Doc Frasco, ang namirma, nakapaldo. Butang lang na to, guway labot sa cash, lalisunon man na. Aritas project.
2: Bulsa.
0: Doc Frasco, may ranggo ka?
1: Deputy.
0: Oh.
1: Niyad to.
0: Karon si Idorama.
1: Taas Deputy Majority Frontier.
0: Oh. Imagine, paburki kang Romualdez. Paburki kang Budjidi. Kay lang ang kwarta sa administrasyon. Gani, record-breaking, grabe mo dag pangutang.
1: 19 trillion sa taong utang ron.
0: Nga nung ingon ani mang Gyapon, on a normal rain, on say pong sa pag-asa, anang pagkabuntag di ang atong gi-interview, ang volume sa uwan mga katropa, matod pas pag-asa, below normal, sa ato pa katropang Philip, di panimao, o doon na yung mga bagyo, lunop yung tayo eh. Na unsa may lakang sa atong gobyerno? Mayor Nestor, magsige na tag-opening diag mga tindahan? Sige na tag-ribbon cutting?
1: Maura ba naging pagkarpar baya nila kaniadto?
0: Di ba yung sulbaron kay?
1: Nagpapili ni sila.
0: Engineer ko naman. Engineer man ikot.
1: Engineer! O, naging pa si Garbo.
0: Ner!
1: Nga sulbaron tanayin problemas baha. Aritang Mr. Archibald kay
0: Ner. Engineer.
1: Pero kining engineer, adi ni si Bila. Electrical ni?
0: Electrical ni. Ala sabay pa korente hener.
1: Ayala sa. Electrical ni. Pero ang tao mangod katropang dyan, Lee, when they heard about the word engineer, ito sila...
0: Regardless o kung sa'y imong kurso, mayor ka man ron.
1: Ah.
0: Be, o sa may lakang sa city government, ipakita ko ng video katropang rap-rap. Gapong adlaw, ha? O, tanawa, oh. Normal rana ang ulan. Pero tanawang baha, o, oh, girescue yung taon is nanay.
1: Looy kayo.
0: O, oh, tisa man eh, katropang Philip. Mga opisyal na today's day sa so may lakang atong pagkabuhaton. Tanawa o, ang mga sakyanan in town diyan napita katropag Philip.
1: Mura naman nag, kung ano eh, sapa.
0: Mura naman nag sapa.
1: Hindi na lang karsada man.
0: O, oh, tanawa ninyo. Resulta na. O. Oh. Kinsa kay tagiya ining ibay? Kani bisikleta? Kani kurmata? Mo'y gigamit tig panginabuhi. Karong adlaw, wala ito yung panginabuhi. Itong tohana. Ang kanang gaubog niya, kadakong risgo ana sa sakit. Ha? Karon, nihulpa na kan tubig katropang Philip.
1: Ano, nihulpa na na, pero grabe yung sagbot agad.
0: Oo, mao lagi perting hugawa niya ang risgo sa leptospirosis. Kundi ang panangitag mo, uwan na sa drong hapon. Ingon, ani na sa ba ang sitwasyon sa sugbo? Oh, check ko nung tagpag-asa na yun katropang rap-rap. Kay, hinomdom ka, last time, ningon ang pag-asa nga, sir, kining uwana, di pa ni mao, beyond, o below normal ni. So sa ato pa, gamay kayong volumes tubig. Now, upananglita, mabot, magkitas punto, mahimo ng normal. Imagine na, ang pag-asa may deklarar nga so good na tas, wow. So good sa ting init. Ting init pagayron, ingonani ng baha. How much more baga katropa o adto na tas panahon sting uwan? O ni ang atong gobyerno nagpakabuta bungol. Pero no, o sa'y baga posting. Kasagunson ang mga concert. Si Don Pitok, porting ihayar ang Don Pitok. Agaran sa ito magbalik, tiwason na niya. Mangutan na sa atas pag-asa, nagka-standby na.
2: XFM Weather Update. Weather
0: Katropang manijan, agbay, kumusta ang atong lakas panahon, sir?
3: Sir, kung may magtagsan o sa imuhang mga tigaminaw, mo kanito ang latest good update karong adlawa, July 13, 2026. Ang trap sa low pressure area nga atong libantayan nga nagawa sa park, ang mo'y naka-apekto karon din sa Visayas o sa Silangang Bayan sa Mindanao. As of 2 a.m. ganiha, ang location na ning location area ay na-locate kini na sa 1,335 km east of southeastern Luzon. Kini ng location area, so karon na siya low chance na may mong sakabagyo at posible nga musulod ni siya sa park ay nagarang bundag o niyang gabi. Sa lang bahay, para sa tupor, kasi weather condition karong adlaw para din sa Metro Cebu, lakit na sa Tibuk Visayas, imax na kita o nag-unang nga kalutan yung mga katagatag yung mga pag-ulan yung mga paragugyat at yung kapag-uki yung ikan ani graph sa low pressure area. So, posibleng ito ng mga flash flood, landslide o mga open flooding din sa Metro Cebu, labi na kung may mga severe thunderstorm. So, padayon lang mag-monitor sa mga ipang issue na mo ng mga thunderstorm advisory. Samtang yun ay ito na sa kasarangan ng hangin na nagagitan sa mayroon ng silangan ito na sa mayroon kasadpan, ang mapuslabi din sa Tibok Central, Visayas, din ang pulot ko ang kargatan, hindi ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Hindi sa Sugbo at yung temperatura ng range higyan sa 26 to 31 degrees Celsius. Sunrise na ito, ganyan alas 5.33 sa buntag, sunset unyan alas 9.8 sa hapon. Kung wala pa na itong latest, so the update, kinisiyang manager ng bayan, ngayon buntag sa trend.
0: Katropang manager, umatay bagyo, Roger?
3: Wala, sir.
0: Mm-mm. O sa may rason, sir, nga, nganong sige manig, almost every day manig ulan?
3: Actually, sir, yung season pa man ito, sir, no? Mm. So, July hanggang sa August, so expect kita nga karong mga panahon na sige kita ulan.
0: Ah, okay. Ang kaning volume sa ulan, sir, ba gidaghan nun sa tubig or gidagko on ani, sir? Normal ni siya or same itong nakalabay ng adlaw, below normal gihapon?
3: Ang pag ulan gihapon, sir, naka-measurement ng mga almost 82 millimeters, no?
0: Ulan.
3: So, posible karong hapon o posible mag-spreading pag manginatong ulan, pero digid na ito kadaghan.
0: Pero sa ato, baka itong gihapon, sir, daghan-daghan gito?
3: Ay, yes, sir. Dangan-dangan ito.
0: Sige, sir. So, karong adlaw, expected ulan gihapon?
3: Yes, sir. Posible natin mga ulan yung hapon, sir.
0: Sige, sir. Salamat, sir, ha?
3: Yes, sir.
2: Bullseye! XFM Weather Update. Weather update.
0: Oh, so karong adlaw, langoy na punta.
4: Langoy na punta. Expected.
5: No.
4: Kagatong na yung mga lakaw niyang hapon.
0: Mabitaw, mabitaw nakaingon ko nga, o sa, ang purpose din ngayong BBM nga nung maghimog racket, di ba katayangon nga aron makaikyas na yung baha? Kaya porting lisura, ini katropang Philip. Gahapon, no. Ang numero unong hinungdan, one, nga may resultas baha. Ang domino effect, ang tao katropang Philip, sus, gaatang yung tawag jeep, gikan pa sa alas 4 sa hapon. Nakasakay alas 8 na sa gabi.

0: Asik ifil arsan.
1: Ifil ara.
0: Pero apa nga asag wa ka man ni Goro daan? Unya inyo ha man trabaho. Ha? Unsa may lauman sa mga tao karon oh? Ingon pag-asa. Expected bag sige gipug-uwan hantud tibok Agosto. So kada adlaw ingon ani ang sagubangon sa mga igsuon ta destisa. Kada adlaw ani, sa man si Benji Talisik bag sige nag Olympus boarding house.
2: No.
0: Ha? Bag sige na lang ta ani Olympus balay. O tanawa, og naa ka puyo dire de pita ka drobag Philip.
1: Mm.
0: Oh. Unya mga kapta ka kanin sa kinana, kani umrag Revo man ni, ug wa ko ba sayop. Toyota man tingani, sa ni sa kinana. Oh. Do you expect ayo pa na ron? Uban in taong mga tao katropang rap-rap, wa na ilaing kwarta. Ang uban, nabi na ako'y kaila katropang Philip.
1: Mm-hmm.
0: Palit og sakyanan, iguli, wa na'y kapliti. Kaya man, ano mo madang sakyanan din ba? Wala na ko'y kapliti, basta sunod dati sakyanan rap. Uban, palit og motor, igugma, wa na'y pa niyon to. Kay, bahala na, kay, basta ito lang yung ikas.
1: Mm.
0: Ang uban in town, wa pa ni maimbas.
2: No.
0: Kaya dili, man tanan tao, na ay luxury. Nga makapalit o sakyanan anytime. Ha? May lagpariha ka ni akong partner nga.
1: Ay, by choice. Saba di ha.
0: Pero sama na mo in taong Rafael Baring.
1: Ah.
0: Nga, sus pa ita.
1: O, karo,
0: kani. Pa! Impas na ka ni sakyanan na.
1: Ah.
0: Although kani, karakaraan naman, pero ah. Sa pa may sakyan nila ron?
1: Commute. Mo
0: na kadag lisod. Unya trabaho sa gobyerno unta ang moprotektar sa mga tao sa ilang panginabuhi, ilang kaabtangan o ang kinabuhi mismo.
2: Bullseye.
1: Kahapon sa Metso matod pa ni Paolo Pilipinas inad grabing baha.
0: Mao gani ka drop ang Philip. Ha? Diya skulon, wag yung kapkita si Mayor Archibald ini. Kadadlaw, wag ianan man niya tingali ka ng kulon. Gawasog.
1: Murag arima ni siya sa reclaim para way traffic.
0: La positihol. La positihol. Pwede mag-gab la positihol.
1: Hindi, pero di man siya ka-experience yung traffic. Ito nga man yung kabuok.
0: Anaam sa ni advance party. Ni advance party. Ni
1: abog sa mga sakinan para di mo labag na ang conversation.
0: Tanawa na ko daw, tanawa. Volume yung ni rap. Kanay sa kinan na ibalik sa uno ang video katrobang rap. Kanay, sige lang yung ngisi ang driver. Pero ang tagiya ni sa aning bus. Pero tinanggo ula. Oh. Katawa lang mo diha. Oh.
1: Modern jeep ni.
0: Modern jeep. Ang tagiya ni. Tanawa ko daw. Tanawa ko. Ang tubig. Niabot in. Sus, grabe yan. Isod na sa bus. Lingaw kayo pasahero. Enjoy kayo ta. Pero ang kabtangan in town. Ang tagiya ni modern jeep. Malipay kakaira ni.
1: Operativa raman ni Sagan.
0: Oh. Ang driver, aso nga, di man na, makinaon sa, balihin, rapag naglayang sakyanan.
1: Balihin, operator.
0: Oh, balihin na itong layang trabahoan. Pero tanawa rin, no? Ang easy lang ta, na. Lingaw, biya, inig katropang balihin, Philip.
1: Sa hero ni?
0: Kaya, labi nag mga bata, estudyante, pagka, wak, biya, kay kabilinggan. Di pagka, pagkaunahon na, abang, luuya din yung sakyanan na, no?
2: Modern jeep.
0: Pero ikaw, na, anak, kay pamilya, katropang Philip, di, ano, magkamakaunahon na? Matay, saon, buhay pa kanin sa kinana, ugma.
2: No.
0: Ha? Kaya kanin, sijante, huwag magkailang ko na huna, arap. Pagkauli kasi inyong bayo, say, ang problema rin na to, diya, sijante pa ka, malangay kagtog, di ka katoon. Pero ug naa ka na yung pamilya, mag una huna, baka matay, ug maliit ko ron, inikuli na ko sa balay ang kong anak na baka panihapon.
1: Palit ka ko, anikbugas yung sudan.
0: Ug maliit na sa ko, inigumag uli, porti na niyong kapuya, inigguman, duty pa nagsayo. Gawas ni Ana, katropang Philip, ang kanyang mga kaigsoon na nato, katong on nagkurmata o. Naninda lang nagmanidya.
1: Kagahapong adlawa.
0: Gawas ka po soy, hurot!
1: Nindag butong.
0: Oh!
1: Way halin.
0: Gawas ka way halin, hurot ilang kurmata, tanawa tong nat... O niya, unsa may lakang sa gobyerno, aron tabangan ang mga tao. Ang nahuna na sa kaaniran kay manghatag na sa kayudas na bahaan. Wa, bakit tayo long-term solusyon?
1: Ang atong long-term solution kay Bawka,
0: magkawas
1: na ning mga bakak sa atong politiko para hos kampanya.
0: Saan dito?
1: Ang plano...
0: Sulbaron ko ng baha. Kaya plano ng BBM ron, mag-racket naman ta.
1: Matuo ba siya tropang lista kanino?
0: Karoon tanto, disgutan ta ng racket ha. Pero aray sa atas baha, baga ka tropa, kay mo'y immediate na to nga problema. Tanawar ako ni mga tao. Oh, ato lang ning background nandiya. Og... Malingaw, tarawa. Motor, okay pa kayo. Ano mga bata, oh? O sa kahugaw ng

0: tubig, harap. Oh. Ang mga tao, kaubog-ubog, purtilingawa. Agay man tayo, katrabang Philip. Tanawa, pero kung siya giliguan, kanal, naligo, itaw nas kanal ng mga bata. Na unsa may plano sa atong gobyerno? Purtilingawa, guys, mga bata, sa Ginoo ko. Ako'y, kuhay, gog-audio, palihog, katrabang rap-rap. Ako'y gi, kuyawan, nagtanaw. Liptos, pyrosis, hindi pati kuyawa. Makato, maka, kuhang ka niyo, maka, di, mag-inimalikay ang tanawa. Itom ko na ilang giliguan. Maka, inom ka gamay ini. Diarrhea, katropang Philip. You want my choice? Asam ni mo agi ni mga bata. Lingaw kayo mga bata. Pero ang ipikto na silang lawas.
1: Pabalik sila magkahuna-huna.
0: Oo, mga bata, man eh.
1: Kita nga doon na naibuot. Kita nga mga politiko, kita mo ikaw mo muna-huna.
0: Kasi la, sabi kisulduan be. Karon be. Diin mamong mga politiko gahapon.
1: Wala eh, may pasilong oy.
0: May rahong.
1: Pasilong.
0: Ni upog na ni dito.
1: Wala eh. Jungki, kung sa mga jungki.
0: Oh, jungki wa. Arita, Mandawi ta. Nawi. Porti masamba ha.
1: Abi maha oy.
0: Abi pa lang, lab-lab kay mo dihas Mandawi ha. Jungki wa no.
1: Lollipop.
0: Oh, kasi mayroon?
1: Lollipop. Wano dison. Oy, Lone District Representatives Mandawi.
0: Kamu niya, porti pabura.
1: Managsoon man sila.
0: Purtig yung pabura ninyo sa luwag ron. Dool kay mong speaker. Oh, naagod si edad, ya. Hay namang mga proyekto para sa Mandawihanon nga kasigi naman nagbaha. Unsa may inyong vision? Katong magpa-concert ag Sweet Notes? Magpa-concert ag TJ Monterde, Kizzy Tandingan, pakantahon na ito palagi? Samtang nagbaha ka na hanggang sa uli.
1: Bahaya po.
0: Palagi. Babalik pa rin sa yakap mo. Ha?
1: No.
0: Kaya mo naman ibuha, tros politiko, tanawa. Magpaliga ta para masulbad ang baha. Exhibition ta, mga PB player, para masulban, di ba?
1: No.
0: Ha? Kamu may buhat ros gobyerno? Iloton ang mga tao, lipaton ang mga tao, katropang Philip, aron malimo, tas tiuna yung problema. Ha? O sa'y gibuhat ros gobyerno, tanawa ninyo. Mga pages, diya sa social media, especially katong na-link sa gobyerno. Highlights basketball.
1: No.
0: Ha? Pero nalimtan ang tinuod nga problema. Des Mandawi, sa bagay nindot yung bago. Di ba ang nindot na diya katong nag-concert si TJ Monterde, Kizzy Tandingan?
1: No.
0: There is open. Madag TikTok na, Mayor Rahong Chan. Ano, kita ang Mayor Rahong, kay ka na Cindy diya. Para man na ikon.
1: Tama, tatawa raman na Cindy.
0: Tatawa raman na Cindy. Ugo sa Hong. Suspeita ka na, is fortuna niyo. Imagine na katropang Philip. Una abubintaha unta to gwa tay budget nga na-release. Kasabutra ta mingon nga. For example ba Davao, di maingos pa kunsa. Davao, sukat paglingkod bibi mo agi na bubui da bisag piso. Okay, at least.
1: No.
0: At least, makaingon ta nga, why nasayang nga kwarta, loyal lang yung mga tao kasi out, mingan makontra ang administrasyon. Pero diri sa ato,
1: lablab
0: kayo. Nahora ko pagsunang BBM, pag-ingo maghimog racket, dako ang pakpak ni Pambari 4. Silang kauban ng Mayor Rahong Chan. Nga karon kung madaanad mang gugog mayor.
1: Whether mayor or congressman, usara man ang pamilya. Usara may nagpadagan diha.
0: Mamay, so,
1: kauntin na gyapo na. No.
0: Kani, sus, paitay. Sa kadaghang sawayunon, gikapoy na kusik panaway.
1: Pero ba dyan, may kabaloga? O sa disadvantage kung usara ka pamilya ang mudaga mo padagan sa usa ka syudad? O sa distrito?
0: Tanan din ha nga mga sipian. Hala, tubaga. Tanan din ha nga mga sayop. Hala, umuma. Kamu
1: ya? Naman dia.
0: Karang buntag
1: niya. Kaysa may huras, kamura man sa diya yung mag-um-um.
0: Why ribbon cutting ron si Mayor Nestor Archibald?
1: Nagi na schedule din na pwede
0: gawa. Oh, yeah.
1: No.
0: Mga naman lang ni trabaho ron. Asa na ba itong mayor, oh? Ay, maroon sila, oh. Ayaw to, sige, balik ito. Trawar, guna, oh. Kung sige, buhat sa mga tao. Wa, oray mo. Makonsinsya, no? Wa, kumuta inyong kasing-kasing. Tanawa ng gibuhat, oh. Ay, bakit in town? Gibutang ng plywood. Aron makalapos ang mga bata sa pagtungha. Ah, ambalay, oh. Sus, kapait. Unay ang atong gobyerno unsa gibuhat. Although sayon ra man sa kitalipaton kay sundadlaw ani og mag-concert lagi sa Gunson don don Pitok Ilias City bihala. Pakit kiura sa Ilias dia. Magtang lang ba? Although malipay man ta kay mga musikero na asa sila sa headline, na sila gig. Pero mamang kay gamiton aron lingawon ang mga tao malipat na tas tinud-an na yung problema.
1: Bullseye! Ito dapat ikatropang kinilar ko sa gapong. Grabe,
0: mga dagat. Di askulo, no? Let's be go, yes. Ay ko, ina, wa kakita ining atong mga politiko.
1: Kita.
0: Pero unsa may inyong gibuhat?
1: Wala.
0: Ayaw! Kolon, almost everyday gabaha. Matod pang kinilar ko sa matay. Mutaligsik lang gamay. Kulbaan namin. Ayaw! Di man na yung unana kanya to, of course. Og momento ang syudad. Og momento ang lugar, naagid ni. Pero unsa may lakang sa gobyerno to prevent this? Ha? Lipat-lipaton ba lang ta ining mga concert? Mao na, lagi, ganahan sa gugay ta. Pero suway ko nung bitalik ka, kaya basing malimot ako. Ha? E karano, katramang Philip. Kinanglan kitag sadbad to ini-inani. Oy,
1: gaalan sa mga sa kunan ni mo kay imo mang i-recommend nga black concert ba na ra malimot as impeachment.
0: Ayon bit ako.
1: Kaya karon mag-concert na mahal. Concert na, limot na pa.
0: Kinanglan na gani kay sa impeachment, madatog, bisig mitalik ka lang.
1: Kaya sunod ako, mag-ampo na ako. Kada concert, hala, uwanag na ako.
0: Karon, sumpay o Bon Jovi. Bon Jovi na, kaduha na kabuok. Kay, na, palimtasan, Miss Baha, oy. Ha? Kakaroon, katropang Philip, purti naman yung paita, o. Oh. Unya, everyday, ingon-ani ang giantos sa baga tao in tao Sugbo. Mga tao dis Mandawi. Mga tao diris lungsod, Dakbayas, Lapu-Lapu. Unya, ang atong mga opisyal, ang mga panuwi, sorry, gig, on air ba din? Daw mga artista, og tanaw na to. Makakita ta nila, hapit na lang tamuluhod. Pero tanaw ang ilang ibuhat kani, ang atong giantos tungod, ano yung mga tawhan na? Sila, mo'y gadas panudlanan. Pabor kayo sa administrasyon. Makakita ang BBM sauce, muragyo, nakakita Ginoo. Mga plano sa administrasyon, purti mo dagpakpak. Kadungog ba ka nanaway ni flood control kining atong mga mayor?
1: Wala.
0: Oh, mayrahong. Isaway na. Wala.
1: Nitila, no?
0: Junkie, o ano, Dres Mandawi. Nitingog.
1: Ni Alets.
0: Mayor Nestor Archibald.
1: Alets.
0: Idurama, usay pong ni Idurama. Kadungog ka. Nga, oh, mga taga-dire, mo kabalaka kay sila dito, ghost project to, pero kining ato, sherbol ni, di atay flood control. Wa nagibaha south. Naabay na na si Durama. Huwag mga ito mo tingog. Katropang Philip, gilom-hilom, pitok-pitok lang mata. Paggawas sa isyo. Pero porting paburas, administrasyon. Sunang kag-deputy majority floor leader? Moro? Sakto ba? Nga posisyon?
1: Ah, senior majority floor
0: leader. Ah, basta!
1: Basta na, deputy or...
0: basta dako yung posisyon. Tungod sa kadako, nalimot na takot sa...
1: Ayaw!
0: Muna'y nagkadaglisod. Ha? Unya sa may atong lakang sunod. Itanawan ko na ito na ilang mga page, baby. Ito ko na itanawan ako sa ilang ipang suwat ron. Basig na ganaon sa niron nga sunod si Mana mo kanta si... Bisag, Gigi Dilana lang. Pero lain. Hindi naman ko ganaan magtanaw.
1: Lain na.
0: Wala, lain na magpurmaros Gigi. Idorama, ang post ni Idorama gahapon na 53 slots na habilin. Chad program.
1: Ah.
0: Happy birthday. Puka Quidon.
1: Ayan ang Chima, basta.
0: Oh, niya Pahibalo sa Tagapunta.
1: Ang grabing baha. Hindi silang Rodericka Ranke. Ang last, grabing baha.
0: Ang last ni post ni Idorama, gawas niya na, katong nindot kay Filipina na siya o giyang asawa. Nga ni Atin sa Suna. Arita, ahong dyan. Sa post nila, alas, ano na to ni lahang mga page de social media. Arita, Junard, ahong dyan. Tanaw na to sa post.
1: Junard, sa post si Junard.
0: Salamat, Brad. Ah, dilan ako kay namatay ang taon. Unya, napag-isela yung post, ka-feel mo. Linog na niya, innovative, Lapu-Lapu City. Mingaw kay kang gapong adlawa. Ah, congressman ahong chan, mingaw kay kagapon. Good morning, kay bao ko nga wala na yung good morning ni mo, maong ako na lang. Good morning, ha? Pagbaha diin maka. Yung mga asawa, congressman man asukad pa sauna. Mga manig akupot in town's budget. Ah, wagi dahi mo kay, bibiim loyalista ko kay mo. Wagi dahi mo kapangayo di arnwa na eh. Baha na di as open. Wala na may laing post may rahong, katuro man ka feel mo. Niya, wala rin yung ingon nga, pamahaw, ana, makapamahaw na ba ang tanan, ana? Arita, arita, mersindi. Mersindi, King Chana, sa post. O beneath the waters of Lapu-Lapu.
1: Beneath, ah? So, nalangoy-langoy na.
0: 19 hours ago, so wag yung kay post kahapon sa baha, mersindi. Man, arita, si Nestor Archibald, Nestor. Kato rita naon. Adila, katong mga wak mo pirma sa impeachment, dila sa tato paninglan. Security, ah, di ba? Sita kabantay ko rin na. Kita kita, arita, Nestor Archibald. Nestor Archibald, ha? Ato isunod, oh. Anay free bus. Libreng bus sa mga pasahero. 17 hours ago. So, gabi, eh. Marag busy, o niya, July 30. Hay man, murundi, ay. Ka ta, financial assistance pa eh.
1: Ah, gapo na distribution na tino na.
0: Ah, oh, bagyo yung tino.
1: Amo. May wa. Eh, ang post ni Mayor Nestor after sa baha mo ning pahatag sa libreng sa guys mga bus.
0: Ah.
1: Mo ni.
0: Asa maagi nga pwede mang baha. Ah.
1: Ano mo ni ruta? Oh. Na may ruta.
0: Tungod sa kusog na
1: Bulacau City Hall. Guadalupe City Hall. Tala ah, ang kuan man ni. Ang mga empleyado ra man ni gipasakay.
0: Empleyado.
1: No. Tanaw Lahog City Hall.
0: E drama kisa man joke sa may post di mo ko follower ng Junkie Wano no Wano.
1: Junkie Wano tanan.
0: Be Junkie Wano be tanaw na to
1: kadto. Mayor Junkie Wano.
0: Mayor.
1: Mayor Junkie Wano.
0: Sa may post dia.
1: Yang post kagahapon eh mawa naman ito. A 2 days ago. Wagi si post kagahapon.
0: Your asa man mo your. Kanilang big three da. Alitas big three lang katropang Philip. Ultimo LGU, wag yung advice.
1: Mandawi, why post kay kahapon?
0: Oh.
1: Si Mayor Junkie Wano.
0: Pasama mo, di off mo kahapon kay kabaha.
1: No.
0: Ah, murang mamugsiang. Pag abot sa Fair Nation, gikinhanglan na itong avatar. Ang avatar na wag. Muna na itabo sa itong mga mayor kahapon. Atong mga congressman, grabe na ganun yung baha agapon. Bisag ingon naman lang ha, oy, amping mo di ha? Huwag yun, nakapose mo yung rahong agapon o ka-feel mo. Dahil di ma-feel yung baha taga-liog. Ang baha taga-hawak. Ha?
2: Naka-feel mo?
0: Porto yung feel ha, oy.
1: Linog to,
0: linog na. Pero baha agapong adlaw ha, mayroon man isa, jaga-jaga, agot.
1: Huwag man yung mga post yung iha mga posting.
0: Unya sa may plano ni Modias Open. Ara maundang na diyan ba? Pabor man kay mo sa admin. Ni bali magkabong BBM, aron dula tay project. Oh. Tila.
1: Yung lista biya ng Sara Duterte sila sa una.
0: Ani mo gini? Okay, granted.
1: Karon,
0: okay.
1: Nala sila BBM.
0: Naa mo BBM. Sagdan mo na mo. Wa man mo hukmi na mo sa inyong pagbaling BBM. Naari ta kay
1: onsay effect sa inyong pagbaling.
0: O sa'yo magkuha Subuan, no? Idurama, o. Balik na siya ng Idurama. Kaya mo, ni nilang tanan, rankingon ta ni mga congressman, ang haring gangis, si Idurama. Idurama! O sa'yo, imong gibuhat sa Cebu City South District, aron masulban ni. Naaman imong puntil. Kaya man ni mo. Sunang kakadako ni mo, Granggo. Unya wag yung kusus pa ita. Bisag Operation Soyops, baha lang ta.
1: No.
0: Diya pa, iudang di SWD, inyo pang sakyan diya. Be, paparingog ko na moron. Kaya ako na, kani ako nangugat yung ko kay, naluoy ko ni Binzi Talisik. Sus, ginawa ko, tagsarbe na mo ulit boarding house. Yung boarding house, gibaan, naluoy sa kong Rafael Baring. Wala ba na uyab, mabahaan pag yun.
1: No.
0: Gapon, sabo ang rap-rap siya ka, di mo niyong maagian, nag-send sa group chat ba? Kaluoy, sad. Kaya tatong mabasa ka niya sa uwan, yanik uli, sama niyo, nga doon na yung trapo.
1: Ano yung kamot mo?
0: No. Yor, huwag di yung ganyan madag, sulbad yung baha, yor, tsaktigain na lang ni uyab ni rap-rap.
1: Hindi na,
0: at least baha, pero at least na yung uyab. Kaya ka nang, naibaha, wabit yung kaya iyab, laay kinoy. Samot, atos binji talisik. Nawaro na itabo. atom nang gipaagi gamay sa komedya katrobang Philip. Mm. Pero unta, doon na mo'y buhaton, oy! Di kay magsigi na lang maghuwat kada hapon nga magsigi na lang baha.
1: I-pause ka na mo diha, Mayor, Congressman B. Onsay inyong sulod nga lakang.
0: Ningon ang pag-asa, Mayor Ahong Chan, Mayor Sindi.
1: Naaraban ni Islapulapo ang ato ang pag-asa Bisaya. Doon, rakit kay Modes ka sa'yo.
0: Congressman Idorama, Mayor Nestor Alcibal, mga Uwano, Dres Mandawi, kung Uwano o Mayor Uwano, Uwano Dison. Unsay atong sunod nga lakang og pananglitag magbaha ron. Karong hapon ha. Mm. Kay niingong pag-asa katropang Philip nga
1: baha na sad.
0: Uwan ron. Wa may ngon di man sa pagkagbaha.
1: Di man mo yung sa baha pero automatic na basta mag-uwan baha yun na.
0: Karong hapon kuno expected nga mag-uwan bunok yapon. Kung magbaha unsa may atong lakang? Mm. May lamo diha mo pos og dunay linog.
1: No.
0: O sama ni, og magbaha, ato ba ning kantahan, ana? Kay para ang mga tao dunay guidance, gapong adlawa, why post ang gobyerno? Ha? Why post ang gobyerno? Kabantay ka, tanawa ilang mga page. Why nang hatag, Gcas? May tito, okay. Sa mga nabaha, kanang mga na-stranded sa baha.
1: Send me your picture.
0: Ah, tiga itong picture. Kaya pilihan na ito kasi ito ang... Tigaan. Atong lumsan. Send me itong picture. Kaya tigaan na itong Gcash. Diha, napita. Maraming kung pwede kamay.
1: Every picture sent worth at least 200.
0: Tigaan ako. Tigaan ito mong tips.
1: At least 200.
0: O, araw masulbat na baha. For example, ano, may mirahong na may nagang kwarta ni. Saka, kung saan ko ni mga tagong Gcash sila, Cindy. Saka, okay. Ang pinakadagag mahigop, Nay, Gcash!
1: Gcash!
0: Diha! Higop-higop mo haton! Di kay hilom kay mo social media, huwag na yung mga hinanggaw purti mo! Salida mo, eh, gahapon, huwag may post!
1: Wala, na-adlog gahapon.
0: Adlog. Huwag may post gahapon! Sa may lakang na to, para sa mga pinalangga na tong upunganon! Mga pinalangga na tong sugbuanon! Mga mandawihanon! Sa may post ninyo! Ha? Pitok-pitok lang mata niyo hapon, o pag-isiguro ko pa mamuli.
2: No.
0: Kasi ako, di ba, manghatag lang ka mo niyang life jacket o kunsa?
1: Rematch na po tarong hapon.
0: Paita, eh, karong hapon, guys.
1: Rematch na rematch.
0: Di na ginimada, pangabang na lang mong salpabida.
2: No.
0: Hingon naman pag-asa, karong hapon ba, ganyan ka tarong Philip? Uni ang atong gobyerno, wa man yun. Wa, may posting hapon. Kabantay mo, wa gay announcement. Nga, oy, amping mo sa baha, ha? Nahinay lang mo diha, huwat lang mo diha sa zip, hangtot ng sang oras, ha? Agwantaha lang, kaya kamo may namutar na mo. Ano, ano to? Para, or post mo diha nga, nakadawat magkakako sa gatos pag-eleksyon. Ano, sige, uyaw. Sige na, nakatotok ko trupang Philip, ba? Ruwagin, eh. Gapong adlawa, pastilan. Mingaw, pastirana. Ay, nako, paita ni kinabuhiya.
1: Oras XFM Cebu, Filipinas. Standard time, alas 9:06.
3: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
4: XFM.
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Marietta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko hanggang sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Lina Casimilio, mayo ang Santone Plus. Lima na binig na tuwid na binig ko makatulog dahil yung daw niya. Mayo akong tulog, maglambo na gudbo. Kaniya to, bilik man, basta mag-ilang ko yung Santone Plus.
5: Kamusad, mag Santone Plus Herbal Capsule na.
8: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee.

0: kadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Sa mga nanay, karyas na ko, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayokayon siya sa tua.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Digibots, murag na magigay utang na ko, Digibots.
4: Unsa? Kanus amo ko nakautang imo?
3: Ah, katong hubukay ko, Digibots, ba? Katong hubukay ko, nakay utang na ko.
4: Kuturi ay, gibayaran naman di ka.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Aw, oh, katong hubog sa kay ka.
3: Ayaw!
5: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gumingod akong tiin. Taong likod, sobrang kasakira. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ikigti.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
11: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na!
12: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapat.

0: XFM.
1: Oras XFM Cebu, Filipina. Standard time, alas 9:12 na sa Kabuntagon. Time check mga katropa, hatod ka na to sa Premium D3. Ang soft gel capsule mga katropa, nga dali kayo imnon. Daghan kayo og epekto sa atong kalawasan, hilabi na ang paghatag og instant energy sa ato ang inadlaw-adlaw nga pagpanginabuhi mga katropa. Ang ato ang Premium D3, gilangkuban kini, gisangkapan kini ni Dr. Remilito Uy o sa Yes to Health Incorporated mga katropa og Virgin Coconut Oil. Ingon man ang Malunggay Oil mga katropa, hinungdan nga kini dako kaayo og parte sa ato ang kalawasan nga makahatag og igo nga enerhiya sa pagtrabaho. Pasausap kini kapagi aron ang mga sakit dili makatapot sa tuang kalawasan mga katropa. Inom usa nga do sa duha ka mga kapsul or soft gel capsule mga katropa sa Premium D3 og adto na sa inyo mga suki nga butika.
2: Bullseye. Now, balikan tanang baha aron to, Todd. Good morning din ni pare na ko Mark Primark. Morning din pre. Ari sa taga-tropang Philip, gumikan kay dunay update gapong adlaw. About bitaw sa purpose yun ni Presidente Bibi. Kung nga nung misahad siya at tul siyang State of the Nation Address na maghimo lagi tag-racket, magpalupad tag-racket, rap.
3: Desinido kita.
2: Atong balikan, napamagay video ito, rap, no? Katong racket. Presidente BBM, siya nga magpapalupad tayo sa Tagaog na.
4: Papalipad.
2: Papalipad tayo ng space racket. Now, gipangutan na manggod si katropang Claire Castro. Gapong adlaw nagpresscon katropang Philip. May labot ni ining racket unya gi-interview pod ang in charge sa racket kay matud pas presidente. Ipakita ko tong video katropang rap-rap. Matud pas presidente next year lupad na gina. Ang giingon sa presidente lupad na gina. Next year magpapalipad tayo ng racket. Akong i-play gamay pagka katropa pa no.
5: A sounding rocket launch test is slated for next year.
2: Sounding rocket launch test. Oh?
5: Yes, we are going to launch a rocket into space.
2: We're going to launch a rocket into space. Usapin mo yan.
5: A sounding rocket.
2: Sounding rocket.
4: Tonight yung rocket.
5: A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space.
2: Now,
3: Bullseye.
2: Daghan ang misa ang kilay. Daghang nakapangutan na ini katropang rap-rap. Kon ngano man nga sa kadaghang butang nga iyang isaad. Kinimang rocket. Okay, inumdum ka, laso na, nisaad sa to siya, bullet train, train sa ilalim ng lupa. Huwag ba mga abot, rap?
3: No.
2: Yeah, sa gunson, meron baba, kasabot o santa. Now, katropang Philip, sa kadaghang butang, sa kadaghang nagkanang urgent bitaw nga panginahang lanun sa mga Pilipino, nganong unahon tama na ang racket?
3: Bullseye!
2: Dagan pong nagkapamutan na, bisan ako! Nakapangutan ako katropang Philip nga, o sumay og na atay racket ito sa babaw? Dayon, saan tama na? Ikaw, o sumay, nakapangutan na sa ka? Or,
4: gato
2: ka ito na pita?
4: Anak ko nagunaw na na eh.
2: Anak ka, anak ka. May natawag baga, racket o niya, butangan nagbaboy, babaw, kaya marag mo, tingkag sa naimong dunggan.
4: Racket nga, manghatag ng glawg, iniguman.
2: Now, gapon, gipangutan na gids mga reporter.
4: Mr. President.
2: Nga, wala, di man na matubag gids BBM. Di man na pwede pangutan. Di man na siya.
4: Di man siya katubag, sigun.
2: Kaya po paghukom. Pero, ang namisiting tubag, si Palace Press Officer, Attorney Claire Castro. Ready na rap ang tubag ni Ante Claire Castro? Now, gipangutan na. Abalik ko katrabang rap-rap i-play.
6: And nabanggit mo ba sa inyo ng Pangulo kung ano po yung gains na makukuha ng Pilipinas sa pag-launch ng rocket?
7: Ito po ay isang parte ng pag-asenso ng bansa.
2: Parte ng pag-asenso ng bansa?
7: Common sense.
2: Common sense? Wait, sa istorya.
4: Ano itong bag ni Claire?
2: Mauna!
4: Papanas, Malacanang, oy!
2: Ay. Common sense, ay nasig pangutan. Nakaklaro ka ng rason.
4: Nako! Oh? Nako!
2: Amin na pa. Ay, sige. Ay, sa mukha naman.
6: Po yung gains.
4: Yan, matuo ka!
2: Toho! Clear Castro na.
4: Abali mo. May pag ikaw, may spokesperson nito.
2: Na.
4: Totoo pa ko kamay.
2: Ay, mas spokesperson ka na. Sbibay, mahimo ng Santos.
4: Sus.
2: Na.
3: Intaw.
2: Huwag ako may spokesperson. Diba, huwag ako may spokesperson. Di gimo magkapanaway siya ang baba. Kaya mo ko nga, di na himig baba. Hiwi lang mong mata.
4: Ah, kala. Kala yung wakil, Castro.
2: Ay lang yung kagita nga ako himong spokesperson na na.
4: Kaya, kala!
2: Palitan ako. Ako may...
4: Ikaw.
2: Pakutan na.
4: Saan man eh mo?
2: Asa?
1: Ah. Si tawag anang lak. Ah, Mr. Secretary.
2: Oh, yeah. Yeah.
1: Mr. Secretary Baking.
2: Bakit?
1: Ayun, yun.
2: Magtinagaw.
1: Nabanggit po ang ating Pangulo kahapon. Na magpapalipad tayo
2: hindi
1: ng rakit.
2: Hindi kapon nung isang adlaw.
1: Anong isang adlaw?
2: Saan ko kami magsuna
4: na ako itong ikopya kay the following day man to.
2: Pero ayaw karon magkanabutan
1: na. Sige. Mr. Secretary.
2: Yeah,
1: nabanggit po ng ating Pangulo nung sunan niya. Nung nakaraang araw. Dalawang araw na nakalipas.
2: Okay.
1: Na magpapalipad po tayo ng rakit. Bakit po?
2: Bakit?
4: Ano bakit?
1: Bakit tayo magpapalipad?
2: Common sense naman yan. May papaliparin tayo ng racket kasi wala sa taas.
4: Ayaw!
2: Nasa baba ang racket.
4: Kaya
2: mga namang ibaba natin. Nasa baba na yan. Papaliparin kasi wala sa taas.
4: Common sense.
1: Kaya na may husto.
2: Oh.
1: Kaya nasa ubos, paluparon. Kasinso.
2: Paluparon dito ni Mong. Di sa tamagisgot. Paminahan na, tanawan tubag sa atong Malacanang ha.
6: Sa paglo-launch ng racket.
7: Ito po ay isang parte ng pag-asenso ng bansa.
2: Pag-asenso!
4: Ay!
2: Oh, dapat sumpay.
7: Common sense.
2: Ah!
1: Sa ato pa, niasenso ng atong nason.
2: Asenso ta.
1: Hoy, oh, kamo diyang namin. Ay, sa, makutan atas mga naminaw. Oh. Naka-feel mo?
2: Uy!
1: Pag-asenso sa atong nason.
2: Parte! Asenso! Parte yung asenso, ha?
1: I got it na. Katropang dyan, Liway. Ni asenso ang atong nasod. Nga naman?
2: Bata nasa ko.
1: Nga naman? Sukad paghulip ni BBM sa administrasyon in 2022.
2: Yes.
1: Ang gibilin nga utang natos Pilipinas, pila ka? 12.6 billion?
2: Lagi pa tag-COVID na.
1: COVID pa! Grabe nga last 2
2: ato! Grabe pa tag-bill.
1: Oh, bill. Karon, pila na may utang natin?
2: 19 naman.
1: 19. So, in a span of 4 years, may utang ang administrasyong BBM og 7 trilyones pisos.
2: Bulsa! Oh, na nga! 1 trilyon na, flood control.
1: That's a sign of progress.
2: Mahal mas ako ng lube. Nakatanom na, better up.
1: Mahon na ay gibasihan ni Claire Castro.
2: Ang
1: atong utang, common sense yan!
2: Oh.
1: Lumaki. Lumago ang ating ekonomiya.
2: Now, balikan na to ang saad ni BBM. Kay hapon siyang adlawarap, gi-interview ni idol na ko, Ted Filon, ang in-charge sa lupad, ang Philippine Space Agency. Gi-interview gapon kay, og manghambog ng presidente di ang next year lupad, na di ko mo to next year panabuhaton. Kay ang tugot ana andamon be na. Kay kagayan mo karon dito man kunoy palupad. Now, giplano gasigi na dayog trabaho. Paminawa ko sa ingos presidente ha, i-refresh te ka kadrobang Philip. Bong unsa to bong?
5: A sounding rocket launch test is slated for next year.
2: Next year, launch test sa sounding rocket. So not?
5: Yes, we are going to launch a rocket into space.
2: Next year, muadto na sa space ang atong rocket. Now, pangutanaw na itong tighimo.
0: Bullseye!
2: Kaya 100 million na budget. Ano yun? Karoon pa ni. 100 million. Mm-hmm. Now, tanaw na to, may pakita ako no Miss Rocket. Kaya kung sa mga
1: li... Asa ang inyong prototype? Malay prototype ka, tropang dyan li.
2: Kaya gi-interview na gahapon ang tighimo, Philippine Space Agency. Sila man ilam ng ahensya. Now, tanaw na to, katropang Philip, kung sa nga matang sa rocket, o sabay na, aban ni picture, pareto ng pambarik 4 nga na logo sa Cebu Province. Ngayon, wapas ako ka Oksipam, bari 4 metong presidente. Kasilpi na rin ito, tubangas racket.
0: No.
2: Now, katropang Philip, atong paminaon rap, rin niya ka di Arab? Ah, paminaon na to, baga katropa, si Dr. Mark Cesar Talampas. Siya mo director sa Space Technology Missions and Systems Bureau sa Philippine Space Agency. Nga mo'y in charge aning rocket katropang rap-rap. Kaya basig daghan mo bang nakuryoso ba? Nga, pahibawa ka rin kung saan yung rakita. Kaya makita datong rocket dito sa gawas katropang rap. Purti kito kuyawag po rin mo, Ha? Rocket ka ni, di ginakwitis. Now, iyang gi-explain ang dimension sa rocket. Ang purpose sa rocket. Ha? Kay ingon ang atong presidente, adto na ta sa space? Yes! By 2027, we're going to launch a rocket in space. So, di na madagos sa katuig lang ang pagpangandam. Labi na, nga, lapas na ta sa mid-2026. Ugma, gusto na god katropang Philip. John, gito nga to nga. So, lapas na ta. So, I believe, nga, humana ang preparasyon. Kanang, gasigin na rong preparasyon. Wagay siguro, gasigin na rong welding dito sa rocket. Lingon, kaya di mo na may mabag pwede nag-rocket plastic malanay na dito sa babaw. So, kuhan yun ang rocket. Posible, stainless, no?
0: Kuhan na. Lanay, special grade katrap.
2: O, di mo sana pwede nga bugat kayo.
0: Sagat, mga aluminum.
2: So, ang mga TIG welder na, magamit agad. Tigaan mang stainless kaysa puta katong metal gyan.
0: High grade ba mga high grade?
2: Now, katropang Philip, ready na rin ang interview ni Dr. Talampas. Ang in charge ng rocket sa ito, paminawan siya.
8: Itong rocket na itetest natin no for next year, ang height niya siguro mga roughly around 10 feet.
2: Pause kamay! Ang height sa rocket, kanalang yung nang ako na lang play diri rap.
8: Itong rocket na itetest natin no for next year, ang height niya siguro mga roughly around 10 feet.
2: 10 feet? So mubo pas board? Mubo pas pas...
0: Kusa mo din ang klase ng rocket?
2: Na.
0: Magpalupad-lupad na ta?
2: Kung ano na eh, kanang...
0: Yabag mala.
2: Kung ano na eh, big quitis.
0: Tanawar. Tanawar ko lang yung rocket sa ubang nasa. Eh, pakita.
2: Ang rocket.
0: Kita yung video.
2: Ikay, pakita. Tigay lang nag-video niya. So, ang iyang gidescribe, kaya proud ko, imagine ha, Tibok Pilipinas Galantaw, State of the Nation address. Pinaka-ingrande, pinaka-dako nga speech sa pinakataas nga government officials Pilipinas. Iyang ipasigarbo nga by 2027, yes, we're going to launch! Mag-launch ko na tag-rocket nga tos kawanangan. Now, gipangutanan na itong tagimo. Be, osam ng rakita, araw.
8: Kung rocket na itetest natin no for next year, ang height niya siguro mga roughly around 10 feet. Maliit lang po kumpara dun sa mga rocket na...
2: Maliit lang na... Sus, ginoo ko, 10 feet, matay.
0: O sa mga para lang makapalupad. Tapos may purpose, anak.
2: Kwa, gini, big quitis.
0: Sabi mo na ako na kung saan ang mga rakita in town.
2: Giapil pa sa suna. O niya, 10 feet, raman din eh. Taas na rin ako gamay. Og mo straight ang akong kamot, di pa masod. Sunod, garitali ha.
8: Kita natin na orbital class. Tapos, yun nga, no, tulad po ng napaliwanag natin kanina, hindi siya aabot sa kalawakan.
2: Adi man lagi ni gas!
0: Aabot sa kalawakan!
2: Asa man na, adi pa doon! Ginook!
0: Hey! Asa man na!
2: Ingon ka, space!
0: Osay purpose!
2: Diba? Maura ni space rocket, nga di ka abot sa space! Ay, mapinaw na to yung sada, ang sad, bibim! M! Tingok M!
5: Sounding rocket. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space.
2: Bullseye! Maura ni space rocket, nga di ka abot sa space! Paminaw, ang taghim mo ni ha?
0: Asa mo na napaingon ni ay?
2: Diba, sunod ba, i-briefing na ninyong tarong na itong presidente ay?
0: No.
2: I-briefing ako na kumayo, di ka kaya patakaw!
0: Asa mo na napaingon? Atara nas Ilocos?
2: Paminaw, saan ba?
8: Tapos, yun yan, tulad po nung napaliwanag natin kanina, hindi siya aabot sa kalawakan sa ngayon.
2: Paangan eh! Ato, diwason!
8: Yun, at pagdating niya ron sa kumbaga para sa rurok nung ano niya nung yung height na maximum na mararating niya, babagsak na lamang po uli siya pagbalik.
0: What's the purpose? Mauna yung simbolo nga. Basig, ibutang niya pa ng December.
2: Eh, timing ni sa New Year.
0: New Year na lang. At least mga, ang labing taas o altitude niya Quetis, Pilipinas, mapatik sa kasaysayan.
2: Kunya, ang kanang Quetis, lipak na ba na? Butagi ko sa kabus, kuwayan.
0: Kala! Itakgo sa dito, kasi ganahan yung itakgo.
2: Katong goon. Butang. Petrawo, ang atong rocket, space rocket, di kaabot sa space. Kung nainigsaka mo, kalit lang unlod. Ang tigimo, nanihan mo yung gaingon ha, ilan yung produkto. Ah, ang tisunod o.
8: Sa lupa. Mga ilang minuto lang po siguro yun. No? Baka nga, less than 1 minute lamang.
2: Oy!
8: Kasi ang tinatarget.
2: Less than 1 minute, matay.
0: Nayabag na mo, asar naman na. Less than 1 minute, katropang sanli.
2: 5 kilometers
0: lang na.
2: Diba, mo
0: palit. 5 kilometers?
2: Mo palit ang kung katao ka nang sa Dragon Fireworks ba?
0: Gasto, pagkita na yung portinda ko. Hoy, ate Anticlear Castro, nayabag na mo? Wala yung simbolo sa itong pagkasinso.
2: Si Carl, Kuya Carl Lumiga, excited na untara ba kayo kay portinda kong baha, basing maoran ni atong exit dress sogbo. Lunter mo na kong sakay ko sa rakit. Yung sa ano lang niyo, nga segundos raman ni Ritos Babao di ay.
0: Hoy! Uner niya ay nausap! Malikas, magaliring! Eh, trawa!
8: Sorry. Malamang puli siya.
2: Aminawa ako!
8: Pabalik sa lupa. Mga ilang minuto lang po siguro yun. Baka nga, less than 1 minute lang.
2: Hoy!
0: Yabag naman yung tao.
2: Biruha yung tao. Ayos, sige, siyagit sa buo.
0: Ang kakanahan ka na!
2: Maumay!
0: Ikaw ba? Pangutaan na ka na, mas may pag ang taga-upon mo ito, pahimuon, anak! Basta! Mahimo sila Quetis ba? Quetis ka tong... Mabot ang mga 2 minutes yung linupare.
2: Tawa na, gilonop na mga opon. Saan pa? Ang pulpura na basa.
6: Basa na basa.
2: No. Oh, kaya trawa.
0: Kabi na ko huwag ka ng paingon dito sa International Space Station.
2: Katra, ipakita, kanimo yung racket.
0: Mao lagi na.
2: Ipakita rap.
0: Ikaw na, ano?
2: Ang racket sa Australia niya.
0: Kabi na ko, unsa na nga racket katropang dyan, li. Mas may pag rocket propel grenade na lang ipalupad.
2: Ang height sa Australian rocket, 82 feet, 25 meters.
0: Niya nga to, less than 10 feet.
2: Ato, less than 10 feet. Murag naiwa na mao. Ay na lang na ito.
0: Anti-clear. Hoy!
2: Tanawa, ang Artemis 2 rocket ha, 322 feet. Imagine that!
0: Akin sana?
2: Artemis.
0: Artemis.
2: Orion, kapsul lang na ha?
0: Ang lagi.
2: Ha? Nga na ay launch abort system, 322 feet tall. Ang ato, 10 feet. O niya, ang ato, paginang ipang hambog.
0: Hoy! Katawaan tayo ni kanasuran, anti-clear simbolo sa kausuagan. Ayak naman kayo!
2: Ang Apollo Saturn V, 363 feet. Ang ato, 10 feet.
0: Basket ring nas basketball.
2: Ginoo ko.
0: Dako, ilang minuto o diba? Kaya less than a minute, babagsak na ulit. Tapos makarating sa space.
2: Dako, pang helicopter.
6: No.
0: Ako.
2: 10 feet? Murang... Gamay pa
0: forgive sa forgive my words, mga diba? Katropa, but...
2: Katropang Philip!
0: I am frustrated
2: taas
0: right
2: pa mang imong auto, ni!
0: Sus!
6: No.
2: Pila lang ko itin!
0: Kani. Baro ka. Kani, murag... Posible, mao ni! Taas gamay na!
2: Pila na may 10 feet!
0: Marag, kani, murag 9.5 siguro ni.
2: Oh, kana!
0: Kani ato ang ceiling, mao ni!
2: Ginoo ko.
0: Huy!
2: Kani ato nang ipanghambong?
0: Gi-appel pa suna!
2: Sa suna! Okay, ron tutok ka ng inumi-inumi sa restorya. Pahimaw ko
0: kraket. Okay, at least, murag ingon nga.
2: Ano ba ka? Para ka restorya lang ba? Sa nung sumana, pahimaw ko kraket. Nako, pa mga kumpis pa na ni.
9: No.
2: Oh, tiwaso na to.
0: Sige.
2: O kung sa'y trabaho, okay. Diba ha? Ang racket, matod pa ni...
0: Doctor.
2: Doctor Mark Cesar Talampas, ang director. Naghimo ani, siya in charge. Sa Space Technology Missions. Space Technology Missions and Systems Bureau sa...
0: Space Technology Mission, the word is space. Anong sabi niya?
2: This thing, pamasal.
0: No. Wala yung budget, wala yung budget.
2: 100 million pa. Kamay pa kayo. Kamay pa sa'yo. Kay, button fit.
9: No.
2: Sino ang racket sa gawas na naso? Pakita ko ng racket sa gawas, rap. Kani mo yung racket? O, kana. Muna yung racket. O, tanong ah. 366 feet. O. Muna yung racket. Ang ato, 10 feet, ginoo ko, di na racket. Arr, na, rrr, mapakakabot sa ah. Oh, Apollo Saturn 5, 363 feet. Dako, pas, talaw, dako, pas building.
0: Oh, lagi.
2: Mauna yung racket. Pero 10 feet, dako, pang kasilyas. Dili na racket. Dako, ang akwitis na.
9: No.
2: Oh, nakang, imagine ah.
0: Get this.
2: Pag 10 feet ra na, taas pang buhos ko ayan.
0: Good na. Good.
2: Wagi siguro, butangan ni mo good, katropang Philip. Di na ni ka, di na ni ka lupad.
0: Di ka daog.
2: Pwede may noglipa ka. Tanahan mo ni racket, oh. Gibutang sa tower. Oh, mo na yung racket. Kaya mang hambog tala ni Sona racket niya.
0: Racket launcher ang tawag na.
2: Oh, pinawa.
8: Kasi ang tinatarget natin ay medyo mababang height pa lang naman kasi nga umpisa pa lang naman po sa
2: Ngayon man next year ato na ta space. Oh, next year
0: umpisa sa ato pa nagtuon pa ta.
2: Oh.
0: Niya mga practice pa ta.
2: Mga hambog tang tuon ta space.
0: My God.
10: Santone Plus Coffee Mix.
2: Balika from the top. Oh, from the top ho.
8: Na i-test natin no for next year. Ang height niya siguro mga roughly around 10 feet. Maliit lang po kumpara dun sa mga rocket na nakikita natin na orbital class. Tapos, yun nga, no, tulad po ng napaliwanag natin kanina, hindi siya aabot sa kalawakan sa ngayon.
2: Yan ang laay.
8: Pagdating niya rin sa, kumbaga rin para sa rurok nung ano niya, no, nung yung height na maximum na mararating niya, babagsak na lamang po uli siya pabalik sa lupa.
2: Ang mayawan, ano yung kisay matagakan.
0: No.
8: Ilang minuto lang po siguro yun. Baka nga less than 1 minute lamang po. Kasi ang tinatarget natin ay medyo mababang height pa lang naman. Kasi nga, umpisa pa lang naman po sa effort na ito.
2: Oh, so good pa sa dinoon.
9: No.
2: Ha? Matay, saon taman ang ni, oi? Ikaw, dinawagtang akong ka-excited sa rakita.
0: Wala na, yung ako, anak ko.
2: Kaya kining rakita, wak man din eh. Katropang Philip, wala isa kayo nga tao ni.
0: Wala.
2: Og 10 feet. Gawas og sa mga unano, ito ibutang.
0: Wala din nga po. Katropang, sali ka, balo ka, pila ka kilometro, gikan Andres Yuta, ang outer space. It begins around 100 kilometers. From the ground. Kani, pila raman ni kilometro ang inyong luparon inyong dakong kwitis?
2: Segundo sa loob.
0: Segundo. Kabot ka nag 10 kilometers?
2: Ipakita ka naman. Di may picture ni Kisende. Katropang Rab.
0: Kabot ka niyong 10 kilometers?
2: Kani, rakita ba? Usama niyo mo Kisende Rab? Naunsa naman niya eh.
0: No.
2: Grabihan, no? Niya mo gasto tagpurtinda ko, ah?
0: 100 million initial fund.
2: Pwede bang isakay na to di as clear Castro kag unsa?
0: Napakasinso ng ating bansa.
2: Og 10 feet lang katropang Philip.
0: Manaog sa anti-clear.
2: Di ba? Ako pa sabo 10 feet. Di ko ka straight kayo sa kong kamot o bag sapatos ko.
0: Wala na.
2: Oh. 6'11" man ko niya kani akong kamot mga tay may ego gira.
0: 5'11"
2: 5'11" man ko. So ah, makaabot pa di akong kamot.
0: Abot, tamaan pa ka, pero di na kaka...
2: Di ba? Niya, naman na yung kabang. Kwa, ikaltas pag yun na ang kabang sa 10 feet. 10 feet man ginakon ti buok. Niya, naapay ka ng butanganan sa tawag ka ng silin.
9: No.
2: Na, mga 2 feet pa sana. So, ang limpyo na suod, mga nananas, 5 feet. 5. Niya, may laglapad kayo. Itanawa, oh.
0: Mr. President.
2: Ang rakit
0: sa... I-cancel na lang ninyo para di tayo mawawan sa international community.
2: I-cancel na lang Totoy Bibo. Cancel na lang Totoy Bibo. Ilisin na lang 2-1-4 me.
0: I-cancel lang, Mr. President. Ayaw, di tayo magpakawaw sa...
2: No, ang pinakagamay nga rakit sa gawas sa nasod. Pinakagamay, ha? Okay. Arita sa... kuan, kanang... Australia. Eris racket. Uh-huh. Nagihimo sa Gilmore Space Technologies. Uh-huh. 82 feet.
0: Sus.
2: Racket. Ginoo.
0: Gipilo.
2: Diba?
0: Sa kagamay. Kawalo.
2: Di masods katropang bintal sa ning rakita. Likago. Nagipakita si ko ano, si katropang Eric Amaro, si pakita gani. Maura din ni atong rakit. Wa ka ni, tanaw na ko, sobra gani 10 feet. Oh, ipakita ko na raw.
0: 25.
2: Sounding rakit. Like, Rabia, no? 5 kilometers ang giabton, portintasa.
0: Ya mismo, ang 5 kilometers.
2: Wabot ko noong.
0: Makaura na ka ng siroplano.
2: Makalupad ko noong 30 to 50 seconds. Ah! Grabe, dugaya ko na na. Ayun mo. Pero di pa ko kahorot sa akong kapi, mutugpa na sana.
0: Intro naman na nimo.
2: Paita, ha? Pakita, good rap. Pero kanin, dili. AI. Pero da, kuan, taas na nila kita. Kita na, oh. Ang babae, oh.
0: Labaw na kamay sa tao.
2: Oh, labaw rin ni gamay kay 10 feet ragod. Mo na gigingon sa doktor, sa scientist. Oh. Saan ta man na?
0: Pero dili man na inaanan. Leo, kana, kuhan man na. Missile man na ang purma.
2: Madi manira. Si Eric Amaro, basta kasi yung dani.
0: Ayaw na
2: rin kayo. Kaya na AI man ikaw. Naarap sa plug sa Pilipinas.
0: Lahi ang rocket ang purma.
2: Botangin ang naong.
0: Missile lang purma.
2: Botangin ang naong ni BBM. Kuwang kayo. Philippines, oh, naapa. Nani tingalig puruma sa gining rakita. Pero, mauni na kadagli, son. Bullseye! Ngayon, nani rin na hining rakit. O niya pang hambog tani, son. Namurag maulaw sa tagamay tingali, oy.
1: Oras sa XFM Cebu, Filipinas. Standard time, alas 9:39.
11: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
12: XFM.
11: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
13: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaran ng Santone Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati, pag tumagid mo Santone Plus Gold, akong mama, ipainom po na ko. Karon, hayahin na po niyang paminaw.
11: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C. Santone Plus Coffee Mix.
14: Ang coffee dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santone Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili mo painom o Santone Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Santone Plus Coffee Mix.
11: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Busy Juna.

0: Saltoon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltoon Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Next, Mr. Butch.
3: Ah, Doc, Doc. Kung sa magiging ako sakit, Doc. Kung sa magiging ako sakit.
2: Oh, doon na ba kay kwarta?
3: Wala ro ba, Doc?
2: Oh, wa kay sakit?
3: Nge.
2: Ayaw!
4: Exciting!
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para palatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime o sa retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay

0: na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
2: Abli na.
1: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras XFM Cebu Philippines Standard Time alas 9:46 na mga katropa. Kini mo ang time check katropa kay Philip. Ito kini kanato sa Senthone Vitamin C ang alkaline base ko vitamin C na acidic ni. Di maghilab ang imong tiyan. Mag Senthone Vitamin C paligon sa itong immune system labi na karos baha. Huwag itay kumpiyansa katropag Philip.
3: That's right.
2: Liguna ang panglawas. Mag Senthone Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Morning day ni Kuya Carl Omega nga nag-view karon sa itong Facebook Live katropag ka Philip. Samtang sa itong kapagkabalita, di lalaking nang hinulog paa, Sods Vihair. Pagawas kayo, wala ko na mukihang biktima. Nag-standby sa linyas katropang Eric Amaro.
4: Live report.
5: Bayag abundaga, katropang Janlik, katropang Philip, mga kaiglaan nakalinggawas no, sa tinipong tulubagon o kaso katropang Janlik, kining sa kahamtong ng lalaki. Manusap nga gireklamo ni sa kauban niyang pasayero sa Oscar Pihar, katropang Janlik, mga kaiglaan. Nga mo lagi na, ang matur pa kining lalaki, ang gaal na to, nag-jusap, no? Matur pa, katropang Janlik, nang hinol o paa sa usaka babay. Parang nagpakita sa pictures and video ni katropang Rablan, mga kaiglaan. Kaya kining mao nga lalaki, katropang Janlik, matod pa, gireklamo ni kay di lang makausap, makadagang higay yun, kihimas-himas ang paa sa usak batanong.
2: Pila edad, ano yung tawahan na katropang Eric?
5: Ang banak-banak katropaga dyan ni mga early 30s, early 20s ang edad aning maong kinipong
2: bataa pa diya ini, oy?
5: Sakto na katropang dyan, no? Kanang kung nanguyap pa ni siya or kuhan pa lang ni siya katropang dyan, kursunado pa lang ni siya. Natagid kay Batanon pa man siya katupang dyan limang kailan. Ang istorya ani na ana atong na communicate ang nag-post sa mong video katupang dyan limang kailan po nga matod pa na from kan, Toledo area going to there is my South Bus Terminal kaya na naman na Bihar Terminal kung sila nga bahin sa akin mga buses niya katupang dyan limang kailan mga kailan. Kining maong biktima nakit-an aning or mabantayan no aning usa ka pala ni a certain James katupang Janli nga kanang sige siya makauban niya kasakay man Janli magdagi ni siya og kamantay kanang murag puti nga blazer katupang Janli nga
2: i amoros kanang mga

0: Si Ruba.
1: Ayos.
0: Kanay ba sulob sulob ita pero itong lang ang imo.
2: Oh, iya, iyang ibutang sen kamot. Murabag ka nang kawanti ka naman call center nga ilang jacket ipang kilo kuno ay ra katong dali silang kamot ya matod pa. Aga kining pani matod pa katong pag jan mga kiglan nagkatapad ni sila aning babae katong dali ang biktima. Murabag ka nang una ato wala lang katong dali. Wa magdahom sing babae nga intentional sa motong wala mo kanang palag pagkadugayan na katupan dyan, nabantayan sa babay, katupan dyan nga, kanang himas, nga daan naman yun, maragkumot-kumot diin,
0: katupan dyan
2: ni mga kigilan.
0: Pero di sila kaila.
2: Dili sila kaila, katupan dyan. Moto, ang babay, matod pa, nilingi katupan dyan ni Ernie. Mura, magnisinya siya sa tubangan, pero ang tubangan niya, katupan dyan, ruwa kabantay. So nilingi, matod pa sa kining nag-post katupan dyan, until nilingi na ang victim sa luyo, gahilak o gagrabi na ang bako. So moto, katupan dyan, ipatransfer nilang ni biktima, gikan sa kanang tapad sila sa mga lalaki, nagto sa front seat, katupan dyan, mga kahigalan niya. Ang kining suspect, daw sa mo naug na sa motong panauga katubang sa mga kaigalaan o gida una to sa Carbon Free Station kay ang kining tawag ani katubang sa kining atoga Cebu South Pasadena under Miss EOR sa Carbon Free Station pero ang pagpanghikap niya dito pa man itabo sa area sa kining May Pardo so under station 7 Iniwan Police Station katubang sa mga kaigalaan sa motong agi refer dito katubang sa mga katropa po da so ang kining biktima kuha na to siya statement mga katropa o turnover nga to sa WCPD sa Iniwan Police Station katupang dyan di baga kahigalaan po. Pero later on ato nasairan nga ragwa na mo dayon o pasakag kaso ang babae posibles kabisi trabahante katupang dyan so dyan di baga ni o di na gusto pagbaduhi kagiyaw sa mga kinipong kuan baka dungog o ganaan sa mubukun sa itabok katupang dyan di mga kahigalaan sumuni ang lalaki wala gina kita ang naong nato kay kita pa atong gipakita katong sa for awareness ato pa ba may ni taon nga biyahidor no kay mag adtor ba ni mo agis yung ruta katong bang diyan
0: maogad maogad
2: kana bang
0: og ako pa ning paaghikap gikiha gid ni ko
1: ayon ba
2: maora katong bang diyan li kay matod pa na info nga gani no na napoy di lang ni usa ang nabiktima pero napoy iba lagi na nabiktima po ni katumang Zanli kani asula na diskaso wa na lang mo pasaka o dayon o kaso sama aning babae karon katumang Zanli na kinipong batanon in town so nakalinggawas no and sa tino nga kaso kining maog lalaking kining matod pa katumang Zanli daw sa modus ning pagpanghinol ikapikap o katapan niyang pasahero diha sa iyaga kinibang tapa diha sulod sa Bihar. So mura ng kantas Bihar ito katapang sa magimok yung kamot niya manghikap siya dito mga bugdo-bugdo katapang sa liba kakaigalaan po na. So muna itong update katapang sa liba sa kinipong pagkasikop unta na yun. No? Pero walang mapanayinig kaso kinipong sa kalaki nga matod ba maniakol o manghimas o paa permanent party sa lawas aning iya magkatapag yung pasahero sa Bihar katapag sanli nga nagdahe southern part of Cebu going to Cebu South Bus Terminal. Mga katropa, para update lang si kondisyon mo mga kahigalaan sa butang padong na pagbundak ang uwan. Ha? Pangapi mo, Oga Kaping, rich in vitamin C mga kahilan, good for the heart, good for memory. Santo Plus Coffee sa ginaman si Yaswap Incorporated. Alex, sa Ligusan Pilipino para sa Pilipinas sa katropa. Eric Amaro, XFM.
3: XFM Report.
0: Samtang sa pikas gabahin dahil banang nga gipasaylog kabainti kay gayon sa pagpangulata. Matay, giniusap pa magigkabainti o no? Ay,
4: ipapresoy.
0: Ato yung checks, katropang Benji Talisik.
3: Live report.
5: Dagang salamat ka na pag-gadya, ka na pag-pili, mag-hamo, ano, aperti, bugul po sa kanyang asawa, at mismo sa gawas, sa, naman, sa kanyang nga, pasman, sa, ang kanyang asawa, ng PNP, kinuman nga, ang yung banag nga, nga nga kini paselong ato kini apa war kini paselong tungod kay mato mas asawa naman jeling nga bisag kabay tila kini nga gip ko lata kay mamuni ayang nga kwan nga pagkos kini nga mutro o galatahon siya mato nga ibadako na kini gi oto magiging gisman mato nga ikabay di ono nga pagkulata ang kini mambana ka naman jeling nga si alias Michael kwan na isi 1 years o niya agar nga asawa nga si Evelyn 28 anyos ang nipasagag reklamo sa yamban nga gip ko lata kini dito ka bilabigibi kagapon ibisita sa asawa ang kini mapana og nga kini pasayla o parwa kini pasayla kay decide dula na mo pasakag kaso ang kini maog asawa nga dula sa bana ang kini duwa nagpuyo diha sa may Barangay Pitalo sa lungsod sa San Fernando. Sa ito lang kumabormasyon sa WSPD sa kanilang San Fernando ng kasong kalapasan sa kanilang bausi at katabungon sa kanilang bana nga nagbaso tungod kay ilay nga pag-iabiso siya nga pagwas nga musubli ba sa ika-baitinog ito yun giya maging utuhan ang pagpungulata sa asawa katabang kapil.
0: Salamat katabang Benji!
5: Bago ng report nga nahipos o police report sa San Fernando Police Station. Kaya tropa sa gihapon, bisag baba, alam ko kung ba't ikaw ta, mga tropa. Hindi sa kamas, alam sa gihapon Pilipino para sa Pilipinas sa tropa. Benji, talis, XFM News.
3: XFM Report.
0: Daga salamat kay tropang Benji Talisik samtang tabukan ta pagbalik si tropang Eric Amaro. Lumigan kay Bana og Kabit kinasakpan ni Chick In. Sa dito sa Happy Valley kay tropang Janli Pascal sa karong adlaw. Kay tropang Eric Amaro unse dugang detalye.
3: Live report.
2: Katropag Janli, katropag Philip, mga katropag may butang pagbalik. Niya, karong adlaw, no? Adlong Biyernes, kani hingpit matod pa, ipasaka kining kaso sa duha ni ka kaso, katropag Janli, magkakigilaan, aning matod pa, manag kalukadidan kinsa na dakpan kagahapon sa kadlawon din sa usaka kinipong hotel, /motel, katropag Janli, din sa may kinipong kani siya, Happy Valley Street, corner Birama Avenue, no? Cebu City, katropaga dyan ni mga kilang. Ang gikay na karong kaso, morning unak, ining bana nga si, alias Mark, no? Natahimik lang, katropaga dyan ni taga-barangay Kyoto, Cebu City, o niya, iyang kalukandidang kon, itagol na tos pangan, nga si Talin, 29 anyos, taga-barangay Calambas, Cebu City. Diin, ang kining duha, katropaga dyan ni gidakop ni kay ang legal wife, kumbaga, si, kung lang, ang gaalan to, Madam Mariel, no? 31 anyos, katropaga dyan, kining asawa, aning Mark, kay nagpatabang sa Guadalupe Police Station, kay malagini, katropaga dyan ni mga kahigalaan sa maunga oras, kadlong dako, alas 3, no? Iyan mga naibawaan. Iyan gitrace ang location sa iyang bana, naaman sa kining quadport, maong hotel, in katumang dyan, nga na, diyas may Happy Valley. So, maot na, nagpatabang siya sa Guadalupe Police, o dito, girumbo, naagyot, no? A court and the act, na asus kwarto, uban sa maong bay tinubian news na babayi katumang dyan, mga kahigalan. So, maot, daling gipusasan ang duha, o gida sa kinipong Guadalupe Police Station karon katropang Janli mga kahigalaan po no? At patang swig nabi pero pawal sa WCPD sumuna nga mga kwalanta mga angi alanta katropang Janli or di ba ka kwalanta abot lang tag kusang nga ito may nabi
0: kita alam makabinta ka niya gamay
2: naon tayo rin aswayal na ito katropang Janli basi kay kanang malukmay sila sa atong pinagarfield na mata
0: katropang Janli kamao masagana
2: katropang Janli kay kaso ha. Ang kaso aning lalaki, kuan man siya, namin siya psychological abuse good sa morning RA 9262, Violence Against Women and Children niya. Ingon man, kinig yung concubinage, katropang Chanli, mga kahikilan niya. Katumabay, concubinage na ito, magsilamang duha, aning maong bana, katropang Chanli, nga napaslak to rin karon sa Celta sa Guadalupe Police Station. So far, katropang Chanli, katropang Philip, mani atong update report, gikan sa kinipong may Guadalupe Police Station, mga katropa, para di mo masakpan, alerto gid mo, pangapi mo para di sad mo ratulon mga kaigalan. Nakapi nga Sando Plus Comex may ina mga kaigalan. Good for heart memory immune system. Alang sa Dikosan Pilipino para sa Pilipinas yung katropa, Eric Amaro, XFM.
3: XFM Report. Bullseye.
0: Salamat katropa nga Eric Amaro sa Buga Report. Anyways, katropa ka Philip, medyo apikis oras ba katropa. Good morning ding Alex Comendador.
4: Thanks, good morning.
0: Si Edsel, namina ako na rin. Dito ko no Starlock ang yahang kabanay mo'y nagpalupad atong racket. Okay, pagkamay itong racket.
4: Malagi.
0: Wa to maapil sa zona.
4: Hambog na to ng atong racket ngayon na nakadako.
0: Hindi, kato ila kay di man to gobyerno may nagkuhan na to.
4: Kato ila, may ito ila. Ang
0: kontesto. Pero
4: kanyang gobyerno.
0: Pero kanyang gobyerno, gasto. Karoon no, 100 million ako no. Oy! 10 feet regi dakon.
4: Space ray. Space pa itong ipangandoy.
0: Space itong ipangandoy. Di harales. Puro
4: sa magpalupad. Ugma, ito na yung tiwasan.
0: Huwag siguro, di kaabot. Di kaabot na upa ng rakita. Ay, nako. Ugma, na programa ka, Ugma. Ako, Ercos ba, i-greet lang ko. Partner, ito, sumasta yung katrop. Katropang Rafael Baring sa newsrooms, katropang Almi Mata. At ang inyong musunod nga tulungan naman, telas din na rin ata. Itong pagpasalamat na yan ni katropang DJ Reyna Chinita.
6: DJ RC.
0: Salamat kayo sa imong servisyo, Dress XFM Cebu. Kuhana ka ng see you when we see you. Yeah. Ayan, magkas ubos kayo noon. Kay focus siya katropang rap-rap siyang bagong garin.
6: Directed by
0: DJ Reyna Chinita. Mo sabte kini ang pangan.
6: Masa na.
0: Kay MJ Ruilan may gibutang dito MJ sa katong kuan ba? Katong sa Pickle Ball kasalida ba? Oh. Last day karon ni katropang DJ Reyna Chinita.
6: I-greet ninyo kayo.
0: I-greet ninyo, pasalamatin taon ninyo. Ha? Manoban ta pagbalik ugma nang adlaw. Ugma lol.
6: Lunes ay. Padaam sa kanako. Og na kaon pa sige great na.
0: Salamat kasi yung pagpamina ha. Kami na lamang inyong mga katropa ko, katropa ka John Lame and Chavez by King.
6: Ako sa mga katropa niya, certified turbo user, katropang Philip Atwell Serrojano.
0: Salamat again sa inyong pagpamina. Maing buntag, sugbo, katropa mo, exciting!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katrupa, exciting!

Windsor Wind from within, mga katropa. Alang sa dugang kasayuran, pwede niyong bisitaon ang windsor.ph, ang ilang website. Nangita mo, uglungaw, lingaw, may laing ginabuhat. Yung gusto niyo nga, lingaw-lingaw, pindot-pindot din niya. Pwede niyong bisitaon. Ha? Play responsibly. Way, ang makadwa lang ani, kay 21 years old and above. Windsor, Wind from Within. Right now, next playing Roger Hodgson, Lovers in the Wind.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pina la cas, mas pina di bay.
2: Textel by Trended with Anyers taga Marco Deng. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na pugugtarong karon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyod jud kaayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Sandown Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatig jud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
3: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
1: Vision Next. Daghan ang natabangan.
6: Pirmi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko pirmi. Abi na ko sore eyes gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
1: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Sip on. Kahit na ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble ang kalipay.
10: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura,
11: murag exciting ning turbo ah.
10: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Sandown Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Sandown Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
13: Sandown Plus Herbal Soap.
11: Nanami gin.
13: Sandown Plus Herbal Soap.
15: XFM. Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time 11:09 in the morning. Time check is brought to you by Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Mga katropa natong medyo maapektuhan na ang ilang panglawas kung hisgutan na gani ang atong immune system and we cannot fulfill what our body needs, especially if we do not know kung unsa man jay lacking sa atong lawas. And always remind yourself that vitamin C is really, really important. Well, of course, vitamin C is considered as the catalyst of all vitamins. It really a must. Sabi na kung gusto mo nga mag-glow ang inyong panit, gusto mong muligon ang inyong bukog o ngipon, nakontabang ang vitamin C, mga katropa, sa inana nga hisgutanan. For some reason, kung di na ko madiscuss diri isa, but you can research it, pwede nyo mahibala noon sa pamilaing epekto kung mutumarta o mga supplements nga doon ay vitamin C. Labi na kung ang inyong piliyon ng Sandown Vitamin C o saka alkaline base, Usually, gamagikan sa oranges ang vitamin C. Apan nga ito ang produktong Synthon, adunay, mangustin, nga ginatawag na queen of all fruits, katropa, tungod sa kadaghang benepisyo nga makuha ni ini. Muna nga pilia ang Synthon vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health, mga katropa. Alas 11:11 na sa Kabuntagon sa programang 1-2-3. O ganyan na po ng laing tukar para ninyo sa mga naminaw karon bugno ang panahon. So this is for you. Here's Sam Smith, Not the Only One.

that was Mid Nasty featuring Milka Lizarita with their song, just released song, Kama. Para ni sa mga bad weather moment, no? Just like today, it's somehow bugno-bugno na sa. Yeah, actually, this song make me feel like I wanna fall in love and ganahan ko kakuddle. Pero pag ma-play lang ang song, pero ma-off na wala. Mahadlok na ko. Like, mahadlok na ko ma-in love. Kutob ragyapon tani hang ending. Mag-inusara ragyapon. Bitter. Thank you. You're welcome. You're always welcome. See you po, hoy. See you po. Masaog yung migduma. Sige, promise naman nila nga, they'll actually inviting us to be there. So, bantay bito, mabot mo nito. Anyway, congratulations to Mid Nasty and Milka Lizarita. I'm happy playing your song. And actually, I would say that this group, Mid Nasty, is one of the reason why I was really, really passionate about Tatak Lokal program. Specifically, more on promoting local music. And yeah, thank you so much for existing. Shout out to Mid Nasty and shout out to Jigs. Hello, Jigs. See you po. I'll be visiting there. Yep. Anyway, a little bit sad, Katropang Rafael. Thank you, Katropang Rafael. This is my last day. Oh, feel ko kay actually stress na siya sa ako nga ako'y mo onboard. And ay mga dili matuman nga mga scheduling ads. Di lang ko niya maprangkahan pero nagyaw-yaw naman na siya deep inside. Sweeto na ko anay, kabaw na mukos ka ng katikaran diri. Pero isa ko sa mga gahi nga mga DJ. Mag-resign na lang ko kaya wa na'y gahi diri. Wa na'y badlong. Aminin mo na. Na problema ka. Anyway, thank you so much for the people. Nga namina na ako matag-adlaw. I'm happy. RV Kent, asa ka after DJ? Actually, diri ro. Oh, it's just mag-resign na lang jug ko. Solid followers ba ako? Okay. 4 a.m. close. Nakasubaybay ako. Okay. Nakasubaybay na siya. Dito palang daan sa kuan siguro kadlawon. Ayan, so solid listener siya sa XFM. Thank you so much. Napag-ihapon ka sa hapon nga programa. Last na po today po sa mga nangutana. Mag-ingon na nadyukudaan sa inyo ha, oy, kaya para dili mo kuan. Dili mo ma-shock. Ayan, diba? Oo. Marag na-end ako ang kuan, na-end akong live kay nag-play ko og song ako, an, siguro. Na-stress ang ako ang. Good morning, DJ. Good morning. Good morning. Watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Good morning kay Jordan, kay Joel Jimenez Besa, Rica Alcantara. Makamingaw og mamis ka na mo. There is a Negros Oriental. Thank you so much, Arlene. Good morning, DJ RC. Karon ang imong last day program. Yes. So, yes po. Ay, karoon na lang, good ka na, makauban sa Lunes, wala na ka-amping DJ. Thank you so much. Lingawin na mini mo, oy, asa ka at tumuuban mi. Na, di mo masigo. Oo, it's a lazy day, but it's fine. A request kong song, we don't have to see the word. We don't have to say the word. Last day naman day ni Moron. Yes po. Sakita sa term nga last day, uy, na para bang mawawala na talaga tayo. But yes, sa mga matingala po, hon. O, pari na mo si Pangutana sa mabilin ng mga katropa na to din. Himura mo ko ni Hago. Good ka naman si... Ah, sana si DJ Reyna Chinita. Kapoy mo ko nga part. Oo, kapoy ka na magtubag ang mga inana nga question. So, inform na lang tamudaan. Alex Comendador, bye-bye na di ay kay yes po. Mayong good morning, DJ RC, good luck sa imong bagong career. Thank you sa paglingaw na mo sa X-Rated, katong kauban pa mo nila DJ Butch, Doc JJ, until now. Oh, thank you, God bless.

Dita Dicoy Dinoy, hello po. By DJ RC, sana maging masaya ka sa piling ng iba. Ay, makahilak man ko, oy. Ano na ko, B? Sign off na ko, B? Mayong pagpaminaw kang Dando Del Mundo gikan ni Randy Antiraga Artiaga Santisas. Hello po, good morning. And Mary Jane Ponce Tagara, naapag-yapon ka sa hapon nga programa. Unfortunately, last pod na ko nga airing sa atong programa. X-rated at tangin ninyo po hon si katropang Sabrina from XFM Davao. Una siya ang muhatag ninyo og lingaw og advices sa pagkakaroon. Uba nilang sa ako ninyo unya, alauna hangtod alas stress sa programang X-rated. Sa ulahing higayon, mga katropa. Anyway, biyasa ako sa basahan kadali ning uban diri bi kay para way mang luod. Pero di man ako ma-view ning kuan live, way na expired daw siya. Di na ko mabasa nu. Ah, okay. Sige, sige. All right, no problem. Tuning pa ang mga messages. Good morning, Pericos ko. Shower with me. Shower me with your love. Ay, mingawon, na di ay mini mo, DJ. Malakaw naman di ikang. Yes po. alas 11:51 na, mga katrop. Ah, should I play a song? Or delay na? Alright, I'll be playing song for the last time. So, this is me sharing one of my favorite song before I left on air. Here's John Waite with Missing You. Yes, this is my favorite song from John Waite, Missing You. Enjoy the song, katropa, and see you later sa programang X-Rated.

0: FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, Ochia, nasiyot akong bumiyong piling gasiyot. Nang buwa ko, babingog. Binog ako, Santon Plus lang. Marte akong bumimping. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw di Oro. Sa akong test atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang ako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan?
4: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Edgar, El Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Castle Square. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
11: Abli na.
10: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
12: Yes to Health Clinic.
13: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
12: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
13: Ug matag Domingo.
12: Libre na magpakonsulta sa doktor.
13: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
12: Ug mapalit nimo dinhi
13: ang mga produkto sa Yes to Health.
12: Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilik.
13: Hilid sa Barangay Hall.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
14: Mga katrupa, exciting!

0: Exciting time, katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Copy Mix. Department of Labor and Employment Secretary Tolentino tanggap ang pasya at sinabing susunod sa usgado kaugnay ng pansamantalang pagtigil ng wage increase sa NCR.
2: Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando nag-alboroto kay Dole Secretary Tolentino sa pagtanggap ng pasya ng korte laban sa 85 wage increase.
0: Panukalang taasan ang tax exemption para mas lumaki ang take-home pay ng mga manggagawa. Isinusulong naman sa Senado.
2: Panawagan ni Meralco Chairman Manny V. Pangilinan na talakayin ang pagtanggal ng system loss charge. Magandang senyales ayon sa Malacanang.
0: Department of Transportation naglatagpo ng non-negotiable conditions sa Bilyar Group kaugnay sa lupa para sa LRT1 Las Piñas Station.
2: Attorney Man Scarpio kinuwestiyon ang paglabas ng tax records sa impeachment trial. Kong Ridon tinawag na tirang piko ng reklamo ni Carpio.
0: Balitang regional, publiko pinag-iingat sa posibleng pagbagsak ng China rocket debris sa karagatang sakop ng Palawan.
2: Sa balitang international, U.S. President Donald Trump inanunsyo ang umano'y kasunduan para sa complete disbarment o dismarment ng Hamas.
0: Showbiz, star Magic nilinaw po na tuloy ang kaso ni Kim Chiu laban sa kanyang kapatid.
2: Sa balitang sports, Carlos at Aldro Yulo pangungunahan ang Philippine Gymnastics Team sa Asian Games.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, araw na po tayo ng Biyernes, huling araw sa buwan, July 2026-31. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sabayan po ninyong napapahinggan ang XFM News Nationwide sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, bukod sa ipapang XFM Station sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Nationwide.
0: Mga katropa, inihayag ni Labor Secretary Francis Tolentino ang kanyang pagkadismaya sa inilabas pong temporary restraining order na pansamantalang nagpapatigil sa pagpapatupad na sana ng wage increase dito sa National Capital Region. Gayunpaman, sinabi ng kalihim na ginagalang pa rin niya ang proseso ng hudikatura at hahayaan ang hukuman na magpaliwanag sa naging batayan ng desisyon. Sa kabila nito, tiniyak ni Tolentino na magpapatuloy ang Department of Labor and Employment sa pagtupad sa mandato nitong pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa alinsunod sa umiiral na batas.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, naglabas ng matinding puna si kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando laban kay Labor Secretary Francis Tolentino matapos tanggapin ng Department of Labor and Employment o DOLE ang Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng Pasig Court laban sa ipatutupad sa ng 85 pesos arawang dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon sa mambabatas, dapat umanong ipagtanggol ng DOLE ang wage order sa halip na agad tanggapin ang naging pasya ng korte.
3: Tino, bakit ayaw niyong kumampi sa mga manggagawa? Bakit ayaw niyong magsalita para sa mga manggagawa? Hindi pa nga umiinit yung implementation ng 85 pesos, 2 gibs, hulugan na nga, installment na nga, 2 gibs. Hindi na nga sapat, barya-barya na nga, sinuspende pa. Ngayon lang nangyari itong mga boss, under this administration, kakaiba, bending the law.
2: Igirit pa ni San Fernando na malinaw sa batas na ang mga apila laban sa wage order ay dapat munang dinggin ng National Wages and Productivity Commission o NWPC bago ito umabot sa hukuman. Dahil dito nanawagan siya sa Dole na ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa at tiyaking may patutupad ang dagdag sahod na matagal nang hinihintay ng mga minimum wage earner sa Metro Manila.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpahayag ng pagtutol din ang Federation of Pre-Workers sa inilabas pong temporary restraining order ng Pasig RTC na pansamantalang magpapatigil sa implementasyon ng 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Sa panayam ng 99.5 Mega Manila, sinabi ni FFW Vice President Julius Caenglet na ikinagulat daw nila hakbang ng korte dahil ito umano ang unang pagkakataon na kinakwestiyon ng isang RTC ang wage order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. At iginit po na ang tamang apila ay dapat idaan sa National Wages and Productivity Commission at hindi sa RTC.
4: Ano ang kinagulat po namin, sa tingin po namin ay wala sa jurisdiction ng RTC ang magdesisyon sa pagtigil. Mukhang barking at the wrong tree ang mga nagpetition po laban sa ating dagdag sahod. Kung meron po silang damdamin pala tungkol doon sa panukala na taas sahod, dapat po unang-una nilabas nila ng mga hearings.
0: Nanindigan din si Caenglet mga katropa na may kakayahan na mga employer na ipatupad ang wage increase at iginit na matagal nang dehado ang mga manggagawa sa mga naunang wage orders. Sa kabila ng pangamba ng ilang employer sa epekto ng wage hike, sinabi ng FFW na mas makabubuting maghanap ng solusyon kaysa pigilan ang dagdag sahod ng mga manggagawa.
1: XFM News Nationwide.
2: Panukalang taasan ang tax exemption para sa mas malaki ang take-home pay ng mga manggagawa isinusulong sa Senado. Narito ang report. Isinusulong sa Senado ang panukalang batas na magtataas sa income tax exemption upang mas lumaki ang take-home pay ng milyon-milyong manggagawang Pilipino. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2344 na inihain ni Senator Kiko Pangilinan, itataas ang annual income tax exemption mula 250,000 pesos hanggang 350,000 pesos. Layunin ang panukala na mabawasan ang pasanin ng mga manggagawa at mapalakas ang kanilang purchasing power sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Nakahanay rin ang panukala sa panawagan ni Pakulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang sona na repasuhin at taasan ang personal income tax exemptions. Kung may isa sa batas, tataas din ang income thresholds ng iba pang tax brackets upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa mas mababang buwis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, may panawagan po. Panawagan ni Meralco Chairman at CEO Manny Pangilinan talakayin ang pagtatanggal ng system loss charge. Magandang senyales daw yan, ayon naman sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
5: Magandang senyales para sa Palasyo ng Malacanang ang panawagan ni Meralco Chairman at CEO Manny Pangilinan na talakayin ang planong alisin ang systems loss charge. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinapakita lamang nito na bukas sa Pangilinan sa diskusyon kaugnay ng layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapababa ang singil sa kuryente. Sinabi ni Castro na kailangan pa itong pag-aralang mabuti dahil maaaring maapektuhan ang consumers, investors at utility companies. Ayon kay Castro, sinusuri na ng Department of Energy ang mga regulasyon ng Energy Regulatory Commission, mga batas at iba pang polisiya. Anya, target ng pamahalaan na bumuo ng patakarang magpapababa sa electricity rates nang hindi nagpapabigat sa mga consumer at mga kumpanya. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Magkakaloob ang MRT3 ng libreng sakay sa lahat. lahat ng national ID holders tuwing Miyerkules ng Agosto mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at 5 p.m. hanggang 7 p.m. Saklaw ng programa ang Agosto 5, 12, 19 at 26 bilang paggunita sa paglagda ng Philippine Identification System Act. Magkakaroon din ng libreng sakay sa September 16 para sa pagdiriwang ng Global Identity Day. Maaaring mag-avail ng libreng sakay ang mga commuter sa pamamagitan ng pagpapakita ng Physical National ID, Digital National ID at E-Fill ID. Samantala, magsasagawa rin ng Philippine Statistics Authority o PSA ng National ID Registration sa Araneta, Cubao at TAF MRT 3 stations hanggang Agosto 31 ngayong taon.
1: XFM News Nationwide.
0: Naglatagpo ang Department of Transportation ng tinatawag na non-negotiable conditions sa Bilyar Group kaugnay ng donasyon ng lupa para sa itatayong LRT 1 Las Piñas Station. Kasabay mga katropa ng babala na take it or leave it ang alok ng gobyerno. Ayon kay Transportation Sec Banoy Lopez, kailangang payagan ng gobyernong agad makapasok sa lupa. Maisama sa deed of donation ang pag-alis ng anumang pananagutan ng pamahalaan at maalis ang mortgage sa mga lupang idodonate. Binigyan din ng kalihim na kung di tatanggapin ng Bilyar Group ang mga kondisyong ito. Ipagpapatuloy ng DOTR ang konstruksyon hanggang sa pote at Niog Stations at pansamantalang iiwan ang Las Piñas Station. Ayon pa kay Lopez, hindi anya dapat mantala ang proyekto at maapektuhan ang mga commuters sa Sapote at Bacoor dahil lamang sa isyu sa lupang kailangan para sa Las Piñas Station.
1: XFM News Nationwide.
2: Target ng Department of Transportation o DOTR na buksan ang interim operations ng Unified Grand Central Station o Common Station sa unang quarter ng 2028 upang masimulan ng magamit ng mga commuter ang bahagi ng proyekto. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, inaprobahan na ng Economy and Development Council ang variation order ng proyekto kaya maaari nang ipagpatuloy ang konstruksyon matapos ang pag-terminate sa naunang kontrata. Habang hindi pa tapos ang buong Common Station, nakipagkasundo na rin ang DOTR sa Trinoma para magkaroon ng access way papunta sa MRT 3 upang maging mas ligtas at mas maginhawa ang paglipat ng mga pasahero. Kapag ganap nang natapos ang proyekto sa 2030, pagdurugtongin naman ang Common Station ng LRT 1, MRT 3, MRT 7 at ang Metro Manila Subway para sa mas mabilis na biyahe ng mga commuter.
1: XFM News Nationwide.
0: Land Transportation Office o LTO, mga katropa, iginiit na hindi po muna kukumpiskahin ang lisensya ng mga mahuhuling lumabag sa trapiko. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
6: Nilinaw ng Transportation Office o LTO na pasamantalang hindi na kukumpiskahin ang driver's license ng mga motorista na mahuhuling lumabag sa batas trapiko. Ayon sa LTO, ito ay bahagi ng pagpapatupad ng Department of Transportation o DOTR Memorandum Circular Number 001-2026 na natatakda ng pulisya labas sa agarang pagkuha ng lisensya sa oras ng operation ng mga LTO Defense Law Enforcement Officers. Gayunman, iginit ang ahensya na mananatiling may pananagutan ang mga lalabag sa batas at ipatutupad pa rin ang kaukulang proseso at parusa alinsunod sa umiiral na mga regulasyon sa trapiko. Binigyan din ng LTO na layunin ang bagong pulisya na matiyak ang mas patas, maayos at pare-parehong pagpapatupad ng batas trapiko sa buong bansa. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginiit ni Attorney Manases Man Scarpio na dapat dumaan sa tabang judicial process ang usapin sa pagpapalabas ng kanilang tax records ng kanyang asawang si Vice President Sara Duterte. Pagkabat sinabi niyang iginagalang nila ang kapangyarihan ng Senate Impeachment Court at patuloy na sumusunod sa mga legal na kautusan nito, nanindigan siyang may mga isyong konstitusyonal at legal na kailangan munang malinawan kaugnay ng pagpapalabas ng naturang mga dokumento. Binigyan din ni Carpio na wala umanong inilalabas na tax assessment o deficiency finding ang Bureau of Internal Revenue o BIR laban sa kanila at ang magiging legal na halaga at pagiging katanggap-tanggap ng mga isinumiting dokumento ay nasa pagpapasya pa rin ng impeachment court. Dagdag pa niya, ipagpapatuloy ng kanilang kampo ang paggamit ng lahat ng legal na remedyo habang iginagalang ang proseso at kalayaan ng mga institusyong sangkot sa kaso.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Samantala, nagain po ng counter affidavit naman sa Quezon City Prosecutor's Office sina Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, Manila 3rd District Representative Joel Chua at Kabataan Party List Representative Rene Co at Act Teachers Party List Representative Antonio Co o Antonio Tinio. Kaugnay naman to katropa na reklamong isinampa ni Attorney Man Scarpio laban sa kanila at iba pang opisyal. Sa pahayag sa media, sinabi ni Ridon na kumpiyansa siya na ibabasura rin ang piskalya ang kaso dahil anay wala naman itong sapat na batayan. Iginit pa naman mabatas na reklamong inihain ni Carpio isa lamang umano na tirang pikon. Matatanda na gain si Carpio na reklamo laban sa Anti-Money Laundering Council, Bangko Sentral ng Pilipinas, sa tilang mambabatas dahil sa umunoy paglabag sa bank secrecy at data privacy laws kaugnay ng paglalabas ng ilang financial records.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginit ni Vice President Sara Duterte na nagsisilbing halimbawa umano ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umunoy tunay na kalagayan at reputasyon ng International Criminal Court. Ayon sa Vice Presidente, pinakita umano sa mga isinagawang pagtitipon sa dahig na may bahid ng politika ang reklamo laban sa kanyang ama at iginit na ang war on drugs ay programa ng pamahalaan at hindi lamang ng isang tao. Sinabi rin ni VP Duterte na sa kabila ng edad at kondisyon ng kalusugan ng dating Pangulo, nananatili itong nakakulong dahil hindi pinagbigyan ng ICC ang hiling na mapalaya. Dagdag pa niya, maaaring magsilbing batayan ang nangyayaring kaso ng dating Pangulo para suriin ang ibang bansa ang reputasyon, interes at direksyon ng ICC.
7: On that note, magagawa siya, maipapakita siya na example ng iba't ibang bansa kung ano ang reputasyon at ano ang interes at agenda ng ICC.
2: Yan ang tinig ni Vice President Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapahinggan din katropa sa XFM 89.5 Pagadian, XFM 104.7 Puerto Princesa, Palawan, at 96.5 XFM Calibo.
1: Balitang regional.
0: Ang publiko pinag-iingat sa posibleng pagbagsak ng China rocket debris dyan sa karagatang sakop ng Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
8: Nagbigay paalala ang mga otoridad sa posibleng pagbagsak ng debris ng Long March 6A at Long March 8A rocket ng China na posibleng ilunsad sa pagitan ng araw mula July 30 kahapon hanggang August 4, 2026. Kabilang sa mga itinag ng drop zone ng Long March 8A ay nasa karagatang sakop ng Puerto Princesa sa 52 nautical miles ang layo at 194 nautical miles naman mula sa munisipyo ng Busuanga, Palawan. Diniklara rin drop zone na bahagi ng dagat ng Bajo de Masinloc, Tubata Harif Natural Park na sakop ng Palawan. Kaugnay niyan, pinayuhan ng publiko lalo na mga mangingisda na maging maingat at umiyos muna sa mga lugar na idineklarang mga drop zone sa oras ng paglulungsad. Dagdag pa dito, may advice din na huwag gagalawin ng rocket debris sakaling ito ay makita at agad itong i-report sa mga kinauukulan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Pototan Pilot Elementary School sa Iloilo nakatanggap umano ng pagbabanta na babarilin ang lahat ng mga estudyante. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
9: Walang pass Pasok ang Pototan Pilot Elementary School sa probinsya ng Iloilo ngayong araw dahil sa natanggap na pagbabanta kahapon. Ang pagbabanta ay natanggap ng estudyante sa kanyang TikTok account kung saan ayon sa sender ay pagbabarilin ang lahat ng mga estudyante rito. Pinapahanda ng sender ang lahat ng grade level kung saan ito ang target ng pamamaril. Ipinadala rin ng sender ang litrato ng baril na sinasabing gagamitin. Ayon kay Police Major Dominic Pareño, ang hepe ng Pototan Municipal Police Station na sa ngayon patuloy ang pag-identify at pag-locate ng Regional Anti-Cybercrime Unit sa nagpadala ng pagbabanta. Isang estudyante lamang ang nakatanggap ng threat at siniseryoso ito ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM!
0: Samantala, matinding pag-ulan, nagdulot po ng malawakan din na pagbaha dyan sa Metro Cebu. Katropa natin sa balita, Alvin Mata na XFM Cebu.
10: Nagdulot na malawak ang pagbaha, landslide at pagka-stranded ang daan-daang residente at bahero. Ang matinding buhos na ulan na mula sa thunderstorms na tumama sa Metro Cebu kahapon. Hindi kinaya ng mga drainage system ang tuloy-tuloy na pag-ulan, kaya maraming kalsada at residential areas ang lumubog sa baha. Pinakamalubha ang sitwasyon sa sityo Dakit, Barangay Guadalupe, kung saan umabot umano hanggang taas ng basketball ring ang tubig baha. Dahilan upang hindi na madaanan ang ilang kalsada at pilitang lumikas ang ilang residente. Binahari ng Katipunan Street sa Labangon, Paluma Subdivision kung saan umabot hanggang ikalawang palapag ng ilang bahay ang tubig. Gayon din ang mga lugar sa Tisa, Punta Princesa, Basak Pardo, Kinasangan, Inbacalso Avenue at Guadalupe. Pati ang Fuente Ismina Circle, Zapatera Elementary School, MJ Cuenco Avenue, Amol Area, Sityo Laray sa Panagdait, Colon Street, Manalili Street at Ayala Access Road ay nakaranas rin ng pagbaha. Nagkaroon din ang landslide sa Miramonte, Barangay Pitos kung saan gumuo ang bahagi ng burol at tatabunan ng kalahati ng kalsada. Wala namang naitalang sugatan o casualty sa insidente, ngunit inilikas ang ilang residente. Dagdag pa nito, nagpakalat sa Cebu City Mayor Nestor Archival ng 4 na bus para sa libreng sakay ng mga na-stranded na pasahero. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Alvin Mata, XFM News.
2: Bacolod, itinuturing na hotspot sa mga kaso ng online sexual abuse at exploitation of children. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
11: Itinuturing na hotspot ang Bacolod City sa mga kaso ng online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC ayon sa Department of Social Services and Development o DSSD ng lungsod. Inilarawan ng ahensya bilang nakakaalarma ang mapatuloy na pagtaas ng mga kaso ng online sexual abuse, human trafficking at iba pang krimeng may kaugnayan sa pagsasamantala sa mga bata. Mula Hunyo hanggang Hulyo, nasa 10 menor de edad ang mailigtas sa magkasanib na operasyon ng DSSD, Philippine National Police at iba pang ahensya. Patuloy naman ang investigasyon sa pagtugis sa mga sospek habang pinaghahanap pa rin ang iba pang mga batang pinaniniwala ang biktima. Sa isinagawang press conference kahapon Hulyo 30, sinabi ni DSSD Head Dr. Rachel Verifrado Manga na iisang facilitator ang tinuturong nasa likod ng magkakaugnay na kaso ng USAEC batay sa testimonya ng mga nailigtas na survivor. Karamihan sa mga biktima ay mga batang may edad na 12 hanggang 17 anyos mula sa mahihirap na komunidad ng lungsod at umano'y sinasagawa ang mga operasyon sa mga inuupahang bahay. Dahil dito, nagpapatuloy pa ang operasyon ng mga otoridad. Hindi muna isinapubliko ang iba pang detalye upang hindi maapektuhan ang paghahanap sa mga sospek. Ang mga sangkot naman at sospek sa likod na nasabing krimen ay mahaharap sa paglabag sa Anti-USAEC and SSIM Act, Safe Spaces Act, Cybercrime Prevention Act at mga batas laban sa human trafficking. Samantala, nanawagan naman si Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa publiko na agad iulat sa mga otoridad ang mga anumang kahinahinala samantalang aktibidad na may kaugnay sa pagsasamantala sa mga bata. Kinundin na rin na alkalde ang naturang krimen at tiniyak ang suporta ng pamahalaang lungsod sa mga biktima at pagsasampa ng kaso laban sa mga suspect. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ato si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: At Katropa SK Chairman dyan sa Cagayan City, Isabela, ang posible pong masibak dahil daw sa hindi pagbibigay ng honoraria ng mga kasamahan. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
12: Posibleng humarap sa administratibo at legal na pananagutan ng isang sangguniang kabataan o SK Chairman ng Barangay San Francisco, Cagayan City, Isabela matapos umanong hindi may pamahagi ang honoraria ng mga kapwa-opisyal nito sa loob ng 3 buwan. Ayon kay sangguniang panlunsod member Mico Delmendo, sinabi nitong maaaring humantong sa pagkakatanggal sa pwesto o pagsasampa ng kaukulang kaso ang naturang SK Chairman kung mapatutunayang may paglabag ito sa umiiral na mga batas at alituntunin batay sa resulta ng isasagawang investigasyon at sa itinakdang proseso. Sa panig naman ng SK Chairman, sinabi nitong naantala ang pagpapalabas ng honoraria dahil sa pagpapagamot nito na umano'y nakaapekto sa pagproseso ng mga kinakailangang dokumento at iba pang administratibong tungkulin. Ayon naman kay SP Delmendo, nagkaroon ng kasunduan ang mga kinauukulan kung saan nangako ang SK Chairman na ibabalik ngayong Biyernes ang umano'y nagamit na pondo para sa honoraria na nagkakahalaga ng 32,000 pesos. Binigyang diin ni SP Delmendo na may pananagutan ng bawat halal na opisyal na tiyaking ang pondo ng sangguniang kabataan ay nagagamit alinsunod sa batas at ang mga nakalaang benepisyo para sa mga opisyal ay naipagkakaloob sa tamang panahon. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM.

News. Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si katropang Rowena Munchang, XFM News. Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.

0: responsibility sa loob ng isa hanggang dalawang araw.
1: Lugar na maaaring maapektuhan ng pag-ulan at pagbaha.
0: Sumikat ang araw, katropa, 5:39 at lulubog po 6:26 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ihatid sa atin to, katropa, ng Santon Gold. Pwede niyong subukan ang Santon Gold. Inihayag po ni U.S. President Donald Trump na nakamit umano sa peace talk sa Cairo ang isang historic agreement para sa complete disarmament ng Hamas. Ipatutupad sa magkakasunod na yugto. Ayon kay Trump, layunin po ng kasunduan na magkaroon ng bagong Palestinian government sa Gaza at matiyak ang seguridad ng Israel sa pamamagitan ng pagpigil na magamit ang teritoryo bilang base ng mga pag-atake. Gayunpaman, tiling hindi tiyak ang kapalaran ng kasunduan matapos sabihin ng isang opisyal ng Israel na hindi sapat ang kasalukuyang proposal dahil hindi po nito natutugunan ang kanilang panawagan para sa complete disarmament ng Hamas at demilitarization ng Gaza.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nilinaw ng Store Magic na nagpapatuloy ang kasong isinampa ni kapamilya actress TV host na si Kim Chu laban sa kanyang kapatid na sila Kambini o Lakam Chu sa kabila ng kumalat na lumang panayama na naging dahilan ng spekulasyon na nagkaayos na umano ang magkapatid. Ayon sa talent management, ang naturang interview ay naitala pa noong 2023. At hindi na sumailalim sa kasalukuyang sitwasyon matapos umanong lumitaw ang mga bagong impormasyon noong 2025 na nagbunsod kay Kim na magsampa ng reklamong kriminal. Iginiit ng Star Magic na nananatiling determinado ang aktres na ituloy ang legal na proseso upang maitaguyod ang katotohanan at mapanagot ang mga responsable sa umano'y nangyari. Kasabay nito, hinihiling po ng kampo ni Kim ang paggalang sa kanyang privacy habang dinidinig ng mga otoridad ang nakabimbing kaso. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo. Po ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting!
2: Balitang sports!
0: Ang balitang sports ang pong... sa pambansang koponan ng kanyang kapatid na si Drew Yulo at kasama rin si Miguel Besana, Justin Ace De Leon at Zachary Nunez matapos nilang masungkit ang kanilang pwesto sa Asian Championships. Bilang paghanda, sasailalim din ang men's team sa training camp sa Japan bago po sumabak sa Artistic Gymnastics Competition ng Asian Games na gaganapin naman mula September 21 hanggang 25.
2: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
0: Paalala lang po, katropa advisory sa mga tagapakinig po ng XFM 99.5 Mega Manila, pansamantala po na mag-sign off ang inyong XFM 99.5 Mega Manila sa araw po ng Linggo at Lunes, August 2 and 3, para sa pagsasagawa po ng technical adjustment. Maraming salamat sa inyo pong patuloy na suporta at pag-unawa, mga katropa, muli po tayong magkarinigan sa susunod na mga araw.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon niyo na po XFM News Nationwide ngayong Friday, last day of July 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa susunod. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas. Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.

Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang mapagpalang araw ng Friday, mga gilip po namin mga kaibigan na sa lahat na ating mga taga-subaybay sa palatuntunang The Secret of Health. Siyempre dito po yan sa himpilang inyong pinakikinggan sa XFM Nationwide. Kumusta na po kayo mga ka-wellness? Sana po'y nasa maayos po tayong kalagayan. Welcome po sa The Secret of Health, ang programang magbibigay po sa inyo ng sekreto at solusyon sa kalusugan. Tamahan niyo po tayong muli sa ating isang oras na usapan na makabuluhan pagdating sa pagpapanatili ng ating pong katawan na ligtas sa mga mapanirang karamdaman. Siyempre sa pangalan po na ating mga partners sa programang ito, na ngayon ay may kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Ay, Dokro, nandyan sa ano, sa Santa Rosa branch, naka-duty ngayon. O kaya kung kayo ho'y nakikinig at taga dyan ho sa Santa Rosa area, gusto nyo hong magpakonsulta sa ating Santa Rosa branch, andyan po si Dokro ngayon naka-duty. Ayan, siyempre ang ating partner, si Doc Misael, ano? Ako po si Doc Algie, ang inyong mga kasama sa ating pong talakayan. At siyempre pa, sabayan po tayong napapanood sa atin pong FB page, Yes to Health Inc. Kung hindi nyo pa po na like and subscribe, pakihanap po sa Facebook, pakifollow na po ha. Dahil dyan po tayo ay live every day. Maganda na po yung napapanood nyo na, napapakinggan nyo pa, siyempre. At sa lahat na ating po mga istasyon, gaya po ng Solid FM, o yan, sa 99.5 XFM Mega Manila. Yan, kumusta na po mga taga Metro and Mega Manila? Kumusta na po tayong lahat? Kanina maulan-ulan, pero ngayon medyo uminit na, ha? At syempre, kung nakasubaybay na ho kayo sa ating Facebook Live, mga ka-wellness, pakishare lang ho ang ating Facebook Live streaming at lagyan ho ng hashtag The Secret of Health ang inyong pag-share ng ating pong live, at mag-share na rin kayo ng inyong mga experiences sa paggamit po na ating mga produkto dito sa Yes to Health. Dahil mamaya ho, ay malamang eh, maswerte ho mapipili kayo sa ating pong healthy ka-tropa giveaway na pwedeng marigaluhan ho ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs, na ito naman ay talagang napakasarap ha. Sabi nga ni ano, partner Ray Sibayan eh, hindi lang nagpapaganda ha, hindi lang nagpapabata, nagpapaganda pa, nagpapalakas pa ng mga tuhod at kasukasuan. Ayan. So welcome po ang inyong mga tanong. Pwede po kayo magpadala sa ating pong hotline number. Ito po yung ating numero, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545 para po sa inyong mga katanungan. Ha? At kung nais po ninyo na kayo po ay bumili na ating pong mga produkto, ay mabibili na ho yan sa ating mga partner distributors sa iba't ibang mga bahagi ho ng ating bansa, gaya ho ng Mercury Drug. Yan, mga branches ho ng Mercury Drug nationwide. Pwede na ho mabili ang Santon Plus Gold, as well yung ating Santon Gold Coffee Mix. Ayan, at iba pa nating coffee. Sa lahat ng mga Mercury Drug, hanapin nyo lang yan dun sa parang grocery ho ng Mercury Drug, ano? Kung wala kayong makita, itanong nyo sa mga nandun, ha? Ganon din sa mga Watsons, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Stores, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local na pharmacy o mga butika ho sa inyong lugar. Magtanong-tanong nyo lang ho mga ka-wellness, kasi ito namang ating produkto ay inyong mabibili na ho sa iba't ibang mga butika, no? E bukod pa doon sa mga malalaking drug stores na ating binabanggit ho dito. Itanong lang ho ang Tatak Yes to Health ng mga produkto para makasigurado ho na ang inyong binibili ay yung legit na galing po talaga sa amin pong kumpanya, ha? E iba kasi may santong lang, sinasabi na ito yung kinobroadcast natin, ano? And of course, mga ka-wellness, mabibili na rin, good news, mabibili na rin ang ating Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. Ayan. Pwede rin kayong umorder po ng ating pong mga produkto sa ating online shopping store sa Shopee. Pakisearch lang po ang Yes to Health 2011. Ayan. Oh, doon sa mga taga Cebu, ayan, marami tayong mga taga subaybay dyan ho sa party ho ng Cebu Province, Cebu City, ha, na nakikinig sa XFM Cebu. Yan, welcome ho. Ah, text lang po kayo kung meron kayong mga katanungan sa ating pong palatuntunan. Siyempre, pwede rin humabili ang Yes to Health products sa lahat po ng Yes to Health Clinic and Pharmacy. Meron tayong special price kung senior citizen po kayo. Ah, may makaka-receive kayo ng discount. And also, kung pupunta ho kayo sa ating clinic at magpapakonsulta at doon na rin bibili ng mga produkto, eh, of course, meron po tayong discount. Ayan. Okay, meron pa tayong opportunity na makapagpakonsulta. Marami din tayong modality ho na pwede niyong subukan gaya ho ng ating cleansing and detoxification. Kung yan ho ang i-recommend na ating mga consultant, well, napakaganda hong programa niyan kasi alam niyo minsan, yung mga sakit na tumatama sa atin ay dahilan sa pag-accumulate ng mga toxins na nahihirapang mailabas sa ating katawan. Kaya nga nag-accumulate for many years and nagiging mitsa ng sakit. Ano? At ang isa sa pinakamabisang way ng isang naturopath is to detoxify. May program po tayo niyan sa ating Yes to Health Clinic. Bibigyan po kayo ng consultant kung ano po yung personalized program na pwede niyo pong gawin. Meron din tayong nutritional therapy, herbal therapy, meron ding acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, at yung ating terahertz. Yan, may nagtatanong, ano po ba yung terahertz? Terahertz ay isang program o isang modality na gumagamit ng special gadget na tumutulong para maging maganda yung circulation natin, maganda yung ating pain threshold. Ibig sabihin, kung mataas yung pain level natin, pwede mabawasan, and also maganda ito sa pagkontra sa mga pathogens na commonly causing infection. And of course, meron tayong tawag dito, terahertz therapy, at sa ilang mga branches natin, yung ating pong tinatawag natin itong Natutrad Therapy o hilot hugpungan na pwedeng ma-relax ang inyong mga kalamnan, litid at kasukasuan, at maitama ang alignment ng ating mga buto-buto. Ayan. Kaya kung nais po ninyo mga ka-wellness na inyong masubukan ang lahat ng services ng Yes to Health, pasyalan po ang ating pong mga branches sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pang aking diabetes. Tapos po, mga sakit po yung aking mga ugat-ugat.

0: 36 years old po.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating programa, The Secret of Health. Ang programa pong ito, handog po sa atin ng Santon Plus Gold. Ang suplemento na kakampi mo pagdating sa mabuting kalusugan. Siyempre, punong-puno ho yan ng mga sustansya na kadalasang kailangan ho natin para makaiwas sa pagkakasakit. Ngayon, pag-uusapan po natin ang tungkol sa binipisyong hatid ng Santon Plus Gold sa ating pong immune system. Ayan, marami nagtatanong ha. Matutulong ba ang Santon Plus Gold kapag meron tayong mga common problems sa ating immune system? Yan, pag-uusapan po natin yan. Pero bago po yun, sa lahat ng nais pong magtanong sa ating programa, ito po yung ating hotline. 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Okay, ang unang tanong, ano ba yung function ng ating immune system sa ating pong katawan, di ba? Ang immune system po isang complex network ng mga cells and tissues na ito ay dumidepensa sa ating pong katawan. Kumbaga ito yung pinakang, kumbaga sa Pilipinas, Armed Forces of the Philippines, di ba? Laban sa anumang uri po ng banta sa ating pong kalusugan, mapayan man infectious organism like yung mga pathogens or mga karamdaman. Alam mo, immune system, nare-recognize niya yung mga harmful pathogens inside the body at yun ay kanyang tinatarget, ano, para hindi ito makaapekto sa ating kalusugan. O yung mga antigens na tinatawag, gaya po ng itong mga germs, di ba? Yung mga virus, yung mga common problem yung mutation, especially cancer cells. Alam niyo, ang cancer cell, isa rin yan sa target ng ating immune system. O, hindi ibig sabihin na may cancer tayo, wala na tayong pag-asa. If we have a strong immune system, the body can be saved, di ba? Using a healthy immune system. Yeah, so yun ang ginagawa ng ating immune system o depensa na ating ating katawan laban dito sa mga common threat sa ating pong kalusugan. Gaya din ang ginagawa ng ating mga kasundaluhan, di ba? Sila yung nagbabantay sa seguridad ng ating bansa. Okay, as a whole. So ito namang ating immune system, meron tayong tinatawag na innate ability and adaptive immunity. So dalawang klase ng immunity yan, innate immunity and adaptive immunity, ano? So ano ba itong mga klase ng immunity na ito? Unahin natin yung innate, okay? Itong innate ability ng ating immune system is ito yung ating first line of defense. Kumbaga, pagkasilang pa lang sa atin, meron na tayong active immunity as a first line of defense, katulad na ating mga itong katulad ng skin. That's the first line of defense, yung physical barrier. Kasi siyempre, kung yung skin mo maayos, hindi po sira-sira or maraming mga rashes, hindi basta makakapasok yung mga pathogens that enters the skin, na mga opportunistic na mga microorganisms. So yan nagiging barrier, no? At nandyan din yung ating pong mucous membranes, na kung saan tinatrap nito yung anything that can enter the lungs. Sorry. And ito rin ay nakatutulong para hindi tayo magkaroon ng agarang problema sa kalusugan pag nakakalangap tayo ng mga alikabok at iba pa, no? So, yan yung mga first line of defense natin. And also, we have chemical in the body. Yung chemical defenses, katulad sa tiyan natin, meron tayong mga stomach acid, meron tayong mga enzyme. So, itong mga to ang kasama sa ating innate immunity, ha? Pagsilang pa lang natin, may ganyan na ho tayong kakayahan to defend the body against any threat. And next is yung tinatawag na adaptive immunity. Ano ba yun? Ito yung system kung saan napag-aaralan ng ating immune system, na re-recognize ng ating immune

0: system yung specific pathogens na umaatake sa atin everyday. Kaya nga maganda. Meron din tayong exposure sa mga mikrobyo na yan. Diba? May mga nakikita kayo. Yung iba, mabilis magkasakit. Especially sa mga bata, yung mga batang halos hindi natin i-expose sa paglalaro sa labas, di ba? Ang bilis sila magkasakit, pero makita mo, pumunta ka dyan sa party ng ano, na mga areas na medyo crowded, makikita mo yung mga bata, naglalaro sa kalye, minsan ang dungis-dungis pa, pero hindi nagkakasakit basta-basta because their body learn to defend itself against any threat using its adaptive immunity. Kumbaga, ito meron siyang specific skill to memorize and to recognize yung mga nakakalaban niya sa ating kalusugan o sa ating katawan. Yeah, so para sa future, pag nakita niya ulit yun na pumasok sa katawan, mas madali niya lalabanan. Nangyayari yan, especially doon sa daily activity natin, which we are exposed, hindi natin namamalayan, that the body is exposed and fighting against those regular invader in the body. Sa mga most common problem mo, especially nagkaroon tayo ng mga infection, di ba? Katulad ng mga measles at iba pang mga infectious diseases, yung mga viral infection na kung saan ang katawan ay mayroong natural ability ng ating immune system to develop immunity. Yan. Nagde-develop siya ng antibodies na kung saan anytime na makatagpo ulit siya ng ganong threat, meron na siyang ready na panlaban doon sa mga yun. Kasi meron na siyang adaptive capability na nakita na niya at nagawa na niya talaga ng specific weapon or antibodies na tinatawag against a specific microorganism like yung mga dating infection na tumama po sa atin. Actually, yan din ang principle of vaccination, di ba? Na maliit pa tayo, yung mga vaccine dinuturok sa atin para hindi tayo magkaroon ng matinding problema kapag tinawaan na talaga tayo ng totoong virus. O yun yung principles actually ng vaccination. Okay? O, ganun din yung mga anti-tetanus. Ganun din yun. So, the body can make adaptive immunity. So, ibig sabihin ng adaptive immunity, kayang-kaya niyang pag-aralan ang nangyayari sa ating katawan at gagawin niya ito ng specific na panlaban. Ayan. So, may mga function ng immune system na kailangan niyo malaman para maintindihan niyo how the body works, di ba? Ang ating immune system ay involved sa tinatawag na balance ng ating buong sistema, yung tinatawag na state of homeostasis na tinatawag. Ganun. So, kahit na mayroong changes sa ating external and internal environment, kaya ng immune system na tumulong para sa delikadong balanse ng sistema po natin. Ano? So, kung kinakailangan niya ng ng inflammation, kinakailangan niyang mag-trigger ng tissue regeneration and remodeling, kung kinakailangan niyang lumaban sa isang specific na pathogens or invaders in the body, yan ay ginagawa na ating immune system. Kumbaga, overall controller ng balance, especially sa pag-maintain ng security ng ating sistema ng katawan. Yung fluid regulation din, meron tayong mga tinatawag na lymphatic system. Yung mga lymph nodes natin, mayroong tinatawag na lymph fluid that is very important for fluid regulation in the body. Yan. So, yung mga lymphatic system part natin, yung mga kulani, lymph nodes, namamagayan minsan, di ba? Kung masumasakit yan, bumubukol, namamaga. So, palatandaan na mayroong kadalasang infection, di ba? Minsan dito sa leg, sa may parte dito. So, pag meron kang sipon, ubo, magkakaroon ka ng kulani sa leg. So, isa yan sa trabaho ng ating immune system. At isa pa rin sa work na hindi natin kadalasang alam ng immune system is involved sa prevention of cancer. Kasi meron siyang ability to recognize yung alin ang cancer cell at alin ang healthy cell. Kaya niya yan. Kaya niya i-recognize yan. At kaya niya itong atakihin at i-destroy, kumbaga. Yan. Meron tayong tinatawag na natural killer cell sa ating pong immune system. Kasi may iba-iba yan. May ibang ranking ang immune system. Para sa sundalo din, di ba? May special forces, mayroon mga foot soldier. May mga ganon. So, ang ating immune system, meron siyang tinatawag na NK cell or natural killer cell. Na ito ay parte ng ating innate immune system na ito ay nagse-circulate sa ating buong sistema at nare-recognize niya yung mga cells. Inaalam niya, oh, itong cell ba na to healthy.
1: X. X. F. M. X. FM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. Alauna yung punto na sa kahaponon, mga katropa. Ang oras, hatod sa inyo ng Santona Plus Coffee Mix. Sa bugno nga panahon, it's cuddle weather and it's coffee time. Mauna, make sure to choose your partner on your coffee game with the right amount of benefits, of healthy benefits. Yes, make sure healthy benefits ang inyong makuha. Kailisod na kayo katropa if you're looking for the wrong cup of coffee nga maghatag og hapdo sa inyong tiyan din na, ha? Always make sure it gives you the benefits that you are looking for. Ang Santone Plus Coffee Mix mapalit sa mga butika nationwide and pwede po natong i-order sa ito ang online store sa yes2health.cebu.ph or yes2healthcebu.ph and of course nasa physical store ng Nadri Ubus Station sa Z Plaza building, open daily from Sunday to Friday, every Friday which is today 9 to 4 lang ta, every Sunday 9 to 5 nagapahigayan ta og free consultation and general checkup. Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa katropa lingkuri na kay ania na magsugod ang X-Rated.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman! Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma. Ako, gilingon kay kunin.
3: Promise?
2: Promise.
3: Ako po, gilingon na niyo.
4: Miss you like crazy.
2: Kasakit.
5: Pero diba, give up naman ka, diba? Kasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
6: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero nakap sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
5: Ayaw na.
2: X-Rated.
3: Boris!
5: O niya, ganon. Pahilag-hilag na.
2: X-Rated sa X.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santo Blas Gold.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Tingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santo Blas Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santo Blas Gold.
2: Santo Blas Gold.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santo Blas Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kasugay ko minumog kape. 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asilo. Gasukasukan ako. O kapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ng pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, kung akong isulayan sa pag-inom, kanang dili makasaka o acid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto ng Santon Vitamin C. Ang sukat na nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Para di magmantaron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukat nga gamit ko ani akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di dili na kuan ko ang uli maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
2: Regular exercise?
7: Check.
2: Vision X Plus?
7: Check.
2: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit na sa mga butika.
2: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
2: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
12: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time. It's 1:32 in the afternoon. Time check is brought to you by Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, ubani sa inyo ang matag-adlaw, labi na sa bugnaw nga panahon ang inyong paghigop sa kape nga adunay benepisyo sa panglawas. Ang Santon Gold Coffee Mix adunay glutathione ug collagen. Produkto sa Yes to Health ug mapalit sa mga butika nationwide. Mapalit kini sa ato physical store nga adunay sa atong istasyon sa Z Plus sa building, open from Sunday to Friday, mga katropa. Especially today, 9-4 lang ito, mga katropa. Manasayuhin ninyo kung gusto mo pa ito sa mga produkto sa Yes to Health o ma-open tabalik Sunday. Nagapahigay ito free consultation and general check-up. Kaubay na ito ang itong naturopathic doctor, Dr. Bernie Fajardo, 9-5 p.m. mga katropa. Sa Toad Gold Coffee Mix, nagapinaka na nambay pa.

9:49 in the afternoon, yes. Ni baha kay tungod ni ulan, ni baha kay ni hilak-hilak ko. thank you so much again. But yes, this is me taking the chance to say goodbye properly para po dili mo magpangita sa mga kaubanan na ako dinhi. Kaya base magagratratan yung sila ka ng comment section dyan. Sige pangutanag asa na sad ko. Oo, I'm officially resigning as a radio DJ. Not just here sa XFM, but as a radio DJ. Di na sad ko, di pa ko madungog. Di na jud ko madungog pa siguro sa radyo. But yes, as what I promised, dili maundang nga tong adlaw kung wala ang atong X-rated drama, mga katropa po. Naglingkuri na o andama na ang inyong mga lingkuranan. Kaya magsugod na ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya yung iyong bakwal. Ayaw kong lato sa aga.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan. Huh?

0: unsay buhat ni buhat ng hait nga baha?
1: Nauni ang butoy sa inyong kinatawa. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat tagbayang talan.
0: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: pakipaandam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: maulang adlaw kaninyong tanan sa mga suking tigpaminaw. Nining programa. Swerte kay ko DJ kay natunong jugo sa imuhang last on air. Og salamat nga ikaw ang makabasa ni ining akong suwat sugilanon. Tigpaminawan ko ni ining inyong programang X-rated. Gikan pa lang sa sinugdanan hangtod nga nag-drama-drama mo ni Doc JJ o ni DJ Butch. Hangtod nga ni abot sila Tita Diwata o Kaplodi o ni Balika. Kanigunit ining programaha. Swerte ko kay ikaw ang nakabasa o ikaw pod ang mga saba nako. Itago de ko sa pangalang Ed.
1: Uy, Ed. Si Ed. Taganaga si Bu. Akong kailangan Ed kay dili man naga. Taga-barili.
0: Taganaga si Bu o 24 anyos na ko DJ. Kani nga akong problema mahitungod ni sakong gugma. Aron inyong masabtan ang tanan, sugdon ko sa ingon ani ang tanan. Og maokini, giuluhan ang akong sulat sugilanon. Handumon ko ikaw.
2: Bay, ganahan yung kuha ng nag-board speakers ka na ba si Rima ba? Rima?
3: O, magiging ang anga? Si Rima mangyan?
2: Mahulagi, bay.
3: O, ya, bay!
2: Bay!
3: Sugdi na yun!
2: Ay, ikaw ba? Mabuto lagi ng panahon na bay? Isa, bay?
3: Dali, agun na! Unhan ka ganito ka na, patay ka!
2: Bay! Nindot king salida sa sinino?
4: Uy, may kaya naghiskot ka. Okay kaayo. Pero, da, walang ko'y pangbayad sa sini. Kaya nagtipid mang good ko. Kaya wak pa na kumadawat ang allowance ng igipadaan ni mama.
2: Ay, Nay Maya, ay kabala ka. Ako'y mulibre ni mo. Nanaw ta.
4: O ba?
2: Sure ka?
4: Uy!
2: Uy, masuko.
4: O kinsa man ko ni masuko, ha?
2: Oh, sige. Yes! Yes! Mauna ni sinugdanan. Salamat kayo. Kay waday problema. Mauna ni gayon na. Ni makapanguyam na yugo niya. Kinahanglan nga magkaibaw sa akong kibatid. Yes! It's a date!
5: Ayahaya!
2: Bay, malipay yung gigo. Di-di-di-di-di! Uway ka buta nga sa akong kibatid kalipay, bay!
5: Nya. Huh? Ayaw kapag biya, ha? Huh? Nag-date niyo ba? Birahi na yun! Pakuyabi na yun!
2: Ikaw ba? Ihat kay kay? Di pasaboy! Mas may manang slowly but surely.
5: Oh!
2: Gusto na ko ba eh? Mino ha? Gusto na kong hinay-hinay. Hinay-hinay yun lang siya. Basta ako karo... Happy ko! Yo-ho-ho-ho!
4: Daghan yun ay kagwartas ha?
2: Di sa boy.
4: Kapila na good ko ni mo gilibrihan good. Nindot yun ning doon na trabaho.
2: Ikaw good.
4: Monang ako, magtarong yun ko sa kong pagtuon. Aron sa ingon, makatrabaho ko. Aron, makagunit ako sa akong hinaguan.
2: Nindot nang imong sulti.
4: Salamat.
2: Aning kamot lang yun. Ang kamot sa imong pagtuon aron sa ingon, makahuman ka gyud. Bay! Muragid og galot taw ko sa hangin.
5: Ah! Magkatawa malang ko sa kuligo eh.
2: Malipayo lang kay ko, bay.
5: Abi nimo, malipayo sa kay ko alang nimo.
2: Bay, bay. Kumakaykayo lang ko. Panguyaban lang yun ako siya. Akong ipadayag niya ang matuod akong ipati, bay! Usa pa nang imong tuyo na ko, ha? Matod mo, importante kayo.
4: Kuan, mauwag yun unta ko ini. Pero bahala na. Ako na lang yun yung isulti ni mo.
2: Usa mo lagi na?
4: Kuan, nadili mong good ang pagpada sa akong parents para sa akong tuition fee. Unya, exam na naman ugma. Ang kukoy pang bayad.
2: Ay, mau ba?
4: Maunang kung naakay pundo. Okay rani mo? Manghuam ko o 5,000?
2: 5,000?
4: Ilisan na kinako na inig-abot sa ipadasa kong parents.
2: Sige. Karon, inigkuli na to sa ato. Pukuhan munti ka.
4: Tinod ka! Salamat ka, Ueda, ha? Lagang kayong salamat.
2: Basta ikaw. Uy, problema, Rima. Wala yung problema na ako. Lakas ko ka din ako, mong anytime. Basta doon na lang ko yung katabang, okay na kayo na ako.

0: Osa? Wah, apa kebayarin Rima?
1: Oh, baik.
0: Ya, wadik kamu meninggal dia?
1: Meninggal mau wau, kuy.
0: Nah, nonsok.
1: Pero, kamu ke magdali, kuy. Lain siya kayo, kuy. Wapay kuwarta ang tao.
0: Mag-usal ko kabuan, gikan sa iyang panghuam ni mo kuwarta. Kunyahantod ka ron. Wapay pagi kabayre. Siya ron masad, og wapay maabot ang kipada sa iyang parents.
1: Ay, paabot lang gugugot. Siko ba? Ang importante nga, nakatabang ko niya. Muna ako, paabot lang giko.

0: Unsa? Ganhan ka ng rima?
1: Ulit ah. Ganhan ko niya.
0: Abili mo no? User man na siya.
1: Ha?
0: Daghan man siya o gigamit nga tao.
1: Tepa. Wa ko makasabot sa imong gisulti.
0: Ana ni. Kanang basta doon na ganiganahan ana niya, iya gaday ng huwaman o kwarta. Unya, di na ilisan. Unya-unyaon na lang.
1: Lita.
0: Basta di lang kayo sa. Duha o tulo ang iyang nabiktima. Og ikaw, usa ka sa iyang mga nabiktima.
1: Lita.

0: wala ko mo tuo sa gisulti ni Lalita nga ingon ana si Rema. Kay nagtuo lang ko nga pangpangdaot lang ang gibuhat nila. Nanglapay ang mga adlaw. Og ingon ani ang nahitabo.
1: Tinuod gitong gisulti ni Lita bay. Kay kabugbet gina niya. Natural lang nga makahibaw siya sa unsay pagkatao anang Rema.
2: Hoy.
1: Hoy. Putla na imong gugma niya.
2: Dili bay. Dili. Tul kay mahal ko siya.
1: Oh?
2: Love kay nako siya. Mong hindi ko makakus pagwa sa akong gugma ato niya bay. Mong bisag unsa man siya.
1: Ed.
2: Rema, mahal ko ikaw.
3: Ed!
2: Ang hinaot nga, imong dawato lang akong gugma.
3: Nakaibaw ko nga. Nakaibaw ka sa akong ipangbuhat. Kaibaw ko nga. Gisultihan ka ni Lita sa tanan. Tud kay naglagot na siya nako. Pero sultihan ti ka. Tinuod ang yung gisulti ni mo.
2: Oh.
3: Mugamit kong tao. Magpahimus ko sa'yo kayon. Pero kay pao ka. Diha rakunin mo na konsensya. Huwag ni Bilip.
2: Rema.
3: Tungod kay bisag isultihan ka na ni Lita sa akong pagkaako. Pero wa ka mapalayo na ko. Hinuon. Dili lang kay kausa o kaduha ko ni mo pausla. Dili pa? O may kay ka na ko. Maong nakonsensya ko. Og ining imong gihalad na ko karun nga gugma. Masaylo ako, Ed. Di ko ka na madawat. Tungod kay may kaikog ko. Ana na siguro ko mo desisyon kun. Makabayad ako sa kong utang nimo.
2: Rema.
3: Sorry kaayo. Hatagi una ko kay kayo nga makabag-o og makabayad nimo. Og unya na ta magsulti bahin sa imong gipati nga rin ako.
2: Rema.
1: Unsa na akong gisulti nimo? Di ba? Tinuod na yung gisulti ni Lita. Puang ano? Maggamitay din ang babayhana.
2: Pero mahal na ko siya, bay.
1: Unsa?
2: Wa ko mo binuang. Mahal na ko siya.
1: Oy, naunsa ko manoy. Bisa kay bao ka na ngayon ana siya. Pero, mapadayon gihapon ka sa imong gugma niya.
2: Ah, basta, bay. Uy, makapausap sa akong gibati niya. Unsa? Manglakaw ta?
3: Oh, manglakaw ta.
2: Asa man ta?
3: Basta, kay manglakaw ta. Pag-ilis.
2: Rema, minang niang ta din eh. Rema? Rema, ngayon nag-ubo ka sa imong sinina, ha?
3: Wa ko'y kabayad ni mo, Ed. Dako na kay kong utang ni mo. Huwag kay wa man ko'y kabayad. Maong, ang kunang akong lawas. Maunay akong ibayad sa akong utang ni mo.
2: Rema.
3: Ang kunang.

0: Puso ba'y? Wala na si Rima.
1: O ba'y? May pauli na ko si Rima sa ila? Wala na siya?
0: Usa? Dili mahimo. Mahal ko siya ba'y? Mahal ko kayo siya. Huwag dili ko niya mahimong biyaan.

0: kog mabuang sa paglakaw ni Rema. Mahal ko kaayo siya, labi na kang nakuha na ko ang iyang pagkababahay. Pero karon nga wala na siya. Daghan kog mga pangutana nga nasa kong huna-huna. Unsa may angay na akong buhaton. Iwa na ko'y ganang mukhaon, DJ. Kuy. Oo, gani akong giingon lagi. Sam, so good na ganig papasmo-pasmo, ana. Hikta na lang yung kadaan. Basta lagi mga inani, eh, motokar akong high blood, eh, munang mainan ko ninyo ng mga sabak, eh, mga inyong mga desisyon! Maglagot ko, magkagot ako, o, nagkagot ako ngipon, Ed. Ed cell, ay Ed lang di ay. Ore. Nagkagot ako ngipon, Ed. Pero di sa kong istorya, kaya napamantay mga, kuwan, napamantay mga listener. Ayan! Ako giingon nga, tarungon ang mga desisyon. Angay ba nga, apaso na ko si Rema, kung asa man siya, ayaw na in taon, Edsel. Ayaw. Kung sa may angin akong buhato, narumalimtan ko siya. Lami naman ganing ihik. Hala!
1: Ayaw,
0: cute. Ayaw, Ed. Ed, mag-Ed. Ed. Sige lang, kay mo tambag ko ni Moron, mahunat ko. Gikaraba ko naghilak, Ed.
1: Ayaw!
0: Basig ma, kusukuso ta kakaroon. Anyway, Ed. Kung maumang galing. Kung maumang galing, Ed. Kuha tayo mga tambag sa ato mga suking tigpaminaw. Gikan, dili lang dinhi sa Visayas, apan gikan po sa nagkalaing-laing dapit sa Mindanao. Maunang paminawa sila ron taon-taon. Dahil ka naman sa pero tayong mas nindot na. Tagaan takag usa ka nindot nga stukar. Here's Maki with his song Kahil na Langit.

0: And there was Maki, kahal na lang eh. And yes, our line is open right now para sa ato ang mga gusto mo ng bag. And of course, this is the last time I'll be talking to you on air. And please take time to call. I would love to hear your voices on air, mga katropa. Just give me this chance and moment to have a conversation before I officially sign up. So our caller line, 0928-5508-727. And yes, there is a caller right now. Hello?
1: Yes.
2: Yes, hello. Isang
0: grabe yung intro. Huh? Ayan. Hello po.
2: Yes,
0: hello.
2: Po.
0: Hello and goodbye.
2: Goodbye din, ang PD. Pero, Jersey.
0: Yes.
2: Ang pinka na ba yan?
0: I see. Keep
2: up as ang ako. Ibigyan ka dyan sa talagang yung decision or sa pangyali mo kwan. Kung asa man ka or kung siguro gusto naman ka ang tingin talaga.
0: Thank you.
2: Pero ay kabala ka din Jersey kayo pabiling ng pulang dapat sa pangkang kasi.
0: Ayan. Thank you kaayo. At ang ininyo ako mga new journey in life.
2: Saan ko yung pulang ni Jersey?
0: Madungog ninyo ang tingog ni DJ katropang Sabrina sa Davao. XFM Davao.
2: Pero sa Davao na siya, dili siya niya.
0: Wala, dili. Naka-hook up ni Tana na nga itong programa. Madungog ninyo ni X-Rated, Tibuok, Mindanao, o Visayas. Na adunay mga frequency sa XFM.
2: Madungog naman ka na ni DJ Sabrina dati pa.
0: Mm-mm, kasi Davao man na siya. Niya, ni mubalik na lang yun siya pagka-DJ kay Mubiya man ko. Imbis nag-focus.
2: Mubiya na may ganito sa akin.
0: Oh, hinaot ko nga sa mubo nga panahon, nalingaw o ambot, nalingaw ba mo na ako? Gamaldita man sa kay kuan ning on-airpon.
2: Ting lingaw.
0: Pero nina to lang ngayon ni kay kabalo ka naghuwat karon si Ed Edsel nga taga Bari ay taga Naga. Taga Naga. Oo, akong amigo nga gusto magpatambag. Nihilak na si John Edsel sa comment section. Dili dai Edsel nga akong amigo dai. Lahi dining Edsel ay sorry. Sorry kay Edsel ha. O tambagi na si Edsel sa unsay angay niyang buhaton nga nahisgot na ba niya siya nga magtegi naman daw siya. Ed, mag-ana Ed ha.
2: Para sa kuha kay Ed mo. Kung lang good, mabuhon lang good, sakit man, o gusto nyo nang makalimtan ang babae nga, ay mo kumahal, mawala kong sa ikin. Sige lang, Ed, daga pa mga babae na, di lang man kayo si itong iwan, kung paano ito ang babae nga, eh, mabuhon ko ni Jersey.
0: Ang pangalan sa babae kay Murag si Kuan, Murag Wela man to.
2: Sabas ko.
0: Dili, oy, dili Ella, oy, hello. Dili si Ella, oy, magpatakot na gito. Dili si Ella! Si basta, Rema.
2: Oo, Rema.
0: Same-same na.
2: Ay, mo ha, di ha. Move on na nyo gito.
0: Move on, aron di matas on.
2: Oy, aron matas on. Aron dali, aron ba, move on lang din. Mm-hmm. Isa pa, di ha, eh. Ang kuanda eh, at least, perte, bitari mong bagkid, at ang higayaw na nga, asa mong napita, at yung nag-iray,
0: Kapuya sa limon.
2: Muna nga, kuanda eh, duwa sa kalimut kay, performance.
0: Samo ka sa gibagid-bagiran. Di man inana si Ed, akong kaila. Kung taga-barili, di man tumubagid-bagid.
2: Pero parang...
0: Tumo rin na yung mga tanan, Marvin.
2: Sige, nahitabo mo itong nahitabo.
0: Oo.
2: Bitaw. Pero, basta ako nang kumahit, Ed. Ano pag ingaw nga ng patay kayo, mag-lupos, nag-ikog ka, di ligaw na patay kayo, makakuha nga na. Ikuhaan lang nito yung kaugaling nga, mag-iwan kayo nga ng putang. Una-una, yung kaugaling yun, nahitab kayo, babae, kayo mag-imahal, nakakailain yun. Kung gusto nyo ito, gawin ko naman dito sila. Oh, ano pa dito sila? Ito ah. Kung gusto nyo ito nga, kung love you kayo nyo siya, ipakita nyo dito. Kung ito dito sila, patuhin mo ka sila. Ito ah dito. Ayun, yung nga dito magtaon, mapasok ka na. Mahiktan, makadinahan dito. Dili mo na purpose nga ka ng babae nga. Yung naon mo ako, nakakuan ko na. Di Jersey ko rin. Na-realize ko sa Jersey nga, hindi ko daan ngayon maging anay ko. Buat ka o buwakan sa mga taong babae rin na. Babae, pakamat yan. Shit, baby.
0: Pero, thank you so much, Marvin. Sorry, medyo emotional naman ako, Marvin.
2: Okay lang, Abby, siya.
0: Ikapoy na ako gilak, Marvin. Pulihis ako diri, Marvin, B. Felipe ang ako ang kasakit diri Marvin. Pagibati ang chukong kasakit, Keroy.
2: Ay, kung bala ka, Pichoy, imagine na lang ako na ako sa iyo, Malo.
0: Ha? Saan ko pag-imagine?
2: Malo nga. Ako mo trapo, pabagi ko mga tango.
0: Muna giingon niya, asa ang trapo? Ay,
2: uga man ang trapo. Dili man ang trapo na itrapo sa iyo mga
0: lupa. Asa ang baby wipe sa bibig ko? Thank you kayo, Marvin Vitalias. I agree. Thank you, Marvin. Nakaipa-shout out, Marvin.
2: Nabi, Jersey.
0: Ah, sige ka.
2: Shout out na yung nakusigan. Si Fatma. Si Miss G9. Huwag si Ken Bernier. Huwag ka lang, Jersey. Shout out na og siri, siri niel dai. Yung sa
0: lahat. Yeah, siri niel kaya nabahaan pa siguro.
2: Wala to ka kaya mo kaya natin pero ang tanki ito ka pa siya kung wala ka ako siya.
0: Thank you kayo, Marvin. Marvin, katropa mo. I think, by the way, Marvin, just to, thank you for also for, I just wanted to extend my gratefulness towards you for always calling sa to ang programa. This is a support. Kaniimong pagpakita o pagtawag na ako kanunay sa programang X-Rated is a show of support. And I would just like, thank you also. Thank you so much, Marvin. And nice meeting you on air.
2: Thank you for your time, Joyce. Basta, ang pinag-uuntin. Keep up the good work.
0: Thank you. All right, Marvin, katropa mo.
3: Exciting! Exciting!

0: another caller, another line. Atin rin pasudlon. Hello, mayong hapon.
1: Ay, hapon, DJ.
0: Hello. Goodbye, Miss M. Thank you also for always calling. Yes, nidoyog jud ang langit. Nidoyog jud siya. Anyway, unsa may maimong ma? Unsa may imong ma-advise ato ang letter sender?
1: Ang ako ni Ate lang sa kawa sa paglaom. Parehas ni mo ba? Ay mawa. Ano sa imo abo? Mawa man ang uban. Pabutang
0: sa ilaing wabot, iba di DRC? Yes, oo. Dili man na. It's not always na.
1: Mag-isip ka di DRC.
0: Ay, parehas
1: sa puros maldita.
0: Parehas ni maldita daw.
1: Kaya na mag-unang akong pinaya di DRC. Ang intro na ko sa uban nga station ko, manawag ko, wanted ko nga anya na sad ang samukan sa kahanginan nga buhan si uba pa pero maldena si Miss M mga ikala.
0: Thank you, Miss M. Nice meeting you on air. And thank you so much.
1: Aww.
0: I got tired of the frat boys with the bright song. It's just good
1: and late. Hindi mo nagkaila minigner. Asa na kaso si Emiro.
0: Oh, asa na mo ka, Ednil? Nili, Edsel nga taga Barili. Ednil Dumagtoy. Asa na ka, Ednil? Ako din nakatama dahil no sa programang Wanted Kilig.
1: Pero na ay mo puli anin no mo program. Far from here. I-play ang kwan ha, ang tugid ni Maria at ang sige. Bubay ang nag-awit.
0: Sige, ito nang i-play sa akong last airing, okay? Sige,
1: thank you. Ito, nagkita ko mo, din lang yung kumalabang sa diba.
0: Thank you so much, Miss M. Thank you kayo. Kaya imong pagpanawag diri kanunay sa akong programa nga X-rated. O labi na sa programa nako sa Wanted Kilig. Dito nakita na ko imong suporta and every call counts. Kay mo na nagpakita nga inyong gisuportaan nga naa sa radyo. Thank you, Miss M.
1: Until
0: yes, until next time.
1: Bye-bye.
0: Bye, Miss M. Katropa mo.
1: Exciting!
0: Ano eh, lakman mo, oy! Ipangitara ba ka ganyan? Wait, nakalive ba? Anyway, we have another caller. Oo, gusto ko nga makaistorya patamutanan sa mga kusog ay manawag sa akong programa just for me to be able to say thank you all the time. Kay dako kay kung para ninyo kana inyong pagpanawag actually dako kay na akong kanang pasalamat. I am grateful for every call nga ako madungog diri sa akong programa. Kay it shows support sa inyuhang pagpaminaw nako. Ug mo po na hinungtan nga anong nagapadayon ko sa trabaho sa pagiging radio DJ. Labi na kinyo kung ina nga salamat sa mga tambag. Bisang otro sa kong tambaganan. Manghilak man ang manawag. Hello, another caller. Maayong hapon. Maulan.
2: Maayong hapon.
0: Kinsa may ni, nga naa sa Picas Linya?
2: Paano na?
0: Ha?
2: Osaka fan.
0: Osaka fan. Maayong hapon ni mo. Pwede ba mahibalan imong pangalan?
2: EJ.
0: EJ. Uy, murag bag-urat na ka na dungog EJ. Imo dyong gitunong pabiya na ko aning programa, ha?
2: Dito, si Pan, ganun mo gitan pa sa Picas Station.
0: Uy, Picas as in. Thank you, kaayo. Anyway, so, unsa man ang kuan, unsa may gusto ni mong ipaabot nga mensahe?
2: Well, it's really hard to see you na mo buwan na ka mo kahit-ahit sa ito sa yung gawin na nikuhan mo.
0: Makahilak mo sa tanin niyo eh. Uyanin niyo eh. Nawa na siya. Nihilak si AJ.
2: Ayaw good luck kay mong mga next one.
0: Salamat, AJ. Bisag karo pa ako nakadungog sa imo, ha? Salamat. Thank you. Basi ganahan ka mo advice. Ha?
2: Next time na lang. Thank you tayo. Basta ang ping importante. Happy ka din mong mga journey sa life.
0: Sige. Thank you, EJ. Katropa mo. Di siya kabaloon sa atong tagline. Exciting. Exciting!
3: Ni Bamba na
0: pag-uha. Anyway. Dugay kay kaday. Hindi ka pwede mag-DJ kay pero may kamali. Anyway, nag-goodbye na ko formally. We have another call. Nihilak man si Miss M. Ay mo, panghilak. Uy, nanghilak na. Ganyan pa, nanghilak. Nakita na ko sila mamils ng hilak. Ano naman?
4: Nanghilak sila.
0: Sila wala ng hilak.
5: Strong hand.
0: Actually.
4: You feel nila.
0: Feel yun na mo. Kaya dako kayo ning dako ni parts sa mong journey. Getting so young, ain't they? Hello, mayong hapon. Kinsa niya na sa Picas Linya?
6: Hi, DJ. I miss you. Bro.
0: Kinsa ni? Oh, Jordan! Thank you, Jordan! Okay lang ko kasi Jordan ang sigpadala na ko o kaapon. It makes me smile. Salamat po, Jordan! Kaya murang feeling na ako, no? Mas daghan pa kong absent kaysa kay Jordan. Kasi si Jordan always present na siya. Isa ni siya sa mga nag-support sa ko since then. Oh, may pagani ang profile pic ni Jordan nga kauban ko. Mas nagdugay kaysa sa relasyon nako atong seaman. Thank you. So nanawag ra mo para maghatag na kong messages. Magsigira kong hilak mas na maging ana.
6: Mahal sa tita.
0: Lagi mahal gito ko niyo.
4: Uy, kita ganggu kag apple niya.
0: Salamat ka ayo Jordan. Thank you for sa paghatag og panahon, paghatag og kanang importansya. Salamat ka ayo. Until then, Jordan. Sa sunod nga higayon nga madungog ko niyo sa radyo og wala ko kahibaw kanus ana siya.
6: Okay. Salamat din.
0: Unta na kay mga nakatunan sa ako samtang naminaw sa akong programa sukad pa sa una.
6: Oh, dagdag sa mga DJs, may kita mo sambal. Salamat ko maminaw at dinhi mo.
0: Salamat kay Jordan. Jordan, katropa mo.
6: Exciting.
7: Exciting.

0: hapon. I would like to apologize tayo sa ako mga naminaw karon. No? Kaya ko ibuhat na sige ako nag-TB nung sa naman taan.
1: Wala tinawag silang ko.
0: Yes. Hello kay Mikael?
1: Oh?
0: Ay, kisa. Ay, uyan ako, istorya ha, kay late ka. Masing matad-tanta ka ron. Shout out the I, DJ, Miss MJ for Y101 Red Hot Radio. Michael Sanchez. Hello po sa inyo ha, sa Red Hot Radio. Hello po sa inyo. Atong caller sa Picas Linya. Hello po.
2: Hello, DJ RC. Maayong hapon.
0: Fatima?
2: Yes,
0: hello. Mayong hapon. Salamat po kay Fatima for being part of my program. Until then, sa masunod ang programa, hinaut ko magpabilin ninyo yung suporta o sa pagtawag sa ato ang mga hinanakit sa mga kagahapon sa ato mga letter sender. Una sa tanan, mga ko sa imong advice para sa ato ang letter
2: ka,
0: sender.
2: Wala ko kaabot, DJ kay nagkuan ng Google.
0: Ay, sige. Okay. So unsa man akong mahatag karon nga ipaabot nga mensahe?
2: Ang ipaabot lang ako nga mensahe sa imuha nga campaign ka always o thank you kaayo sa tanan nga nakauban ka na mo bisag wala ka na mo nakita. Salamat kaayo sa
1: mga
2: makulitan nga imuha ang kinakabati sa amo.
0: Thank you. Farewell nga unsa man.
2: Farewell to you, my friend.
0: Ah. Sige. Kabalo baka nga ka ng kanta ha, kay pangpatay? Imo kong ipakatawa today and I like it, Fatima. Kaya wala akong gibuhat sukat pa gani ha. Nagsigira d'yo kong hila. Kaya di na ko ma-imagine. Di na ko ma-imagine. Kaya gusto ko na kay last na bitaw ron makita yang namura sa miso. Ana, mura siyang piso. Mamuela, tanawa sa live si Riniel. Mura siyang piso nga gidungoy. Aron makita ka sa ato mga listener for the last time. Unsay close up ni mo nga feature. Okay, let's play that later. Ang farewell to you, my friend, okay? Thank you, kaayo Fatima. Once again, daghang salamat sa imong kanunay nga pagtawag sa programa. Sa pag-uban-uban, daghang salamat sa imo, Fatima. Okay? Sige po.
2: Good friends, Banan, og kang Marvin, og kay Dato Candy, og ato ang talala nga nag-ilak
0: na. Ala, oy. Sige po din. Sige pa pending.
2: Ano, oy, siya sa imo, ha? Wala kang na daw ka. Si Ate Chris, nanginaw po to karon.
0: Ano, salamat ka ayo, thank you. Ay, alam mo ka ng kaluoy na ko, oy. Katropa mo.
2: Miss ka na mo ka
0: na. Thank you so much, Fatima. Katropa mo.
3: Exciting.
0: Ay, naku.
1: Ang hilak ba?
0: No audio lagi, DJ. What do you mean, no audio?
1: Kita ka sa comment ni Kuan, Edsel.
0: Hilak si Edsel kayo.
1: Hilak si Edsel.
0: Letter sender, mag-una to si Edsel, Roen.
1: Siya letter sender.
0: Ano siya, giaha kahilakun ko, bisan sigira ko comment, dili ko katawag kahinay ang signal. Sige lang. Watch you from Hapitan, Barili, Cebu. Kakusog kaayo nga magpakatawa. Asa na di ay ka DJ Chinita? Wala na siya sa wanted kilig o X-rated. Makamingaw ni mo DJ. Mayong hapon DJ. Nito akong luha nagtanaw ni mo. Mao naman ning DJ nga pinangga kana mo sa ako lang DJ murara kag anak na napoy. It makes me smile. Pero nahimo na mo kun yung anak.
1: Ayan!
0: Anak na ko, DJ. Ano ko'y ginikanan? Wow, kayo ba? Wala na ko'y ginikanan. Sabi problema, ani niya, oy. Kapoy siya. Hi, nako. Hi, DJ, please. Our new fab DJ for the last time. Of course, for the last time later on. Ito nang i-play, ha? I'll be reading messages para wala yung magkuhan. Kinsay mo po, linin mo DJ at tangin ninyo si DJ Katropang Sabrina all the way from Davao, XFM Davao. Kasad man sa DJ, wala na yung mga saba. Grabe naman. Hey, sabay man sad ang kasog sa uwan sa imong mga luha. Sorry
1: kibaw,
0: ka.
1: Kibaw ba ka?
0: Nga. Wala ko kay ba.
1: Kanang ang daughter ko, if kanang naimo goodbye, yung kusog ang uwan, kay it means di nga kanang kuan.
0: Pag-ilom na lang.
1: Kanang dili o yun ang panahon.
0: Ay. As in, wala na po daw audio. Sa may hinungdan o walay, nga nung walay audio, it's because siguro ginamute ko ni kuan. Oon sa man, okay na. Sige ka nang, sorry ka ayo, Ma'am Ay, no? Nagpaminom ko ni si Ma'am Ann Calderon, taga Danao.
1: Nabi si Jim.
0: Ha?
1: Nasa Jim.
0: Nasa Jim? Natagya ni Jim. Pa Jim mami dia. Jim maguro.
1: Dili na si Jim.
0: Ah, nagi
1: Jim. Tagya si Jim.
0: Tapi na kong Jim ba? Anyway, sige. Hi DJ. Ani, dili nang kana mo madungog sa kahanginan, makamingaw oy. Myth bakla yung ay na wala na mga saba. Sure na gid mo ani? As in, salamat kayo ha nga ni unong nagsad mo sa kung sige pagpangasaba. Please play our new Fab Kama for the last time. We will play that later on. Kay mo po na ako ang kuan. Anyway, ako sang basahon ng Picas B kay last na bitaw ni ako na lang yung i-all out akong pagbasa sa inyong mga mensahe. I actually receive a lot of messages through my PM. Daghag mga ni mensahe. And I would just like to say thank you for sending me messages. And I appreciate that. Pag-amping MJ, thank you kaayo Sydney Ray Mikwa. Amping Miss, sa imong new journey ni mo. Si Mika, Michael Sanchez, di ko kabaon sa pag-pronounce. Mag-amping lang jud ka, always DJRC. Sad to hear nga dili na madungog sa live, pero mamiss ka na mo, DJ. Request ko og Queen of My Heart. Pa-shoutout bossing, gikan kay Ken L. Arcosa. Shun Nunez, good hapon DJRC. Asa na day kay DJ, ganahan ka ayaw kunin mo kay Bugay nga sexy.
1: Audio daw.
0: Okay. Audio, it's because siguro sa ako music. Probably sa music ni Zaya. Anyway, muhawa na ka sa XFM DJRC. Dili ingong muhawa, no? But probably it's about me resigning as a radio DJ. Like, muundang na ko sa profession as a radio DJ. Okay. Relax. Good afternoon, DJRC. Mingawon na ko ni mo DJ. Wa na'y lamion nga DJ sa XFM Cebu. Hi, labi na ka tong nag-on-air ka sa putahay sa gabi. DJ nga nilinog. Nalisang ka ato nga time. Memorize. Nainumduman pag ina ninyo ha nga ka ng nalisang live. Luya, bito na ko ito. But yeah, thank you kaayo. Shout out to Red Hot Radio 111. Red Hot Radio. Hello sa inyo ha din ha. May pagpaminaw. Shudi maga kali oy. Shudi bitaw oy. Ed good on ta. Shout out to Christian Amodia. Kagawad Christian. Hello. Good afternoon DJRC. We miss you a lot. But my heart still young, your smile shines bright, and your life be filled with love and joy. Take care, pretty DJ Chinita. Bye-bye, DJ Chinita. Happy birthday kay Popot Paikan Reserva. Og, happy wedding day karon kay Christian. Kasi ito nga Christian, kalimut ko. Tama, Christian ba ito?
1: Di ko balik. Si ko ano? Si Marvin.
0: Marvin. Ah, ayan. Ana, Marisha, di nata kadungog ni DJ RC. DJ, asa naman ka ingat sa unsa messenger ni mo? Uy! Loki! Oo, pangayuan mo sa itong messenger. Uy, why pangayuan ay messenger? Uy, makulbaan sa tanhin niyo ay ng mga magpangayuan ay messenger. Anyway, Richard Gomez, mag-amping. Okay, nabasa na ako ni Shagani, ha? Alright! 2:41 in the afternoon. And basing na pa'y gusto manawag, I'll accept another one caller para sa ato ang kuan asa man ni okay please okay hi DJ RC it's me Marvin from Davao City request ko og song eh. If me leave me now my Chicago I love you DJ RC grabe nahigog man mo na ko makulbaan mo sa tahan ni oy ay ayan wala na tayo caller so we'll play another Mamista ka DJ, one pop sulirap. Da. Uy, ganahan lagi ko ato ay kani, muna ako ganahan sa tanan. Ayan. Kay ba ako sa Messenger, baligya na ako 1K. Ay, kalain ni mo kagawad oy. Isaligan beta ka anang butanga kagawad. Ana, gapahan ko ni mo DJ. Ay, salamat kung maumang galing. Gawa sa imong tukar DJ ka na yung dating ba? Murag dating ni Rufa Miken Quinto. Sexy kaayo pero super bugoy nga joker. Salamat. Hi DJ. Sige ko paminaw ni mo kadla-adlaw sa imong programa. Mamiss dyan te ka amping. I don't know how many times should I say thank you. But once again, I would like to extend my heartfelt gratitude sa tananga nagpaminaw sa akong programa. The reason nga na magbalik ko og saying thank you kay taon-taon sa ko sa radyo. And pinaagi sa inyong sa Tagalog pagtangkilik na ko on air. Diha nagpamatuod nga dili pa ko tanggalon sa radyo. Alam mo na, the more ko ninyo gipaminaw, the more nga nakapamatuod nga dili sa ko tanggalon. Oo. Muna gyud relevant pa siya ana. Before anything else, here's another song from Moira de la Torre. Paalam. This song is for my avid listeners. Ako'y mo dedicate sa inyo og kanta. Enjoy it.

0: Nasakitan ka ron, maabot ang panahon nga mulabay ka ng gibati, umiingon ka nga aw. Naulian na day ko. Dili ko gusto nga moingon pun sa imo ha nga pasag di na to kay wala may nabaday gugma, kunay gugma ka masakitan magyud ka. Di man pwedeng automatic nga wala. Namnama ang sakit nga gibati pero ayaw pag pagkutlo sa imong kinabuhi, wa di ko kaangay ana imong nadiswat nimo. Ayaw ginabuhata Ed ha. Anyway Ed.
1: Sa Edsel Jidena.
0: Binuang ka. Ed, ni nga lahi, taganaga ni. Anyway, Ed, kaya wala naman ko igong oras. Dahil salamat nga ikaw ang ako ang last nga letter sender ni ining programa. I'll message you later on para mas taas pa akong advice. Nakay-message ako, ah, kay Buraga ng nanamanggig ka din.
1: Message, eh. Nakay-message, nakay-message.
0: Sige, dali, kaya hapit na tong oras.
1: Pwede ko ganun mong hilak.
0: Dilita mo hilak din
1: I'm
0: eh.
1: Safe.
0: Oo.
1: Salamat. Bitaw ka nang I'm not here without you.
0: Oh.
2: But so mama sa paglisan.
1: Wala ko galing ko dire kay ko kay kanang.
0: Oh, what a good show.
1: Tod ni him. Pero tod ni mo. That's legit, di ba?
0: Thank you.
1: You give me a chance
0: to experience
1: these things that I also dreamed of.
0: Oh, legit na. Basta ginabunuangan niyo kung emosyon ko na. Ay nako. Mami nga when miss baya ni mo, biyaan mi ni mo. Anyway, thank you. Thank you po. Actually, magpasalamat po ko kay Riniel. Kay siya ang unang pong tao nga nidungag sa lingaw din he. And I'm sure kung mingawon sab ang ato ang mga listener nga nakadungog sa imong tingog. That's the reason nga nung gusto ang tagid na ako nga naa ka din he. Okay. Siyempre, kumubiya naman po ka. Makai-choice.
1: Ay, dili.
0: Ay, pabiling ka dili. Kapuleon man di ay ka. Anyway, almost 2:50 na in the afternoon. Once again, I'll leave a message for everyone. Basahon na ko, balik akong mensahe tungod dugalang kanang. For me, this is to formally farewell to everyone. Yes, formally saying goodbye to everyone. I'm gonna formally say goodbye. Kaya naman ko igong oras mga katropa. Wala na po ko igong oras sa sumusunod nga adlaw kay dili na ko nyo madunggan on air. Ayaw mo kaguol kaya doon na yung mga tao nga mapuli ni yung mga programa nga akong gunitan nga dili sa bumagmahay tungod lingawan pod mo nila. Sa tatak lokal na si katropang Doc, katropang DJ Butch, sa ato ang X-rated na si katropang Sabrina all the way from Davao. Once again, I would like to say thank you sa management kay Boss Remilito Uy for allowing me to be part of this organization. And of course, I would like to say thank you to GM, ang tao nga nagdala din hinako, General Manager Edwin Garin. And to our station manager, saya mga gihatag ng mga role din he, allowing me to grow and experience different responsibilities such as news writing, news broadcasting. So far, daghan kong naagi ang programa and those programa actually helps me to grow as individuals professionally. So, once again, thank you so much. Thank you so much, everyone. And the only program that always would left me a lot of memories and naagid siya attachment sa ako and has a special place sa akong kasing-kasing ang tatak lokal kay dinhi nagsugod ang tanan mga opportunities and of course salamat pud sa mga artists nga ni suporta nga ni salig sa XFM pa directly good specifically ni salig sa XFM nga ma-showcase ilang mga craft. Thank you so much. Eh, kamo ang naghatag nga mas nalungagan o mailhan pa ang among istasyon nga ni suporta sa mga tatak lokal nga mga talento. Midnasty!

0: so
1: fun. Mga katupa, exciting!
2: Yes, to help!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kami gani Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
3: The secret of health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
3: Santon Plus Gold.
6: Ako, usa ka padre ni pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
7: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, pampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one, ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
8: Santon Plus Gold!
6: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
3: The Secret of Health.
4: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugnan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Na siguro na doubt na ugat atong pagutong nako. Muto nga, nagtumar ko o Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aling nagtumar o naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat o nako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 coffee mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
4: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 coffee mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 3:04 na. Ngayon time check, mga katropa, hatod ka na kanato sa tong Sunthorn Plus Cafe Mix. May kape na to nga white palpitation sa dughan kay wakini caffeine, makabusog, magigala, gumikan sa suya, doon apuno, kinis resistensya. At Sunthorn Plus Cafe Mix, mga kaigsuna, na doon na dito yung mangustin, doon na pagigkamunggay. Kape, magigala nga, sarang kayo dito, karongga. Imnon, labi nagbuntag sa'yo. O bisa na kas trabaho, dili-dali kang gutomon, mga kaigsuna. Hindi ni makahilab sa tiyan. Sunthorn Plus Cafe Mix, inyong nga mapalit sa inyong mga suki butika. Naninig ka rin sa South Star Drug, nasa TGP Pharmacy, Generica Pharmacy, South Star Drug, Mercury Drug, Watson's Pharmacy, Majestic Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, ug uban pang mga inilang butika nationwide. Ang atong mga produkto sa Yes to Health, inyong pong mapalit, mag-iigala sa Yes to Health Wellness Clinic, dire sa atong karong building sa Z Plaza Building. Sabay Dandy Hakosalim. Kontaka lang ang 0915-389-5430. Ganahan mo magpa-deliver right at your doorstep, mga amigo. Sunthorn Plus Cafe Mix. Kapi na, gamot pa! Alas tres, size na!
0: Eric Serras Malait. Asintado! Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga isgutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas nun istayos added guadivolumos! Sed Fatsyara, Rodios Tomes,
2: Eric Manait sa XFM Cebu.
1: Ang kagawasan, dili katungod sa pagbuhat, sumaha sa imong gusto. Apan, usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kung unsay husto.
0: Asintado!

0: Luzon, Visayas, Mindanao, malipayong hapon o sab ka natong tanan, magasugiting paminaw. Adlaw, karon magkakatropa nga Biyernes. Katapos ang adlaw sa buwan, Hulyo. Hulyo 31, tuig 2026, sa gihapon. Atos katropang Eric Siras Manain. Pakiguban ka ninyo hangtod ta sa 5, manghinaot ko namos mayong panglawas. Mayong dagan sa inyong pangunauna. Kapiskay, kadasig o kamaya. Grasya o kalinaw sa kahit asan, manaa ka natong tanan.
1: Asintado!
0: Mga nagpungasig nga balita karong hapuna. Atong taga ang pagtagad baga kaigsunan kay Purbida Dia. Nitingog dito karong si Kani House Speaker Martin Romualdez Rapp. Og matod pa diring Martin Romualdez mga kaigsunan, patas nga hostisya lang kunong iyang gikinahanglan.
1: Asintado!
0: Ha? Patas kunong hostisya ang iyalan ditong gikinahanglan. Ato ni taga ang pagtagad magigala gumikan kay di ko no mo atras mga kaigsunan. Si Martin Romualdez may labot siyang kasong giatubang. Aha. Atong pagpakas Martin kay at least isog na puryabuyan. Ang iya lagi nitong kondisyon magigala nga gusto nga makita is patas ko no magigala nga investigasyon. Ato ni taga ang pagtagad kay di ah. Iya ra bang gi-question ang paggamit sa Office of the Ombudsman sa mga testigo nga iyang giingong na pasanginlan og nawad-an og kredibilidad mga kaigsunan. Ato ni taga ang pagtagad karon taon-taon magigalag asa gyud ni Ponitos Martin Romualdez ning iyang kasong giatubang.
1: Asintado.
0: Ah, anya sa pikas gabahin usab. Daritanga Lauren Ligarda. Kay Diaz Lauren Ligarda mga kaigsunan og iyang anak nitos kongresista Leandro Leveste. Pasakaan po ko ni kaso magigalang plunder o graft sa Office of the Ombudsman.
1: Asintado!
0: Ha? Pinakaawahi magigalang casualty unya diri sa Habig's minority. Kini si Senador Lauren Ligarda. Maunig ipahibaw ni Ining Boying Remolya. Andam na kuno silang musangat o magreklamo nga plunder o graft. Ining maong reklamo may kalabutan sa mga solar firm nga gilambigit ngadtong Leveste. Atod pang Remolya, ipasod na sa preliminary investigation. Ining maong mga kaso aron masusi kung dunay igo nga basihan sa pagpadayo ni ini. Ato ni taga ang pagtagad unsa dito karon ikasulting Lauren Ligarda kay siya na po'y giponterias kanyon sa administrasyon karong panahuna.
1: Asintado!
0: Ang pasangil, good po, magigala matod pa, is gigamit mga kaigsuna ni Ligarda po ang iyang gahom, ang iyang posisyon na mga tigpaminaw sa pagkuha magigala dito kontrata o uban pa mga kaigsuna nga mga ingnunta kanabitaw magigalang basta mga koneksyon, no? Mga unana, mga kaigsunan, koneksyon gigamit, maghihigala, matod pa, aron nga makakuha sila sa mga dagko kayo, mga kaigsunan, nga mga proyekto ning nasura. Kining pagkuha ko ng prangkisa, maghihigala, siyang anak. Kasi Leandro Leveste, kaya kinis Leandro Leveste, matay. Di basta-basta, maghihigala, batanon pa kayo, bilyonaryo na!
1: Asintado!
0: So, for preliminary investigation, pahinoon eh, ang plunder o graft, mga kaigsunan, at tunay tanawon, maghihigala, o gunsa dito ko rin samputan. No? Standby mo ni anak, maghihigala. Sige. Pero diri, maghihigala sa Habig sa administrasyon, na murag kinipa dito ko rin si Martin Romualdez may nasakiyo, no? Wa pa'y lain dito karon nga mga magbabalaod nga Diaz Campos Administration, example ni Martin, although si Saldi ko, laman po ng kaalyado, pero wa pa po madakpi. Pero, mas mayo magigala, gokdon po ang Diaz karon sa Habig's Administration, o kinsa ni sila. Ha? Nga poros po nakapangwarta, gamit ang ilang tagsa-tagsa ka mga posisyon, aron magpakadatog maayo ning nasura.
1: Asintado!
0: Alas 3:12. Samtang sa pikas gabahin. Dari sa dakbayan Sogbo, di abagigala ang klase bagating paminaw gipang suspenso. Di lang kay sa Cebu City, apil na dito magigalas Mandawig, Talisay City. Sa nakuha na itong kasayuran, magigala kagaling unto, si Mayor Nestor Archibald, mga kaigsunan. Nagpagawas, magigala dito karong announcement, may labot na sayo kayong pagpadismiss sa mga klases dakbayan Sogbo sa public o private schools, mga amigo.
1: Asintado.
0: Sa Mandawi City, no face-to-face classes usab, mga kaigsunan. December, magigala, diris Talisay City. Abot lang ka sa Lapu-Lapu, des Lapu-Lapu, kung kabantay doon ay balita. No, mga kaigsunan, des Lapu-Lapu, gagisuspenso po klase. Bahar na siguro magigalang bahad, ya, o niya, gawas ana, wapo siguro iwas Lapu-Lapu ron, wapa mag-uha des open. Sige, ato di i-check ang pag-asa magtan karong taon-taon bagating paminaw. Kanya di ay nag-feed ako magigalag info hasta di po kunos acting president Alfonso Cosi. Gikasuhan po di kunos ombudsman.
1: Asintado!
0: Okay. Ang akong nahibaw-aran Masa rin itabo ni Kuan Sir, ni Basti. Kaya ang akong nahibaw-an, si Digong may chairman, vice chairman dito si Alfonso Cosi, o niya ang presidente, kinikuno dito si Basti. Masa may plastada di ani Sir? Karon si Cosi magigala, di apo ganoy kaso ng Giatobang sa ombudsman. Pagkakaiksunan. Sige. Mga bugado rin mga lipay ane, kaya mga dato sila. Tingdaghan ang mga kaso, mga higala. Panghutdan na diha karon kinsa na mga kaiksunan ang mga gipangdudahan nga nakapangwarta ning nasura. Sige, standby. O niya si DPWH Secretary Vince Dizon. Mubalik kuno diri sa Sogbo magigala kay Mososi kung naunsang pagkaunsa ang Sogbong gibahag maayong kagahapon.
1: Asintado!
0: Ha? Di ang mangigalay balita nga si DPWH Secretary Vince Dizon ikatakda nga mubisitag balik diri sa Sogbo. Gumikan magigala kay Mososi siya. O kumusta na kuno magigala kining gipang-ayo ng mga drainage at ang mga gipang-ayo ng mga flood control. Dinis atua, no? Nahibong siya nga no, kung mag-iigala nga. Tunay grabing pagbaha nga naitabo, dinis ato.
1: Asintado!
0: No? Kato ko nung mag-iigala ang mga nangaguba na itong Bagyong Tino, doon na may gipatuman nga rehabilitation work. Iyan tanaw ni mag-iigala na humana ba? Kaya naunsang pagkaunsaa nga. Diya mga keksunan, pertin niya ditong ka kurata, nagtuo siya Manila ra dito'y gibaha. Karon ang Sogbo kagahapon, nag-viral man magigala mga video, nakugang ang sekretaris BPWH, mga amigo, nga naman! Ah, kami hinoon diri karon sekretary Vince, wala gin may makugang hinoon. Napamangin yung uban magigala kagahapon, dito's may Guadalajara, dito's La Paloma, dito's Happy Valley. Nanggawas man gani magigala, nagsorosoro itong uban, naghukas. But sa habig ni Dizon maghihigala, ila kuno dito karong susihon kini mga infrastruktura nga nangadaot tungod sa severe tropical storm Tino, o niya iya po itong personal nga tanawon ang mga rehabilitation work o gigana na ba, mga amigo? O nahagad to dito sa Mandawi, sikay, porbida, looyas, mga tinunan dito sa Giso. No? Ang kanarabang Mandawi, doon na rabag yun ay flood control, o niya nahibong tabagigala nga nung nisula gapon ang tubig baha. Well, anyway, ingon anak na magiging naman daw eh. No? Panahon pa magigala dito ang Anhi Mayor Teddy Uwano, dihat na magiging na. Kanang problema sa IS Fortuna, sa una pa mana. But ang iyan tanahon magigala, kini dito mga ingnonta mga kaigsunan, rehabilitation work. No? Kaya susiho niya o niya iyang pagitaan kuno dito ga posibleng solusyon. Kung sa magiging kay pinaka the best ga solusyon, ato maghihigalang mapatuman aron ang mga sugbuanon di na in town baon pa magigsoon.
1: Asintado!
0: Ha? Tanawon to ni maghihigala o doon na pa ba kay pulos ni pagbalik-balik ni Vince Dizon diri sa ato Sogbo? No? Ay, kapila na siya nagbalik-balik diri sa Sogbo. Sige, gapo tagbaha. Astilan. Tungod ba ni kay di ay mga band-aid solution lamang? Ha? Maingon rin ba tag mga infrastructure projects? Muragwa pa na ba kita mag-iigala ay makuha ni Gikas Administrasyon? Ha? Iwag gini apila mag-iigala sa pag-isgot ni Bongbong sa iyang suna ni itong Lunes, mga iksoon. Sige, ato na magigalan taga pagtagad karon taon-taon kay ang pag-asa niingon pud ang pag-asa magigal ha nga hangtod para ba kuros Agosto kining ato masinati nga mga pag-uwan-uwan diri sugbo.
1: Asintado.
0: Oy, urbida, although ugma magigala Agosto na. Ha? Pero ang ato magigal ang kabalak anog magsigilag uwan kay kadto kunong uwan kagahapon magigala tawag lang tog mga localized thunderstorm. Masa pa kag di localized no? Ato ni taga ang pagtagano sa magigala kay sus porbida ang akong kabalak-anan ni bagyo ba. Okay, katong kagahapon magigala nga dulan upat ka oras nga pag-uwan. Localized thunderstorm malang kuno to siya. Kunya what if magigsog do nay bagyo? No. Sudlan ta direk bagyo simbako. Kunya ang bagyo do nay dang kusog kay pag-uwan. Kunya ang pag-uwan-uwan mula na titog taglima unom pito ka oras kay igsurusao na malang.
1: Asintado.
0: Ha? Sus Ginoo. Di kamo di ang mga nagpaminawan, palihog ko na ako magigala. Tambagi ko na ni Secretary Benzo. O say, maayong ang imbuhaton. No, gawas aning atong pagukod, magigala sa mga politiko nga perting pangwarta aning mga nagkadayang government projects, mga amigo. Alas 3:18 sa Pikas Gabahin. Di apod, mga kaigsunan, pahibaw nga to sa tanan, ang uplift nga ayuda para sa mga low-income workers. Magsugod na kuno sunod si mana. Ayuda na pod. Astilan, purbida. Nagsige pa ganitang hatag o ayuda nga to sa mga nabiktima sa bagyong Tino, gisugdan kagapong adlaw. Karon di ana pod magating paminaw ni paibaw na pod ang gobyerno. No? Sigon pas DSWD nga kini kuno sa uplift nga ayuda. Katong bitaw ang atong gisgutan the other last week no. Nga ang katong sa uplift program group 1, group 2, group 3. Ang dress group 1 ang katong magigala mga purpose beneficiaries o katong sa walang gutom program beneficiaries. Ang group 2 o ang group 3 mao ni magigala katong dunay mga kita pero mas ubos magigala sa 13,000 bato nga monthly income nila mao na nga i-appeal kuno sila paghatag ani karong ga ayuda sa uplift mga kaigsuonan. So karon di a magigala gipaybaos DSWD sunod semana magbaha na pod magigala kwarta. Ora gyud. Sige dito panghatag ayuda. Ang atong utang, perti na yung nakuha ni abot ng 19 trillion.
1: Asintado!
0: Ha? Astilan! Kasama kayong taon-taon ni Puniton. Kung magkadakog, maayo ning ato, magigalang utang, patay mo bilig because umabot ka Presidente Pohon. No? Huwag iyan ning masolba ding utanga. E magkadako ning utang na ito, magigala, sus porbida. Doon na pa ba kayo magpa-utang na itong bangko? Bawra bagid mo diya, basta magigalag mga tao nga doon ay may bawa na ito nga utangan. Ah, so may bawa mga pa-utang, tama, biktima tag-apila na. Nagliso mga nanisag baya dito sa uban niyang giutangan. O niya karo, mangutang pa na ito diri, dito magpa-utang, oy. O niya karo, nung palita magigalag ang gobyerno sa Pilipinas, mangutang. Ha? Nga ito sa ubang mga bangko. O niya, pagkahuman magigalag, maingon dito karo mga bangko, oy, kadako ninyo utang di eh. 19 trillion na na, makabayad pa baka mo? O sa may himong collateral, ana? Ha? Saan taman eh? No? Di amantas, Ayuda Republic. Sunod simana, ang DSWD. Maghata na po nitong taglos mil pesos. Ngadto karon sa mga ninos og income.
1: Asintado!
0: Sos, Mario Josep. Alas 3:21. Samtang sa Pikas Gabahin magigala. Uy, grabiha, bagating paminaw dito sa SRP U-turn slot. Atong ipakita, Ragoda. Rap? Ah, perwisyo po ni sa uba mga motorista gumikan magigala kay naunsa pagkaunsa ah, mga kaigsunan nga nahimo naman itong si Mimpol. Tanawar ko no, SRP U-turn slot ni. Oh. Sa DPWH ni mga kaigsunan video, tanawa magigala, makaagi pa ba mo? Pastilan. Naunsa ba ni pagkahimo ano? Nga do ba ni magigala nga wak man po ni dito ilusanan sa tubig? Kanang dias ilaw mga tigpaminaw sa Bayadak, ang SRP U-turn slot. Tanawa, oh. Di mapuslan. Basta tinguan, gumikan kay mahimong pispan. Oh, liliar ko ninyo na tarawa. Ingon ini mga higala, sos porbida. Naunsa na bitaw ang pagkaunsa mga kaigsuna ni. Pirti man bagi. Ambot lang ka dito sa kuan, sa kininiang tunnel. Di as may mambaling, no? Di na ba ingon ini? Kay kini bagay galang U-turn slot ni SRP, wa ni mapagi ganina mga kaigsunan, nagpagawas og road advisory ang DPWH kagadeng alas 12, gumikan bagay galang kay nahimo dito karong pispan. Doon na Hinoy Traffic Enforcing ang deploy dito aron pag guide sa mga motorista og kini ni ang pagyon lang nagtos laeg alternative routes mga kaigsunan. Kay di man magigala magyan bisag motor tanawa sa mutag sakyanan. Ambot, o giyon sa ni mag-iigala po pagkama, nga no, nga, wa may lotsa na ning tubiga. No. O niya, nga nung wa man po na pasuyope. O. Oh. Automatic, unta na dritso, mag-iigala taga DPWH, wa di mo ikipo niya nga pasuyopa na. Di ba? Wa di tayo mga tanki niya, mag-iigala nga, kung sa pana nga, susama rin tos Mandawi, nga doon ay mga dagkong sakyanan, o niya, doon na gani mag-iigala mga pagbaha. Sa mga specific area sa Mandawi, usahay, ilam ito. Kita ko na sa panahon ni Jonas Cortez. Nga ipagawas to magigala ang mga tankero niya pang suyupo ng tubig kini. Ang DPWH magigala, wak na sila dito ingunin ng ekipo. Ilan lang ipasagdan? Kastilan, dagko kay magpundo niya o niya di ay mangingunin ng mga kahimtas kadalanan, inyo lang ditong bidyuhan. Ah, maray gidangat. Exciting! Gawas ni Sog Advisory. Mao na hitsura dito sa kwan, U-turn slot sa SRP, mga kaigsunan. Di maagian. Pait kayo. No? Ang kanto mag-iigalang mga padong dito snowstar. Nagi ka Andres Dakmen Sogbo. Ang buto kung sa ilang buhaton. Diha siguro sa highway. Magbutag yung utong slot. No? Amping lang mo diha ha. Anyway, alas 3:24 na. Sa atong pagpadayon mga kaigsuna ni nga atong Tolomanon sa Amtan Diris Talisay City mag-iigala. Gwapo po ni mag-iigala Diris Talisay. Although, makaingon ang uban nga awahin na pero grabing pagpanghabwa dito karon sa mga sakop sa Action Agad Team katropang rap-rap no? Perting pagpanghabwa sa mga nibara nga basura ha? Tanawa ragot matod pa sa Action Agad Team sa Talisay City ila ditong nahabwa kini mga lapok og mga sibo mga mantika mga used oil dito giyabos kanal no? At ubangan ko nun is Tabunok Public Market tanawa magigalag sos porbida. Perting daghan ng lapok ang nakuha o niya karon na nawagan ron ang Action Agad Team sa mga nagluto o mga namaligyag fried chicken, dumplings dan. Aya po din taon kung ipanglabay ng inyo mga use nga mga mantika dias kanal. Uy!
1: Asintado!
0: Kay mubantok ko no mga higala o niya mubara dito sa kanal. Ha? Sa mga namaligya ko no diag mga manok nga fried chicken ba? Oh. Kada mga namaligya diag fried chicken dumplings dan. Ayaw lang po kuno iyabo ang inyo mga yos nga mantika dias kanal kay mo bantok. No, unya mo bara. Mao na nga di magigali nakita na kong hulagway gikas Balitang Bisdak ato i-credit lang ni dito sa Balitang Bisdak. No, baga kay eksunan. Ang ako po na matikdan ba kay ang kanal magigala dias Tabunok Talisay sa may Tabunok Public Market perti ra mapumabawa. Liliar ko din yung picture akong ipakita, tanawa. Ang kanal mga kaigsunan, kun namagi nagbarog ato ipakita ni nagbarog rap. Ang nagbarog mga higala nga members akada Action Agad Team. Tanawa. Pirtirang mabawa mga higala in town ang kanal. No? Mao ni hinungdan pod nga pirting dali apod mosuyla ang tubig baha. Unsa pa ka diri skulo no? Ingon ana pa siguro ang gilaw muna pirtirang mabawa. Mao siguro ang pirting dali ang mubaha des manalili. Dias San Sanko, Dias Boromeo, Dias Leon Kilat. Kay dito sa Tabunok, tanawa magigala. Kini nagbarog nga laki, nga nagbutas. Ah, paita ni trabaho ah, sus Ginoo. Unya tagpila kay swildoan ni nila. Unya sila dito karon magigala nagsagubang pagpanglimpyos mga kanal. Tungod ani karon binuhatan pa uba mga tao nga hugawan kayo. Ah, mabaw kayong kanal. Di na pwede ditong palawman ka, Mayor Samsam Gulyas. Eh? Aron di na po magbaha des Talisay. Mao na magiigala ang ilang panawagan ngadto karon sa mga tao. Labi na kuno sa mga namaligya diha karon og mga fried chicken. Kanang mga mantika ninyong ginamit ayaw iyabo dito karos kanal. Ha? Binta lang ganit po na di akaros talisay kang iya boss kanal mga timpaminaw. Use oil ra. Hindi rin use carbon. Ihi yun.
2: Exciting!
0: Ayan! Ha? Sa italisuda, mag-iigala sabto ning ubang mga taong hugawan? Ambot, mag-iigala ning mga hugawang tao? Nag-eskwela ba ni sila? Ha? Ang diris talisay, di ang mga kanang mga namaligyang fried chicken o doon ang mga use oil. Ato na ilabay sa inyo? Ayaw ilabay di akaros public places? No? Okay, tanawag ko sa nitabo na pirwisyo mag-iigalang tanan. Gumikan mag-iigala kay Bukalit, nagbaha, labi nagdunay uwan. Oh, pero maalagi po na, ang uban mga igalang taga Cebu, muingon po mag-iigsoon nga. Yes, oil run, Rick. Okay, okay rin na. Kaysa diris carbon, perting ang suha kay ang ihigilabay.
2: Ayaw!
0: Grabihan, ano? Imong imaginon ba mga igala? Susperting na ganang ihi. Gagipang labay des kanal. Nenda pitas karbon. O niya pagkauman mo, kalit lang dito karong baha. Gumikan kay kusog kay uwan. Ang ihi, musagol mag-iigala nga tos tubig baha. Perting daghanang taon, naglakaw-lakaw mag-iigala dito sa baha. Sus, Mario Sef.
2: Ayaw! Exciting!
0: Bisagol, katong kagahapon, nakikita maging mas mga video. No, dito sa Guadalupe, dito mag-iigala sa La Paloma, sa Tisa, diri mag-iigala sa Mabulo. No, diri mag-iigalas Tinago o guban pa mga lugar. Sus, makaingon mo nga, kining pertig yun pagka gilarag yun sa tubig nga nang gawas gikas mga kanal. Ang uban gikas mga sapa. No, pero kining gikas kanal may hugaw yun kayo. Labi nag-imong imaginon kining mga tubig diha karon gikas kanal skulun. Nga bisag unsa lang na diha karon ang gipanglabay, sus kaluod.
2: Ayaw!
0: Yan ay mga tao mag-iigala nga musungasong pagtampisaw anang tubig baha. Ah, gilgiga mo na mag-immortal.
2: Ayaw!
0: Alas 3.29 sa Pikas Gabahin. Sa di pa tamo komersyal mag-iigala, di apod. Ang Cebu City Anti-Mendicancy. Di a mag-iigala. Kining ni aksyon na aning mga reklamo sa uban nga mga customer dress kolon ngadto karos mga namaligyag prutas mga igsoon labi na sa lansunis. Kay kining makalibog kunong presyo sa mga baligya mga igsoon dias kolon nga diha gipang patong anak karong mga kariton pareha aning lansunis nga di atag 20 kuno maghihigala do no? Dagko kay ditong presyo nga tag 20 o niya pagpalit mag-exhaust sa mga customer ngayon. Uy, adi ko 20 kilo. One port na yung 20.
2: Ayaw!
0: Daghan mag-iigala na siya at staro ane. Karon mag-iigala ang taga Cebu City Anti-Mendicancy Office. Mga tigpamino nagpadayon nining pag-monitor karon sa mga lansones vendor. Dias Magallanes, Dias Borromeo, diya mangigala San Sianco, paguban pang lugar dias kolon, aron pagbadlong, ha? Pangbadlongon, kining misleading kayo mangigalang presyo or pricing tactics nila, ilabi na gikurog gabi eh. Kay probida doon ay uban, magbutan dito kurog, dagko kay karatula nga, mambahaw, ha? Kamigin, lansones, tamis kayo, 20 kilo. O niya, inigpalit mangigson. Di, 20 ra. Tarawar kong kuanser, karatula. Naigamay ditong word nga one port.
2: Ayaw!
0: So karon maghihigala ang taga Cebu City Anti-Mendicancy Office, mga kaigsunan. Nipasidaan nga ito ani mga vendors. O sa may tanaw ninyo ani? Diskarte ba kuno ni maghihigala or pagpangilad ni? Ang ayan ba karoning undangon mga kaigsunan kay matod pa diri maghihigala sa uban nga mga vendors? Kining amo nitong paagi, no? For example, 50 ko, no? O niya, pagkahuman mangigala, dunay mo dool, inigbayad nitong 50, mahibong siya, anong gamay raman eh? Siya nga tunga raman na ma'am, kay 50 mang tunga. Actually, 100 ang kilo ani.
2: Ayaw!
0: So, lagtot pagkasulti ang customer na ilad. Now, karon magigala, nagkadaghan man eh. Amo to, tinglan sunis, gero po doon. Pero nga kung amigong taga Mindanao, ni comment man maghihigala nga, bot-bot man na, kadi amag ko diris kamigin, wapa man diri mamunga maghihigala ng sunis diri.
2: Ayaw!
0: Oh, bot-bot ko na. Di ko na gikas kamigin, oy. Ha? Sa mambahaw kay... Ang akong amigo, mga higalan, tuwa dito sa Mindanao, ningo sa di ako kamigin, wapang mandiri karon mangharvest sila kay... O niya pa magkaroon Oktobre, mga higalan, ting harvest lang sunis.
2: Ayaw!
0: Kasabi na kasuway ninyo palit og lasones deskolon. No? Nailad bagin mo dito sa tag 20? Nga ang tag 20 magigalang inyong bayad sus probida 1/4 man dito. O lang ganyan uban magigalan ibayad dito 50 papalit ako 50. Nagtuos ang 50 kilo 1/2 na dito tunga. So karon ni ingon magigalan ning uban nga diskarte magunin yun ini. No, diskarte ba ni or pangilad? Karon magigalang giaksyonan sa Cebu City mendicancy or anti-mendicancy office aron ko na maundang ni. What do you think sa inyong tanaw? No? Kamo mga hilig, mga oglansunis. Ang ayan, rabapod, badlongon, ang ingunining diskarte? Or ipadayo ni? Kaya diyan naman mga igala, nag-viral man ang ingunini ron. O niya, ang usas mga opisina, dire City Hall, ni-action naman. Kaya nagsigi naman silag dawat o reklamo. Ni ipabadlong ko ron ang ingunana nga taktika sa uban nga mga customer nga porbida pirtin nagkuha dito sa marka nga tag 20, ang uban tag 50 o niya di man sa kilo.
2: Ayaw! Exciting!
0: Ito na taga, pagtagad ko na karong tanda, ito nang i-discuss. At ang oras, mag-iigala sa XFM Cebu. Alas 3.34, itong time check. Hatod ka na ka nato sa itong Santhon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline base nga Santhon Vitamin C.
3: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santhon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. XFM.
4: Marami na ang natulungan ng Santhon Plus Herbal Capsule.
5: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santhon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santhon Plus kasi effective siya.
6: Kuya, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santhon Plus. Okay na ko, kanang sa unang hindi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santhon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santhon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapo nyo kay pag-uli. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Kung ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining coffee dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kong trabante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy man kayo paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santhon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santhon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Butch! Narang kong maling ko sa kalibin yung sildo. Inong gihatag siguro sa imong kumare, no?
10: Oday?
9: Ngayon ka niyo, no? Si kumpare, huwag mang ganit kahatag. Bisa ko sa kadako. Ayaw!
11: Exciting!
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Aisel Komplikado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
12: Santon Plus
8: Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Ako si Ricky.
15: And I'm proud Sis the Pain user.
14: Kay one time,
15: a sore throat ko,
14: wala gyud lain, makapawala
15: sa sore throat nato.
14: Sis the Pain Regud. Basbas kayo mawala ang pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ibilis sa mga butika.
17: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
20: Abli na.
19: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
21: Yes to Health Clinic.
22: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
23: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
24: Ug matag Domingo.
25: Libre na magpakonsulta sa doktor.
26: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
27: Ug mapalit nimo dinhi
28: ang mga produkto sa Yes to Health.
29: Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa

0: XFM.
1: Ora sa XFM Cebu, alas 3.40 na sa kahaponon. Ato time check, mga katropa. Hatod ka na ka nato sa atong Santhom Plus Gold. Santhom Plus Gold, bagating paminaw. Yata mag-iigalay produkto food supplement na makatabang ni pagpaubos sa blood pressure. Pagdipinsa, nga di ta maigog high blood. Or ingon ta, ma

0: Ibaw na gid sa inyong mga friends, inyong mga kaliwat, and even ka ng mga gisipang sultis, doktor ka. Hindi mag-iigal lang atake o sa'yo, muigo mag-iigal lang gabi, sometimes mag-iigal lang buntag sa'yo, nayuban po mag-iigal lang unto, depende. Mga taxi drivers na to niya, nga 30 mag-iigal lang kahago, o niya pagkahuman mga kaigsunan, stress kayo. Huwag klaro ditong lifestyle mga kaigsunan, umikas pagpaningkamot, dipling sa egon in town panglawas, ha? Mga katropa na to mga taxi drivers niya. Kaganiha in town, sus, nakakita ako mag-iigal lang catch taxi, no? Taliwa sa pag-uan-uan, although di man kay tantong kusog yun kayo diri sa Sugbo karong adlaw, wagi pasahero kay igsunan. Bintaha ang uban ng mga taxi drivers nga nangagi diri sa Maydan sa Patira kay doon na mag-iigalay mga pasahero. Kato kaganihang nilabay nga catch taxi, wagi jamo. Sus, sabag in town to kita, pero maulagi na, importante mga kaigsunan sa atong kita, mugahin kita dito karon nining mga food supplements pagpalit. Aron sa mag-iigala nga always on dago ta. Matay nga kabalakan, gumikan kay protektado ta sa food supplement ga Santhon Plus Gold mga katropa. Doon na maguni ahos, no? Nga magkatabang pagwagtang sa fats o mga kolesterol sa itong kalawasan. Doon na ni mag-iigala yung kamugay, doon na ispirulina. Paliya o mangustin mga katropa. 14.50 lang ang bugdini. Inyo mapalit ang Santhon Plus Gold sa inyong mga soaking butika. Alas 3.42 na mga tigpaminaw. Resulta sa King Dragon karong hapuna. Paleo korap. 161. Alright, dere sa mga mensahe, mag-iigala si Altia Batumalaki Pontillas. Kumusta mamures de Gros? Matay, wabito takabantay katimbayas taga Negros kagapon. Nag-uwan ba po des inyo? Ha? Kumusta man dias Negros Oriental? Labi na sa mga nagpaminaw, mag-iigala sa XFM Gihulngan. May hapon ninyo. Exciting! Nakahook up taron dito, mag-iigala sa XFM Gihulngan. May pagpaminaw sa mga taga Negros Island. Asintado! Si Glenn Mojado ni Ingo Dre, tinuod na sir, mupalit ka din ha og usa ka kilo o tsinta kuno. Pero ang timbangan, kuwang. Balirag 3/4 ang ilang usa ka kilo. At pangila na yun na. No? Kanang ingon ini nga di na yun insaktong timbang, pangila na yun na, di lang kay sa presyo, no? Manay ato mag-iigalang pangpuuhon. No? 3/4 ako ng usa ka kilo. Kadaghan ako din na mailad kanang dan padong sa Santo Niño, unahan gamay sa mang inasal. Biyernes sa hapon o Domingo na ana sila dinas, Dublin si Dan Maninda. Oh, atensyon, taga Cebu City Anti-Mendicancy Office. Degitog as Glenn Mojado. Ako na yung mga mamaligya de glansones, mag-iigala o niya, purbidang ilang timbangan, di insakto. Ha? Ah? 80 kilo, pero inigpalit niya ko sa kilo, purbida 3/4 ihatag. Exciting! Sir Gade, maing hapon, Ma'am Aubrey, kumusta? Bago pa niya mag-iigala na ba dito ng nangumpra? Ha? Ah? O, produktong Santhon Plus Gold para sa mga tillers na to, dias EUB. Exciting! Asia United Bank, diya karon sa may Kipwolf Building, sa may Ayala Business Park, may hapon ninyo diha. Huwag ni S.G. Banson. Alas 3.44, may pagpaminaw sab ni Mihio Hinyete Jr. Sir Rick, na ako isa ni mo, sir. Ang flood control, naguba. Naani doos, taytayan sa Singson. Asa ko no, sir. Pakita ko no ta. Ingos Lorna Margarita, mag-iigala, pang-ilad style na, sir. Niya si Francelito Lumamba Aragon, dili nami maningog deres opon kay na-imbyo nami ani. Pwede pa kaayo mo muapas diri og dive diri rana sa may Macchan Island Best Resort. Dilang kuno sila maningog mangigala kay na-imbyo na sila. Sige, inyo po na mga upunganon ha. Ramil Martos, Lito Dacoro, si Yaon pa, matambling raman ontang dagat, lungagan lang na din ha. Okay ha. Matambling raman ontang dagat, lungagan lang to na din ha. Karang dias may SRP, U-turn slot. Oh. Mao, ikaw na mag-iigal ang SRP. Buwan mo na pagkakaiksunan. Dagat mo na din ha. Anyway, di sa tabaglangay, di sa tulinya si Engineer Al Kiblats Pag-asa.
1: XFM, weather update. Weather update.
0: Engineer Al, may hapon.
2: May hapon sa Sir Eric.
0: Sir, Eric Manayat, naghihapon sir. Di anata si XFM karon. Kining, nakabasa ko dirig balita, sir. Ikay gikutan eh, matod pa diri nga ang pag-uwan-uwan, labi pa na sinatin na ito kagapon, is localized thunderstorm lang to. But ang problema kay sa nabasa na kong detalye is hangtod pa rin kuno ni Agosto, sir?
2: Ay, oo. Oh, oh.
0: Okay.
2: Kasi natin ba itong mga aning mga pag-ulan kay ting-ulan pa man ta.
0: Yeah, rainy season.
2: 1 to November man itong ting-ulan o rainy season man. So, may mga posibilidad na makaulan itong mga inaning.
0: Mm-hmm.
2: Kung wala mo ganing madago ang system, na pareha karon low pressure area nga naka-apekto na to ang iyang trough, kanang mga localized thunderstorm. Kung okay. Kaning July o August atong mahinong luma na to, muna yung pinaka-peak sa mga July thunderstorm occurrences.
0: So, maingon tagbaw na yung pinaka-peak, sir, mas grabe yun, worst ang ato mga experience, nga one?
2: Sa kadaghan sa mga pangitabo sa kanang mga localized thunderstorm o kaning habagat, ang record sa tuang pag-opisina, kaming duha ka buwan, muna kinadagaran po nato amahan sa ulan.
0: Ay, shi. Katong kagahapon, localized thunderstorm na to. In general, way labot ang LPE ato?
2: Wala. Karoon lang nato napikto ang trough sa luka sa kuan sa low pressure area. Kahapon, localized to siya. Nakatala ka o 22.2 millimeters of rainfall. So, mga 111,000 drums per square kilometer area ang gibuo ato nga ulan sa sulod lang sa usa ka oras o tunga.
0: Kasa inyong monitoring, sir, mga pila to ka oras ang pag-uwan sa Metro Cebu?
2: Mga 1.5 hours.
0: 1.5 hours? Yun ato ang gawas ng resulta?
2: Yes, inana ang karakteristik o mga localized thunderstorm. Short duration yung ulan pero daghan. Kung ang natapat na ulan, ang thunderstorm cloud is severe.
0: Okay. So, apektado magod in town ang mga klase. Magkaroon, for example, Drisibu City, gipaundang ang klase ni Mayor Nestor Archibald, gubikan kay Nangandam Tao, which is mga po dito itambag sa mga insyas gobyerno. Aroon di po dito mas trend ng mga bata. So, karoon nating klase, magpaniid po taon ta. Ano yung karoon kanunay nga pagdagumdagum kay basing mabundak na pong uwan?
2: Yes, karon na sige pa tang ulan.

0: historical, and then doon natin mga every week na i-issue kaming tropical cyclone potential threat forecast. So, base sa ito ang nakita karon, i-issue gahapon, anang product, doon ay posibilidad sa first week sa August. Doon ay makasood nga bagyo.
1: Okay, makasood.
0: Pero atong nakita ang aris ay mabaw, matutungon sa Northern Luzon. So, in aning gapon, mag-expect ang mga pagkusog sa habagat dahil makamugna ang mga pag-ulan. Kung wa mo ganin eh, kaning localized thunderstorm, magpadayon pa ni.
1: Sus, pastilan por vida, no? O di, ang ako lang kung kabalakan na, bisan pa man to dito karog, iiway tas bagyo, ang kiningon ini mga localized thunderstorm, magiging makapa, ingnon ta ba, makapa, tumao ng landslide ba, no? Mahumok, magunintang, ang mga kayutaan.
0: Yes, sabi ng kanunay, kadadlaw, susama karong itamu karon, ilan na ni Kades nga every afternoon, mag-aulan.
1: Oh.
0: So, mo ginibantayan ng kayo, na kaning matang sa kaning mga localized thunderstorm, kalit-kalit mga ni, nagdalit kayo mo tubo, anin, circulation, pero, makamugna pong dahili sa yuta o baha, kahit tungod, kung dunay gayon ng sigil thunderstorm, kusog ang mga pagulan.
1: I see. So, anyway, grabe itong uwana, kagahapon yun, murag, magkapanglimbaos balibo kay for the first time murag pila ka mga tuig ang nilabay kadto pag ito ni tabo kagahapon nga grabe kadagas mga barangay gipambahan. Yeah,
0: di ba? Pero dili lang kadto ni tabo na kumuha ni agi mga tuig. In fact, August pa ito ko na nunong ko 2024 or 2025. Oh? Kung sunod siya tao na bundak sa ulan, yung okay time na ito kung nunong ko nga. Hindi sa East Fortunan, stranding kung yung makaoras.
1: Susti mo na.
0: Kung sa bahaon. Oo. Kung ano siya, kanang recurring pangitambo ganyan, kanang extreme rainfall events.
1: Oo.
0: Diyo sa mga localized thunderstorm.
1: Pero maone, ang ako, kay katulang nakita na ko sa La Paloma, in general, pretty ba itong, first, katulang nakakita ko nga, di man ingunin ni Unta ang grabe nga scenario makita every time mag-uwan. Pero grabe sa La Paloma, Happy Valley, dito sa Guadalupe, kung nga, nausa naman yung taon, ay hain naman yung mga kanal din nato nga. Pero tira naman itong pagsulas tubig.
0: Sus. O, nakidigit naman kay kanang ulan na itong sa kinan, dagan mga factors pa na consider na to nga makapabaha sama sa itong mga waterways.
1: O, lagi,
0: yung
1: no?
0: Capacity ana na reduce.
1: Mao ka na.
0: Yung kamukiran na to, yung infiltration,
1: do.
0: Dili na kayo effective. Kay due to upland or upstream development.
1: Kana, mauna.
0: Mga barado po na ito ang mga drainage.
1: Gagmay.
0: So, dahil makonsider na ito. Anong gamay ng ulan? Sahay? Ubaha na yun.
1: Mao. Kanya, perwisyo ang mga tao. Sus, gino. May ganilang taong kagahapon sa report. Huwag din tayo nakalas. Pero daghan dito karo mga kabtangan na nangabasa. Although, mailisa naman ang mga kabtangan. Ang peligro yun ang mga kinabuhi may makalas. So, importante ang pagpangandam yung kanon. Pasalamat po ko, engineer. Gumikan kayong disaster. Pero sino na ito sa mga kabarangay? Ang ipag-deploy ko po in town. No?
0: Ang parang yun na ito, aning, ng mitigation, aning pagpangandam, termi, makisayon sa ito ang information. Para nandun na tayo ito kung life-saving action na itong moment.
1: Life-saving action. Kining ingunin ni karong sitwasyon, labi na kaya dito sa rainy season, unya, sometimes doon yung mga LPA. Ang pagpagawas niyo dito mga weather bulletin, inuras ba na in general? Or ang saba? Tagpila?
0: Kaning inani, no? Anytime sa within the day, kung doon na tayo system na low pressure area, anytime of the day, we issue tag ternerong isiwan siya yung rainfall pariyo ganiha alas 11 and then sunod-sunod na every 3 hours. Pero kung localized mga thunderstorm, any time of the day kung natin makitan.
1: Mm-hmm. Pero 24 oras ganyan yung monitoring niya, no? Di po basta-basta.
0: Thank you, Chef. For sure, na naging na duty forecaster sa tuwang opisina. Kaya sige na gabantay sa tuwang mga kaimanan diya sa pag-asa maktan. Para maka-issue ito ang warning sa publiko.
1: Hindi po basta-basta. Trabaho sa tagapag-asa. Engineer Alki Blat, ang pangos pag-asa Mactan. Salamat kayo sa imong makanunayon dito karong pagtubag sa among tawag o pagpasabos katawan. Imong pasidaan sa mga naminaw karong hapuna. Engineer Alki, go ahead, sir.
0: Salamat po daan.

0: Sirere ko, kanuna lang ka magbantay, ano yung panahon, kinapatang sa ting blan, naapa na yung mga low pressure area or bagyo, wala mang gani, mga localized thunderstorm, na magkakamung na o magkanagitawag na itong inclement weather bati ng panahon.
1: Mm-hmm.
0: So ang pinagdantanan, umayang hapon.
2: May hapon. Engineer Alki Blatt, sa pag-asa?
3: XFM Weather Update. Weather Update.
2: So, wag i-komos pag-amping, no? Mga kaiksunan, kay og pagsalig lang tas gobyerno. Ang mga opisyalis na tas gobyerno, mag-iigala. Nagsarama po kayo in town na magkakita. No? Labi na itong mga elected yun. Sagad, mag-iigala ipang-deploy. Basta baha, kanto ng mga GO.
4: Exciting!
2: Kinsa pa itong mga gagmag swildo, mapo tayo mag-iigala, i-bahog o nga, i-lahog dito sa baha. Ang kanto mga dagkong swildo, mag-iigala ito ah. Hinambidra mga kaeksona sila mga kondominium. Hinambidra dito, mag-iigala silang bugdang opisina. Ayan, relax kayo, no? Mga kaeksonan. But anyway, saan ta man eh, ngunini man eh. Lloyd Ivan Arrojado, ayong pagpaminaw, happy weekend. Great lang ko sa mga Arrojado o Kalipi Family Dress UBCA 3 Barangay Kiyot, Cebu City, Baha Pamor. Sige, kagawad po po Tresirba, may pagpaminaw. Happy happy birthday day, kagawad ha, kumusta niyo niya? Higa, mag-iigalan eh. Kugihan nga kagawad res poblasyon ba? Sagbaya, nagsaulog siyang adlaw na tauhan karon kagawad Popot Reserva. Si Sir Olivar, hinay mang saon si Rick. Saba mong kayong uwan diri, oy, mag-headset lang ko. Okay raman ang among volume diri. Goods man. Anya, laing mensahe, mag-iigala. Francisco Talisik, hagbay naman ang sige ani Aris Dizon para mag-inspeksyon. O niya, karon, muari na po para mag-inspeksyon. So, wa, musalir ay ang ilang tudlo-tudlo. Mauna. Good PM, Katropang Eric. Sir, mangutan lang ko kinsa man po ang nag-point ni Boying Remolya. Dili niya pasakan o kaso ang nag-pirma sa iyang appointment papers? John Padilla na. Bunya, si Joven Lumokso Kadungog, baha na po dres Barangay Payna Central. Sa sitio tumoy, ang mga tao andam na. Giahak, gikang Inting, Mike Baron, Leslie, Ricoy, og ni Madam Juanita. Saon tama na. Jewel Badayo, si Rory, kiling atong baha Cebu. Di igyon ni masolbad kung di ta mauli ang kwarta. Kung di to mauli ang kwarta, nga gikurap sa gobyerno. Ato sila, atong silang inday. Siras Kanonoy og si Pino Kanonoy kay soaking na minaw ni Moser Eric Teresa Pardo ato igret siguro rin Flor Delica Danilo Baring kumusta mo diha so good ang kisikisis Martin di lang kay kisikisik kinahanglan yung magigala matanggong og doon ay igong basihanan tanggongon yun
3: asintado
2: kaya o magkisi-kisi lang mo angal man pud magigal ang pikas nga oh unsa man ang inyo man ang gibibibi ng inyong kalyado pit up po na ibalhog po na nana ba aron makita na to magigal nga way giila walang sinasanto walang kinikilingan serbisyong totoo lamang kumusta mo dire sa YouTube may pagpaminaw dire sa YouTube channel ha na lang giingon nga diskarte lang dang pangloko sa mga pumapalit og usab sabna nga timbangan saktong ba busa o sanay kang Cecil Jensen hapon sa San Remigio Michael Mendoza alas 3:58 mga katropa now direta magigala una magkaigsunan before anang mga baha og umban pa mga update kining trending kayo magigala diris kolon da katropang rap-rap gumikan kay ang taga Cebu City Anti-Mendicancy si Office sakto ra pud ni no nga ila ditong pagbadlongon ng mga namaligyag lansones gumikan mga kaigsunan sa ila ditong gipakitang diskarte ba na no maghigala teknik unsa pa na diha to entice the customers pero murag di magpod maayo nga paundayunan ning ingon ini nga dunay mga ilad, mga amigo. Na? Kay ang akong amigo lagi nga tuas Mindanao, mga kaeksona, ni comment siya magigala after nga nakakita nining mga baligya diri Cebu City, may labot adi karo mga lansones nga di ay mambahaw, no? Tamis, unya, 50 mga kaeksonan ang kilo. Tanawar guni, bebe. Ako ipa, akong i-forward guni ni mo, rap, tanawar. Di ba ni siya ilad? No? Ang ibang basolon magigalang ka, ignunta, kinini ang tindero ani or ang basolo na to magigala ang mamalitay mga parinte. Kuya Aying Aguilar sa lupan, may pagpaminaw ni Budak Kuyang. Kuya Aying, no? O ni Ma'am Mary Sendrias Lamusti. Now, ipaliwag kong pakita, Arap, kay kining maong picture, mga kiksor. Kining nakita yung picture. No? Dako kayong 20. Unya tuwa sa kilid mga higala, tuwa'y gamay kay dito karon nga one port. Tanawar ko na, mambahaw, 20 kilo. Pero ang one port mga higala nga figure, tuwa ra gibutang gamay kayo dito sa kilid. Unsa man na? Unya, kining lang ipakita na mo mga higala ang picture. Tanawar ko na kay ang amo. Tara. Tutungin ninyo. Kini mga higala ang klasiya po dito sa pagpamaligya. Okay, lain picture o, tanawa. Mambahaw tamis. 50, ang makita gini mo magigilang dako, 50 nga figure. 50 kilo. Pero dito sa zero, tay gamay king gisuat one half. ikaw rap, usa may imong ikasulti anak mga kaigsuunan, di ba? Mambahaw tamis. 50 kilo. Ang kilo dako pod, maklaro pod. Although di kayo tantong dako, pero ang word nga, I mean, ang figure yun, no? Nga 5 o 0, may dako. No? Onya, sa ubos, dun ay kilo. Tanawar ko ninyo kung ipakita ninyo na sa Facebook Live na to. Onya, kung imong tutukag maayo, diri sa 0, dun ay gamay kayong gibutang gisuwat itong 1 half. Ayaw! Oh. Nga, sao man araw mag-iigala nga. Ang akong amigo mga kaigsona niingon bangigala after nakakita siya ni picture diri Cebu City. Niingon siya diri nga mambahaw good town nga naakos kami gin karon wa pa man harvest kay October pa daw. Ilad price, ilad lugar.
1: Ayaw.
2: Tiabura. Tara. Diyas kami gin dito siya kami gin wa pa may harvest kay October pa. No? Unya ang gibutan diri mambahaw kini mambahaw kami gin man eh. Unya kini mga mga lansones mangigala di kas nga dito pagos duway CM. Na kay listener magigala from Kamigin. Sus gipadad an bitaw ko dito usa ka basket ga puno gyud lansones. Grabe ang tamisa gyud hinoon. Ah? Gipadad an ko usa ka basket ga dako. Listener na ko from Kamigin. Pagkatamisa, magigala, basta huwag yun ako mahurot.
1: Ayaw!
2: Pirti mo yung daghana o niya. Ako rao sa nagkaon. Sus, nakayong ukinig yung mambahaw nga. Lansones, pirti yung tamisa, tinood. Basta gikan ganito. Natungod magigala kay ilado kining lansones, gikas mambahaw nga tamis. Karon diri sa kulon. Doon na po magigala yung mga namaligyan lansones. O niya, nagpakaroninong yung gikag mambahaw. Oh, gawas mga igala nga matod pa ng ilad nga gikag mambahaw, hasta ang presyo giilad po.
1: Ayaw!
2: Kini mga higala ang mga ingnunta, customer, nga wa na dito mga higala maka antos. Sa kalaki aning mga namaligyag lansoni sa kolon, nanumbong na dito City Hall. Ang ilang sumbong mga higala, ipabadlong ang kining ingon-ini mga higala nga estilo. Diskarte. Sa mga mamaligya ay mga kaigsunan o glansunis, gumikan mga higala kay matod pa mga tigpaminaw, dako ning pangilad. No? Ang Cebu City Anti-Mendicancy Office nagmonitor na karon ani mga lansunis vendors. Dias Dan Magallanes, Borromeo, no? Kolon, o guban pa mga Dan, diya karos kolon gagipantindahan nila. Nining giingong deceptive pricing. Ha? Kanang deceptive bagigala, kanang ilad. No? No, panloloko kana bagigalang panlimbong nga paagi sa pagbutag presyo. Ang usas mga vendor bagigala nga na-interview ni admitter nga siya naka-observar pod kuno sa uban nga mga mamaligya ay nga naggamit aning mga misleading pricing tactics. So sila mismo nga mga tindiro ni angkon nga misleading bitag itinuod ang among presyo.
1: Exciting!
2: Ilabi na gyud ko no mga higala, particularly during night times. Abo tok si Sir Gadi gumira bagiglas mamobre hilig baglasones, hilig bagaglasones sir. Boss Riker Mark Albarico, Ma'am Sheila, das Ma'am's Pizza. Kay, mas grabe ko ron ang ila ditong kalaki basta gabi eh. Ningon kini mga higalang usas mga nanindag lansones. Nga, nakitaan ko ron niyang uban nga mga mamaligyaay nga nag-advertise og lansones for 50 pesos, no? Only for buyers to later find out that the price is for half a kilo. Dili, usa ka kilo.
3: Asintado!
2: Pareha ning usa ka picture. Tanawa ning usa ka picture. Ako ipakita o. Mambahaw. Tamis. Nya dako kayo ditong figure. No? 50. O nya ubos, kilo. So ikaw mag-iigala, magkakita ko. Uy, brato rin eh, 50 kilo. E nagdawat ni mo mag-iigala, sige mo palit 50. Ganong gamay naman eh. Siya nga, tunga naman na sir. 50 mga kilo siya, 50 ang tunga sir. Tanaw, tutuki dito karon ang akong ibutang kuhan sir, karatula. Diba, nahit gamay dihang one half.
4: Oh. Ayaw!
2: O niya ikaw, customer, ganahan ka mag-iigalag yung unana. Diba? Mahibogyo ka, bumayag ang 50. Kang imong basa dito, imong pagto, 50 ang kilo. Kaysa kadako, mag-iigala dito sa karatula. Nga, mambahaw tam is 50 kilo. O niya, pagbaya din mong 50, ang imo na dawat, gaan ra. Pagtanaw ni mo, nga nung gaan ra man eh siya. Mingon din siya, tunga ra man na. Anong tunga 50 mga kilo siya? Tanawa ng gamay kang litra, sir, 1 half, 50 kilo. So, Mayor Nestor Archibald, kamodiya karon nga taga Cebu City Anti-Mendicancy Office, mas maayo siguro, ato ditong, badlongon sila, og ipaundang ni ngunining klaseng taktika. Murag, nakainomdom po ko. Nga, pupariharap po disuban, magigalab ito ang mamaligya online. O niya, pagkaw man di butang ang presyo, kaya mingon lang ito, ipiim lang. Nga, ikaw dito, magigala customer, no? Or prospect customer, magigala, lami lagi ni. Pero, maulig na, di ka kapangutan ng presyo, mga kaigsuna, o di ka kakitas presyo, kay pa-piimon pa ka. Private message pagkagantos nag-post. No? Sa silir. Ang pangutanan nila, nga nung diog na maligya mo diya karon sa online, nga nung di naman lang ninyo ibutang ang presyo. At taktika po ko na. Taktika po ko na. Ambot ang taga DTI ani mga ka-action ng unsay action. No? Mga ka-action na. But anyway, di ang mga igala, ipangutana sila, kining ingunini ninyong practice ba? Nga nung mani nga nagpadayon mani. Sa discarte na po na, sir. No? Dili man hinoon, tanan nga mga vendors ang nag-engage o gingunana nga taktika, maghigala, pero nagi-uban mga kaigsunang maru-maru ba? Now, ang taga Cebu City Anti-Mendicancy Office, nilusad og operasyon, just kolon. Human nga di ay sunod-sunod ka mga reklamos mga customer. Og according to the agency, surveillance confirmed reports, nga doon ay mga vendors maghigala. Ha? Doon ay mga vendors nag-display gayon og ingunining tag 50 per kilo while the small 1 half marking indicating half a kilo was barely visible to buyers. Tinuod ba gyud? Mingon kag barely visible, di kayo maklaro. Kay i-zoom ra gud ra, pareho grab kanang usa kanang mambahaw. Kay sa mga nagtan-aw tus video ron ba Facebook live sa YouTube. Aro magkakita gyud mo tanawa bagigala niyo, kini. Kini, usanis mga nakitaan dito sa Cebu City Anti-Mendicancy Office. Kitawa na, natarawa. Na yung 1 half, nasa 0. Na dito gibutang ang 1 half. So, once ganig mo reklamong customer, ganong gamay raman eh. Ganong tunga raman eh. Mungin ko siya, sir, tanawa na nasa 0. Na dito eh, 1 half ang 50. Ganahan ka na. Kanab ito ang pagpalit, pagbaya di mo, nailan naman ka na. Nailan na ka, ha? naila na ka na maghihigala nga nibayad ka because you're thinking nga kana ditong ilang display 50 kilo. But sa dihang gihatag na maghihigala ditong produkto gipalit nimo, naibong kakigaan kayo dito kag ipasabot magigilas customer nga, ma'am, ang gibayad nimo 50 tunga raman na. Tunga raman 50 kilo. Si ma'am tutuki ng gamay nga 1 half, di ba na?
4: Ayya.
2: So inigingon sa tindiro maghihigala nga, ma'am, tutuki na nang galang zero. Na refigure nga 1 half. Sa klaruhan na ninyo paninda, naunsa po na ito. Ibutang diha nga tunga, 50 pesos ang tunga, usaka gatos ang usaka kilo, inguna na, unta. O naglalis na, ang sineta mo, wa magi sila magkasitol, ang uba mga customer, nisombong dito sa City Hall.
4: Ayaw!
2: Ah, niya karon magkaigsunan. And ako pagkataan na ni mag-iigala o kining ingon-ining klase nga pagpaninda, maundang baka ni kay di ang mga tigpaminaw sa mga namutana o sa mga mga higala ilan ang diskarte paundayunan ba or kiningingon ining pangilad mga kaigsunan undango na. Di kamo po mga nagpaminaw kay kaiba man ko nga murag halos tanas mga namina or mga uglasunis. Dili man siguro bagi ambot lang o doon na ba allergic uglasunis pero murag halos tanam siguro mga uglasunis. Labi nagtamis kay namo po yung mga lasunis maghihigalang upload o doon na po maghihigalang aslom. Pero og tamis, no? Mga iksoon. May ganyan ka man yun. No? Ako, mukhaon kong lasunis, mukhaon kong rambutan, mukhaon kong mangustin. Rambutan, mangustin, lansunis, o katong marang. O niya, baguhay lang po ko mag-iigala nga nakatong kaon mga kaigsunag durian. Di ba kita kong ganahanan ng durian, pero ang ako po piliong kaong durian, kanto po mag-iigala ang puyat. No? Kaya naman po yung ibang klases durian mag-iigala nga di ko kayo kong ganahan. Ato po ko spoyat nga durian. Mahalag, mahal. Basta, di bitaw na kanunay. So, mauni, ambot, yung kuya aying, mukhaon bagag durian kuya aying, kay kaning durian gupot, baho-baho.
4: Exciting!
2: De sa mga naminaw karon, unsa man maghihigala, ikasulti ninyo ani, o niya at the same time, panawagan nyo City Hall. Kay, kanang kolon, sus, perte na bigang daghanan tao des kolon, o niya, mura po nag New York ba? The city that never sleep. Ningos Jewel Nire, there is a YouTube, mga Ikson. Viewer na to sa YouTube, dogay na kayo nga kabuang nila, sir. Namino mi dress radio from Mualbual. Oh, nakabantay de ka dress kolon, layo pa mos Mualbual, katropang Jewel. Nakasuway de ka dress kolon. Kini naman pong lansunis, mga igala. Ay, buto ka ng mga pakwan. Ingon ini ba po yung style nila? O sabay umang baligya mag-iigala des kolon aside na din ka lansunis. Na yung mga namaligya pa po grambutan ingon ini po? Ya, ilad-ilad po ang estilos pagsuwat sa presyo? Sa gadya karon kuan, kining lansunis, pakwan, lubi. Ang kining lubi gani mag-iigala ka ng butong ba? Wag ko kasabot mag-iigala ngunan ng butong mga kaigsuran nga tag 50, tag 60 nga. Pertig yung mahala mga kaigsunan, gagbay ra ba? Ogdip. Ogdip pala yung nutritious ng lobe, kaya dito sa Amos Mall, ipanghatag na mag-inutana. Pero di ang tag-sibo, mapugos tagpalit, mag-iigala. Bayad lang tas may pag-usmod. No? Mga kaigsunan, pero itong mahala sa sinta. Ang usa. No? Pero at least ang lobe, wala butangin ko na ng klaseng presyo. Hindi pangutana, pila bos. 50 ang uban, mag-iigala, 60. Kinig yung lasunis, mag-iigala, kaya di ang mutana ka. Ingat, tapi lagi lo. Tanah awal ada di tukar tu lah. 50, palit ko. Palit ko usah. Ini gahatag manggila tungar usah. Tanong kaan mana di tunga? 50 bang usah. Di 1 half, 50 lah. Dili di to 1 kilo. Ilan dah ka? Sinigwilas di pukuro. Iunaan na di pun matut pang kurasun lirit. Hasta sinigwilas, ilan di pun. Okay. Sinigwilas. O niya, kineng kanang pero kanang mga modus nila sa pricing sir Rick taon-tao na gina bisag asa na di resibo. Okay. Sige, gikan sir Gadi. Sige. O niya sunod sir i-maxim niya na ang ubang lansong ni sa amo. Okay. May pagpaminaw sa taga Piskiras Injures. No? Amay kanuno. Dorian og marang idol, kinaham kayong taga Osamis. kinaham kay na taga Osamis ba mi? Durian og marang. Okay, sige, durian og marang de. Kato dai nga kwan, rambutan da kuya aying. Labi na katong Maharlika, nga gikag dipolog. Asta ta mi isa Ginoon? Onya Romulo Tampos, Sir Eric, dili anyohos ilad. Usa ni sir? Napo na address tagbilaran sir, gikang Hilinto niya kaumo ba? So di lang din na Cebu. May hapon Sir Rick, ilad ng presyon, ilad ko ana nila, nakapalit ko grapes. O grapes wood. Abi na ko 80 ang kilo. 80 ding tong. Hasta di po ko ng grapes. O sakto, kinakinom doon ko grapes. Napo na makita na to niya. Hasta di ko ng grapes. Si Ria si Palay, niingon dre. Nailad po ko ana, nakapalit ko grapes. Abi na ko 80 ang kilo. 80 din to nga. May na silang pandakpon. Tamultaho na sila. Minaw ko dres tipulo mandawi. Oh, salamat Ria si Palay. Okay. Boy tagsip, duga naman ang ilad-ilad sa mga maligyang lansones na pa ilang timbangan ng tikasan. May nang ipabadlong. Oh, ang lansones sa mambao gagmay, binulig ang bunga na sir. Gikang Jeanette Mahusay. Okay. Sige. Salamat kayo. No? At least, di abagigalay. Ingon ini nga mga aka naliging kakuan, kanang timbangan po, sakto po na mag-iigala, maayo po na magkakaigsunan nga apilog li-li nila. Ingon si Iman, si Hiromo Tabinas, dili kay Sibura, naa, sad sa Ormoc, Lite. Oh, hasta di po dito sa Ormoc. O saan ni sila mag-iigala, kining pareha din yung mga kaigsunan at mga namligyag sabon?
4: Exciting!
2: Ha? Kabisag asa lang ni sila. Kiniingon din yung klase yung pagpamaligya. Kaya katito ang maligya yung sabon. Sige magingon. Nami promo. Oo niya, manugat rin ba? Ipambad nung bito ni Mayor Nestor. O niya, pagkahuman magigala, namalit ni taong tukuban, kinapugos. O niya, sus, pagpanglabaw, wabito na mabuha. Ay ta. Tag 25 ramang kilo dito sa Moa, sa Mindanao, Sir Rick. Sa Bruso Gisrel. Sa Lansones. Sir, kanang pakwan. And ipalit kong usa ka kilo, akong gipangutan na nga nung lospad maning imong pakwan. Gitubag ba noon kong ikaw ko nung ma... lahi po nang kang Elmer Vlog. Okay, sige. Andoy purdoy dato. Bisan di reskarkar, inana po ang diskarte, labi na grapes ang baligya. Gamay kayong nakabutang nga 1/4 sa layo. Kay kilo ra jud ang maklaro. Matay, no? Panlitag doon na tayo mga higalay, mga... customer nga lang niyo ba o niya mabaligyaan na itong ingon ini niya mo ilad. Maingon ang mga lang niyo nga, inosa ba dito sa Cebu daghan mga mga ilad? Madamay bagigalang o mga ubang mga taga-sogbo ni kalakiha nga na kinahanglan gini badlong si Teol mo ang tiberin si Teol ani kinahanglan asakto po nang gibuha sa Cebu City Anti-Medicacy Office. Kamu, totoke gini ninyo kay madaot mga imay Cebu City ani nga gitolerate ra mga igala sa City Hall, ang ingon ining klase nga estilos pagpamaligya kay what ibog doon ay mga langyaw? No? Gikan mag-iigala dito sa Laing Nason, mamalit deskulon na niya. Mailad sila kay ingon ini dito karong estilo na tos pagpamaligya. Mayingon sila, oy, kada ka ba mangingila dili? Nga nung ingon ini man ang inyong estilo, alaw din ingon ini magbutang mong presyo niya, di mao? Madaot mag-iigala ang imaya Cebu City, aning kalakiha. Sa tayod, konsolasyon sir, klaro yun kayo ang kilong ilang ibutang. Mga daghan man po, naninda, daples karsada, nagbultikab. Okay, sa tayod, gikan Danilo Baring. Hasta ko no, siniguilas, nabiktima po si Nilo Rabida. Piljon Padilla, sir, dogay na nga practice, 1980s pa na. Nga nagsugod, ana ang nagtinda og limonsito, tag 20 ang gatos. Ang 1/4 5 pesos niya kay newspaper ang gipostan di plastic di gyud makita inigabot nimo sa balay pulos laos. Oh, sa una pa karon limonsito tag 20 ang gatos, ang 1/4 5 pesos niya kay newspaper mang gipostan. Di ko mo palit og una po din noon. Labi na mga pinutos nang ako magigala ka nang gi-display. O niya ako ipatimbang kay na may uban magigala nga nagdali. Palit ritso magigalaw niya katong ubang mga pinutos na sagulan nitong lata. Sir, kasuway po kong palit charger. charger po sa cellphone. Akong gipangutan na akong pila, ingon 50. Akong gipatestingan, okay. Karon pagbayad nako og 100, ang pong pa niya 80, di nako. Ang pong pa niya 80, di nako. Naglikramo, sir. Redo ran. May hapon, sir, kasta ng ilang timbangan, ipagi nag-testing kay tikasan kayo. Ang 1 kilo, 3-4 ra. Oh, atensyon, City Hall. No, hasta ang timbangan, di lang kay presyo. Ako'y customer, dili na yun ang nagpalit. Uy, sala nas nagbaligya, pod. Ikang Lorna Margarita. Kanang ilang kabuang, sir, naagi na na. Naagi, madapog ka na nga bindor. Gikan Tabirara Edmond, salite. Tinood gina, sir. Ah, naapod res, mambaling. Ah, gikang Litoy, Dilicano, Silva. Sa asal na gini sila, no? So, di ni Mao, mas mayo magigala nga strike ni Taga City Hall aron sa baga kaigso na mapitol ni Umaunda ni Unini Pagpangilan. Alas sa 4:19 na. Sa ato magigala ang pagpadayo ning atog programa karong hapuna, Bernes Manor, wati programa Ugma Puhon. Ako lang ipaibaw di ninyo magigala si Loren Ligarda, Monorigi Ponteria po baga kaigso na sa ombudsman. No, mga kaigsoonan, malas gyud, no? Maghigala kahit tanawa, maghigsogon sa dito karay report. Ang ombudsman, no? Pakita lang ko palihog nilang duha, rap. Di pahibaw si Jesus Crispin Remulla, a.k.a. Buying, nga andam na kuno silang musangat o mga reklamong plunder o graft, dili na mo, kana. Ngantos mag-ina. E kini maghigalas kongresista Leandro Leveste, anak man ni magigalang Senadora Loren Ligarda. Karon mga kaigsunan, niingon mas Buying Remulla nga si Loren Ligarda ang inahan o ang anak nga si Kongresista Leandro Leveste, aduna na kuno'y giandam ang ombudsman nga reklamo, plunder o graft kuno para ni or alang ni preliminary investigation, mga amigo. Mangutaan na mo magigalang, unsa man dito'y tinubdan, unsa man ugat, anak, no? Nga nung naingunan naman aron. Ang reklamo, may kalambigitan ni sa solar firm ni Leveste. Anya pong pas mga nakuha na kong information, nakakuha magigalang anak aning maong prajika, tungod mga kaeksunan sa tabangs inahan nga sinadura, nga matod pa kuno ni gamit magigalas posisyon aron siya dito'y makakuhas prangkisa.
3: Asintado!
2: Ah, now, ilagi ng gisubay maayo di ay, matay kuratas Loren Ligarda ani. Hilom-hilom rumauntan ni Loren Ligarda, matay di gipo di ay maayo maghihigala maghilom-hilom. No? Ang taga minority karon maghihigala murag. Sakto tong giingon mga kaeksona ni Robin Padilla nga, o sa magitag sa tag, sana mami ani. Actually, di man po nunta maapil si Robin Padilla kung pananglit magigalagwa pa po siya mutabang laging Bato de la Rosa. No? Pero maulagi na, ang diris minority, no? Nakaingon sila nga matay por bida. May paman dito karong ni Apas ng Joel Villanueva kaya rong masipti ta. Now, noong saan naman ni Ron magigala, tanaw sa Lori Ligarda. Kisa pa magigala yung magdahom yung tao maugkat pa rin yung nini? Ugog katon pa ni Oldo. No? Di mampun ang ikahibong, gumikan magigala kay katumitang kang Alan Peter kay itano nga Coldron. Karaan naman kay itos 2019 pagutong kalderong isyo. Ah, karon, nabanhaw man hinoon mga amigo.
3: Asintado!
2: Ah, so, lain eh. Matay, maproblema na po si Loren Ligarda, ani? Di na po katuog si Loren, ani? What about si Amy? Ha? Ah? Kini sa Amy, murag tanaw na ko, kandidato po ni kay, sige na ba po ni saway magigala? Ay, don't know po. O si Buying Remulla, o doon na bagay igo pong kaisog na bugukod sa exons presidente nga senadora? Kay, kanto lang away nila ditong ka Claire Castro, no, mga kaigsonan, nga, sa video magigala dito karon ni Amy, niingon, ang meanings ICC, impacta Claire Castro. Ha? Magkano na yung bagong meanings ICC? Impacta Claire Castro. Ah, gibaw sabi ito ng Claire magigala. Kaysa ipacta na itong duha, murag ikaw mo siguro. Wa na gyud. So, kung si Amy Marcos may pasulti on meanings ICC, okay, lagod siya, every siguro issue, tubag po dito, sungag po dito, Claire Castro, hingan lang ta dito, Claire Big ICC. O sa mga ICC, madam, impacta Claire Castro.
4: Exciting!
2: Oh, nagyan, mag-iigala, pertinig yun mga kaeksyonan ka, mga kuwani sila. No? Ato mag-iigalan tanaw ni. No? O kining kang Lauren Ligarda. No? Mo sutoy baka po ni kasuha mga kaeksyonan kay karon ang administrasyon. Seryoso magiging pag-ukol, mag-iigalas kontra. Ha? Di man ginpun mag-iigala, ika-deny. Nakita man ginpun na ito. Mabalita man ginpun. Tanawag ko sa inaitabo nila. No? Pero, huwag man ay problema mag-iigala dito karong mag-irugdanay dito karong mga gipandudahan kawatan. Ang importante, mapakita po sa administrasyon nga wa po sila dito'y gidapigan unta. Now, muingon mag-iigalang Malacanang. Arita din nga Martin Romualdez rap. Si Martin Romualdez magigala mitingog karon. Ningos Martin Romualdez mga katropa nga pantay na hostisya lamang ang hinihiling ko. Pantay na hostisya ko no mga kaigsunan. Now, nahibaw na magyun mo magigala si Martin Romualdez, no? Gukod naman is ombudsman o niya karon siya nitingog og nanawagan. Ang iyang panawagan mangigalang patas ka investigasyon sa kasong iyang gitubang. O niya, ni-question po si Martin Romualdez na paggamit sa Office of the Ombudsman sa mga testigong iyang gingong na pasanginla na o nawadaan ng kredibilidad, mga higala.
3: Asintado!
2: Matod pang Romualdez, kining maong mga testigo, batok niya, gingong gisaway na usab sa Department of Justice or DOJ. Og nag-atubang og mga kasong cyber-liber og perjury. Matod pang House Speaker or former House Speaker Romualdez na magpadayon siya sa pagpakigbisog batok sa kaso og dili kuno niya atrasan mga amigo. Ay, nag-atrasi. Ha? Ay, nag-atrasi o niya kining gawas ana maghihigala. Importante po lagi mga kaigsunan nga di lang si Martin. No? Although, o palitan ko po mag-iigala o deritas ubos, magsugon, although nagsugda naman is ubos. No? Pero sige pag-imbestigar, sige imbestigar. Ang uban po mag-iigala, hindi pag-imbestigar ang deritas ubos, na hibong po takin, nahimok po testigo. Ha? Dito sa gawas na nasur, mag-iigala, murag di maningon na. No? Ang mga opisyalis dito malambigit, mag-iigala ang kawat, malambigit dito ang pagpanurburno, pagpangomisyon, o uban pa diha karon ng mga krimen. Gok doon mag-iod o niya, wagi ariglo. Dari mag-iigala na may ariglo. No? Manibunuan lang, for example, mga kaisor, kung saan ba po matesti? Kung saan ba ito himong testigo ni Pidemolis? Kasi manibunuan, di ba? Why himong sus? Ano ko nito mag-iigala ang ato silang himong testigo? Apil na si, ayaw giuling kwarta. No? Although ka ng kwarta, makuha manas gobyerno, mga kaisunan, pero gok doon yun ato ni sila kay... Apil man eh, kung sabo man eh sila. Ha? Maupunig reklamong Martin. So, kining, di ano man ta, mag-iigala ang Martin Romualdez. Magawa ta. Dugaya po, mag-iigala, sugda, mahibawaan yung tanan niya, alam, kayo ilay, bitaw. No? Mga testimonya, mag-iigala ang Martin, at the same time, mag-iigala ang ila dito, mga ebidensya, ipapresitar. Kaya, I'm sure, kini sila, nanganda man eh, mag-iigala sa mga ebidensya. Pagdipinsya siyang kagalingon, o posible, ang pagtud, gantos uban pa, nga mga opisyalis, no? Nga nakakwarta, nga wapa po na ito, mahibawig kinsa. Pero ang mga tao mag-iigala, di naman po ni sila dito, karong mga kaigsunan, motoo nga si Bongbong Marcos, apil yun, kay apil man yung mag-iigala dito, karos nahingan lang. Nga, nakadawat po dito, mali-malitang kwarta kaigsunan.
3: Asintado!
2: No? Although, digit po ni mahitabo nga una yun maghihigala ni Bongbong ang iyang kaugalingon samtang siya pa'y naghupots gahom. Although, di gilaog sa tirong ang iyang igagaw, pero di po ni mahitabo maghihigala nga si Bongbong mga ka-exuna mo ingos on boss mga okay. Boyeng, investigare ko.
4: Exciting!
2: Ato ra gini mahibawaan magigala pohon og di na presidente si Bongbong. Dito ra gini magigala mag-ug katay tanan. No? Mga ka-exunan. May gani magigala. Nindot gani nga si Saldi ko mauli na to. No? Mauli na to. Kaya ron sa magigala mapatas gini ba? Makaingon po magigala ang diri sa opposition nga. Aw ka na, maayo na. Di lang kay kami dito itutoka nila. Kana po dito mga kalyado ninyo kanyang tola, tutuki po na ninyo. Aron nga masatisfy ang mga Pilipino. Kung aron makakita sila mga igala nga wa mo dito akoroy ginapigan. Ha? Inyo yung gipanggukod ang kawatan pero maulagi po ni di magbuta kabasos uban. Muingon magupuning uban mga igala nga. Bisa kung saon na nila dito akoroy pangita gustisya sa mga magbubuhis ng mga Pilipino. Basta si Bongbong Marcos di gid mapriso, di gid po kuro sila magpakahilo, mga amigo. Yung saon ta man, di man yung mapriso, magigala kasi may presidente. So ato lang yung huwaton, mga exors, maabot pang presidente pohon. Kanyag maingon po, ato lang yung ipa-impis, Rick. Oh, why problema ka ito ipa-impis? Pero kinsa man, magigala mo sa nga itong ka. Impeachment complete dito sa kamara. Naaman siguro gani magigala, pero ang pangutan, nagmusalir ba? Sa kaamit na yung kasong impeachment, waman musalir. So, sa pagkakaroon niya, iya pa ang Congress, di ginamahitabo ma-impeach ni Bongbong. No, mga igsoon. Kinis Martin Romualdez, makabawas na rin siyang igsoon, magigala pohon, og di na ni Presidente. Arto ta sa mga reports, rap. Alas 4:30 na magigala sa hapon. Narita magigala sa report, magigala sa ato mga kaubanan, mga tungaan sa sidad sa Sugbo, nagpatuman og early dismissal. So may kinisamando ni Mayor Nestor Archibal. The reports, Crystal Joy Filerca.
3: Live report. Live report.
1: Pasado alauna karong hapon, ni mando si Mayor Nestor Archibal ngadto sa tanan mga public o private schools sa syudad sa Sugbo nga magpatuman og early dismissal tungod sa nasinating kusog nga pag-uwan nga moresulta sa pagbaha. Base kini sa rekomendasyon sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office tungod kay base sa forecast, makasinati karong hapon og kusog nga pag-uwan ang Sugbo. Maong gikinahanglan ang sayo nga pagpauli sa mga tinun-an, lakip na sa mga magtutudlo aron masiguro ang ilang kaluwasan. Mahinumduman nga kagahapong adlawa, dakong bahin sa syudad sa Sugbo ang nalunupan og baha gumikan sa kakusog sa bundak sa uwan. Samtang susamang lakang na usab ang gibuhat ni Mayor Samsam Gulya sa Talisay City ug Mayor Cindy Chan sa Lapu-Lapu City, human gipaubos ang maong mga syudad sa yellow heavy rainfall warning pasado alauna karong hapon tungod sa low pressure area nga na-monitor sa PAGASA gawas sa Philippine Area of Responsibility alas 8 kaganihang buntag. Apan sa Talisay City, ang maong mando para lamang sa mga pampublikong tunghaan o gitugyan na ni Gulyas ang desisyon ngadto sa mga pribadong tunghaan. Kaganihang alas 2 sa hapon, ang Tibuok probinsya na sa Sugbo ang gipaubos sa yellow heavy rainfall warning kundiin kusog nga uwan ang masinati nga moresulta sa pagbaha. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Sunflown Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
3: XFM Report.
2: Sa laing balita, di ay rider nga gituhuang na overshot, nalabay sa Picas Lane, patay human mabagaan sa garbage truck. Yati na. Report si Eric Amaro.
3: XFM Police Report. Police Report.
5: Katropagay Eric, magkakilan dead on the spot yun, no? That's my southern property sa Bayadat area, northbound laning ay. Usaka rider, ha? Bensigo, anyos di mo sa nga atun pa. Atun siya pagpadagan ngay sa tulay na akini po overshoot ni siya. Unya, pagka-overshoot.
2: Imo na yung video ngay?
5: Sa mga netizens, di ka may kikadlawan maning dako, no? Mga,
2: share usa? Share usa ni?
5: Siara usah wa siya angkas ngay no nya going south siya ang garbage truck going north katong iri pero matud pa murag sa kakusog kapante kanang nam ni bargir sa tunga ngay murag na igo baka siya diha nilabay sa speaker stand antol nga niagi ang garbage truck so banggaan siya katul pang irik mga kikilan po ang kining biktima nga si Francis Walyu 25 anyos taga alumad din siya ngay taga Inabanga Bohol apan temporaryng nanimuyo sa lungsod sa Konsolasyon
2: nga iyang taga diri siya
5: Inabanga Bohol murag sanonin mo
6: ngay ay no?
5: Sumuha yung tao na, ah. Subukan palandungan ka ito, Pangirik, no? Nag-drive niya siya sa Suzuki Rider 150 ngay. Basis sa initial investigation sa Traffic Enforcement Unit sa CEO-CCPO nga kinipog ang kining biktima, ito, Pangirik, going south ang garbage truck, going north, ito, Pangirik, niya. Malagi ito ang nahitabo po niya. Tungod sa kakusog sa impact ngay, makita na ito sa mga video po sa mga netizen nga kuhaan niya siya habang iyang ulo ngay, no? Na buwag ang helmet.
2: Pero nag-helmet, ay, nag-helmet niya, pero sa diyang nalabay ni siya, nabuwag ang helmet niya, nalatayan.
5: Sakto na, Katrabang Eric, kay ang namay ni Agas na, nga kanabang konseng ulo, Katrabang Eric, mga kigilan. Pag-iswain pa ta ni Ogda sa CCMC, pero...
2: Patang malasas garbage truck ka din, ay.
5: Sakto na, Katrabang
2: Eric. Ang garbage truck, dito nagsubay siyang lane, yun. Ana
5: sa innermost lane going north Katrapang Eric siya
2: kini
5: motor innermost lane going south so marabag nagka unsa ba kasi sama atong milabay ng incident pud nga kana bang patay po tong motor ang kun lang to going north nya nagkasingki sila sa laing motor nga yeah. Nalabay po siya speakers lane na atul pud nga niagi sa kanan patay po to ang rider maumaura o kanang lokasyon sila Katrapang Eric dia sa bayad dakpod no murag
2: damay ang driver ng garbage truck tanggong
5: sakto na Katrapang Eric mahugog ikayam sa kaso nga reckless imprudence resulting to homicide and damage to property pero depende ni sa pamilya nga kay
2: murag
5: to pagkaabot ka ganyan sa pamilya kung mo settle pa pero kasagana ni settlement ba Katrapang Eric kay sa mga tag-unana nga opposite lane siya o niya...
2: Nawagigihin mo ang driver kay nagsubay siya siya ditong insaktong ga lane, no? Inana ba? Depende na ginasabot hinoon po.
5: Sakto na, Katrapang Eric. Kaya kasagaran, kuan man, bagon sa management ngay sa kanipong nakabangga ang palubong. Depende, pilay sabutan nila ngayon nga kanang kuan na lang. Wala ba bayad in town, bugtis, mata in town sa ating biktima. O niya, bugti, nga nila mapasakad kaso sa hipit, Katrapang Eric, mga kegra. So, manangin, no, itong kasikas, gikan sa TEOCCPO, mga katropa, para abdik lang si condition mo niya, mga kegra, na pangatay mo, o Santo Plus Group Mikes, sa banda uwan-uwaro, na may nita mo, basko pa, inyong kalawasan. Alas, sa likod sa Pilipino, para sa Pilipino, sa katropa, Eric Amaro, XFM.
3: XFM Report.
2: Sa laing balita, de 19 anyos, gaulitaw, nakatanom og marijuana, alang sa giingong pagpayos iyang amahan. Nadakpan dito sa Naga. The Reports John Caton.
3: XFM Police Report. Police Report.
7: Yes, nasikop sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit sa City of Naga Police Station. Kining 19 anyos nga ulitaw, human kini nadakpan is akto nga nanom ning marijuana, punuan sa marijuana dito sa barangay Uling Naga. Mga alas 2:50 ni kagahapon sa hapon ang nadakpan gilang si Gian Carl Alferes Abalde ulitaw, wala trabaho, residente ni sa buong barangay. Sa investigasyon sa kapulisan giangko ni noon sa suspect nga iya kunong gitanom kining marijuana aron kuno mamahimong tambal sa iyang amahan nga nag-antos sa sakit sa tuberculosis. Gisaya sa iyo sa mini nga ang liso sa marijuana nakuha kuno niya gikan sa usak kahigala niya nga nagpuyo ngadto sa barangay Lutupan. Nagbayan sa Toledo ang operasyon gihimo ni sa atubangan sa mga opisyal sa barangay Uling o gisaya haga inahan mismo ni nga suspek kadi si 9 anyos nga dinakpan gitanggong ni karon sa kusodiya sa kapulisan og gihikayan ni og kining kalapasan sa Section 5 sa Article 2 sa RA 9165. Mga katropa, yung kalimut pagtumarong sa Anton Vitamin C, ang alkaline ka Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
3: XFM Report.
2: Sa laing balita, Bohol o lalawigan sa Sugbo, formal ng milagda o sisterhood agreement. The Reports, Kapitolyos Grigi Magdadaro.
3: Live Report. Live Report.
6: Yes, umpit ng ipirmahan o gilagdaan sa probinsya Sugbo o sa Lawigan sa Bohol sa pagpangulo na ni Governor Pamela Baricuatro o Governor Aris Ogmentado ang Sugbohol Sisterhood Pact o sa ni kamagdanong kasabutan nga nagtumong sa pagpalig-on karon sa dugay ng relasyon o panaguman sa Sugbo o Bohol. Ang mga sisterhood agreement nag-abli karon o mas dagan pang oportunidad alang sa duha ka probinsya pinagi sa kooperasyon, pagtinabangay, pagpaambit sa mga pamagi sa pagdumala o giniusa mga programa alang sa kuswagan sa katawhan. Pinaagi niya niini, gipaabot nga ang Sugbo ug Bohol ang ila karong commitment sa pagpalambo sa mga inisiyatiba sa turismo, kultura, ekonomiya ug serbisyong publiko aron paligon pa ang regional development sa Central Visayas. Gipanglantawan nga matigayon, gipasiugda sa mga leader sa duha ka probinsya ang panagiusa tali sa Sugbo ug Bohol mao karay magsilbing pundasyon sumala pa sa mas ligon pang pakigtambayayong padulong sa malungtarong kalambuan ug mas maingkaugmaon alang sa ilang mga tagtagsa ka mga residente.
8: And together, let us show that when neighboring provinces stand united, there is no limit to what we can achieve. Therefore, the sky is the limit, Sugbohol. Daghang salamat ug padayon ta, Sugbohol. Thank you very much. A round of applause.
6: Ang tingog ni Governor Pamela Pambaricuatro sa tumang katropa diha nga nagalubog ug naghanap ang Branao. Inom ka nun ay og Visionix Plus of Gel Capsule. Gumikan kay kinikompleto sa mga phytonutrients nga mo pagtar sa itong mga mata. Ano na kinilutin? Beta-carotene, vitamin E og zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kinong katropa Greggy Magdaro, XFM News.
3: XFM Report.
2: Alas 4:39 na yun. Di ay video maghihiga lang nakita na to dire sa Open Public Market Matay Purbida. Ngilngiga ni mga tawhana, immortal man siguro ni sila diha mga kaigsunan. Wa man dito'y kukahadlok magtampisaw ng tubig kapirting ito ma na among ipakita na ninyo tanawar ko ni magigala sa Open Public Market siya kasi magkakonfirman ni kamo mga nagpaminawan diha sa Lapu-Lapu kaya nga kung amigo po magigala sa kuya Nogi Boy Patilan nangotaan naman diri magigala o ga iya man ng gishare no Open Public Market kuno ni give
6: yes bit nang pirahan o gilagda
2: o kanesa oh di ato ipakita ang gunin video ha bagi igalasos ingon ini din basta kusog kay uwan dias Open Public Market no sa uban nga mga lugar ba di andapita bagi igalatan awar gudi o oh tanawa
9: yan sa lang
2: tanawa pertik ito mas tubig sa Opo ni, Public Market. Oh?
9: Jalipi.
2: Ah. Oh, sa mga bata oh.
9: Sige niya.
2: Oh.
9: Ano nga lang, ubaud. Ubaud.
2: Po na unga gutan, sa bro. Po na ungon man. Oh.
9: Wala ka agi ah.
2: Oh. Wala
9: na, yun lang.
2: Oh. Tanawa, oh. Sus.
9: Tawar, ba? Sudi ka yan, oh.
2: Kahuga, oh, no? Gikas, Mercado, ba? Tanawa, oh, yung mga bata. Sus, asa mga mga ginikanan, anak.
9: Ituloy ko.
2: Mga sakit in town, anak. Oh, tanawa, mga bata. What? Nani, mga inahan? Asa yung mga ginikanan in town, anak? Oh, sige. Oh. Yan sa maghihigala ng mga bata. Ay, sus, probida. Wala din ginamagpangita eh, kuha, no? Sulban ni Ahong sa niyang mayor pa siya. No? Mayor Mantas Ahong na doon 2019 up to 2025. Wala din, kamong mga taga-merkado sa Lapu-Lapu. Wala din po mo demand? O, kuha? Tanawa?
9: Iwan na, muro ni Kwan ron. Ah, ikaw, wala ka agi ah. Mungin na yun lang.
2: Di ba mo ka, sabi po ni nag-video, di ba mo ka boss mga agi ko di taon di ha? Ang ato lang ana, ang problema ka ng baha, no? Dili, baga ka-exonan ang mga sakyan ng mga agi, kaya-agianan mo na, ang problema lang kaya-agianan, gibahaan. Kailag o jurap, kini bang ingon ini, no? Wa man ni masulbad bagigalang radasa gyud boy og nipas banag asawa karon bagigala ay kung ingna nga kining bana pug asawa des Lapu-Lapu di pud kasulbad ang problema sa baha des merkado
3: asintado
2: ha Mao lagi na mo ingon mga kaeksyonan magbaha lang dito mag-uwan pero ingon okay na din na. No? Mo sabot lang di ay mga opunganon og ingon na tanawa lang ko na. Paita. Unya di lang kay sus. Di lang kay ingon ana magiigala ang posibleng masinati kon palitag mo dagan pa mga katuigan nga di gyud na aksyonan. Ah. Merkado na. Wa di klarong drainage gyud na diha no pero nagtuog gyud ko masolbad gining ahong ba. No, nagtuog gyud ko masolbad ni Mayor Ahong kaniadto sa nang mayor ni siya og gilopig ang mga radasa atong tuig 2019 mga higala. Naunsa bang pagkaunsaa mga kaigsyon na naa managay po ng una ang senaryo dito sa merkado nila o kahugaw in town na nasos. Ah, mga dudong, mga inday, may naotang di mo mga sakit, anak, no? Kumpensaan ninyo, eh, hugaw kayo na. Merkado pag yun ang tubig sos. Iba mo kung sa kahugaw na nasa merkado? Grabe ha, mga higala, mga bata. Ah. May hapon, Boss Perper Flores. Mga Flores family, no? Sila si Boss Gerson Flores, Dodong Flores, Ma'am Nisa Flores. Nagpaminaw na to mag-iigala. Nagpagpaminaw diya sa Bayan Ball. Kumusta mo diya?
4: Exciting!
2: Boss Joffring, Dias Plaza Housing, always. Nagpagpaminaw, sir. Huwag at the center, Cap Yudi Sanchez. Lorna Ogteteng, Rica Remorosa. Dias Matinaw, Carmen Bohol. Huwag ka na, mga taga Matinaw, Carmen Bohol. May pagpaminaw ninyo diya. Kumusta ang iyong dagas panahon? Nang Nisi Lamosti, Noy Arsenio Lamosti, nang Basyon Aligrado, may hapon.
4: Exciting!
2: Kanya Ogma, mag-iigala, Sabado man, dita mag-uban. Ato na po ta makita, mag-iigala sa Agosto, sa Lunes pohon, mga amigo. Wala, Agosto, niya. Kugihan talang yun yung trabaho, ampos Ginoo, mag-iigala nga, kanunay may paglawas. Tikang na po tag birma sa akin eh.
4: Exciting!
2: Di ba? O, Agosto mag-iigala. Og mapuhon, magating paminaw, August 1. Kung sa'yo mga Kaleukas Kapitolyo, kay Foundation Month mana, daghang ka, kwan, activities des Kapitolyo. No, mga kaigsunas, tibok buwan sa Agosto, niya, di man hinon, pasigarbo sa Sogbo, mag-iigala ang tawag, pero doon nag-isayo-sayaw puhon ang Kapitolyo. Sige, good luck! O, Barangko Dress Master Control, mag-iigala si Rap-Rap. Side by side, usap mag-iigalang Jandre Redoblado, dari sa newsroom sa Almimata. Manager John Levin Chavez, Mikey. Manamilit ako, salamat sa iyong pag-uban. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Eric Siras Manain. Manamilit og magpasalamat sa inyong makanunayong pagsuportag pagpaminaw katropa mo. Exciting!
3: Asintado!

0: inyong nadugog ang
1: Asintado.
0: Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
2: XFM. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili-bali kayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna. O sa lawas. Bisan pa manini. Kayod nga po. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. At kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. Nagatumaro sa niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang Twitter ni Hiyos. Maunang iyang gimintin ang Santon Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang kabukat sa lawas. Wala na usab nako. Sinati. Tungod nini, gadaad lang. Hindi na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudi ha, gamita ka ni ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, nagunay bukol-bukol sa suso, Twitter, uguban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamayo, Santon Plus Gold. Labi pa, wala doon na kay balatian, Santon Plus Gold gamit.

0: kayo mong ginagamit sa mga produkto sa ISTL?
1: Phantom Plus Coffee Mix, Phantom Plus Gold na basiyo.
0: Ayun, nakapalit yung gaso.
1: Oo, nakapalit yung
0: gaso. Nagiday, oh, basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check yun mo nga naitatak ng ISTL.
1: Oh, ISTL na ba yun?
0: Para makasure yun, dapat na naitatak ng ISTL. Katong wala pa ka nagainuman ng Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold.
1: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
0: Sukat nakainom

0: Pagpapalit sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, apo, monkeypox mana.
1: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka o vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, lolo. Kumala ko inom. Ikaw po si lolo.
2: Atong protektahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Santon, vitamin C.
2: Magsanton, vitamin C.

0: Ma, tinuod ba na ma nga ang first love never die?
1: Oh, tinuod na. Kanabi to imong amahan. Ako ang first love. Pero karon, buhay pang kinahan.
2: Ayaw!

0: ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakaapekto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Vicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga ay Soflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ang confident sa ka-tricycle driver o ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: XFM.

0: FM. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Richard Delio, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Padungog na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Kapag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainong kong kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkapag ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
4: Kabagyan!
5: Mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang,
5: tanggal agad ang kabag.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Dainey, taga Cebu sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gumingod akong tiin. Laog likod, sobrang kasitira. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktibo kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
10: Abli na.
9: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang

ang tawagada. Ari ka sa Leviticus, atong masayran nga mauni siya'y high value nga burnt or sin offering. Dako ni siya nga offering. So kung di ka ka-afford o calf, kay di ba kung karniro, ang katumang batanon nga karniro. Kung ari po ga sa baka, calf, batanon nga baka. So kung di ka ka-afford o dako nga baka, batanon nga baka, ari ka sa karniro. Kung di ka ka-afford o karniro, masa man? Langgam. Tinuod ito sa lumpati. Uy, nung sa nalas Biblia. Kung di ka ka-afford o sa lumpati, langgam pari. Wala naman igsoon. Muna ang sequence. So muna yung high value nga offering. So kini mga igsoon, kining calf, that is, it represents atonement before the Lord. Atonement. Pagkita mo na din, unsa may makuha na ako na Lord, if I am to exploit your blessing in my life. Tanaw mga igsoon, pagkaulbuhas akong kaspan, nalimbawa ito kong balhimbo, because just after sa Hosea, di ba last two Sundays, guys, gutag Hosea? Kanon doon mo Hosea? Katong propita nga gipangasawa sa Ginoo o prostitute? Di man gid siya magkaingon ang propita. Muna giingon sa Ginoo, ah, di man ka magkaingon. Adto lang ka dito sa kuan, ay. Sa kamagayan, magkakuha ka dito. Di bitaw, eh. Masa mo ko, eh. Kasi gipangasawa siya ang prostitute. So, what's the message of God for that relationship? To make him realize that even if that woman he married is unfaithful, he should be faithful because that is who our God is to us. Even if we are faithless, he remains faithful. Muna yung mensahe. Ang katapusan mga igsoon, ari ka sa Hosea chapter 14. Hosea 14. Return, Israel, to the Lord your God. Your sins have been your downfall. Muna yung pag-rebuke sa Ginoo sa Israel. So ang Israelites, gihulagway atong babae nga dili matinud-anon sa iyong banang nga si Hosea. Take words with you and return to the Lord. Say to Him, ingna ang Ginoo. So giauhag ang Israelites, ingna niyong Ginoo, forgive all our sins and receive us graciously that we may offer the fruit of our lips. Pasaylua kami. Dawata kami pinaagi sa imong grasya aron nga among ipadangat diha kanimo ang bunga sa among mga ngabil. Unsa nang fruit of our lips? Unsa na? Unsa na? Pagsimba na. Shout to the Lord. You express your gratitude, your thanksgiving. Balik ka sa Colossians kanina, katong first verse ng gibasa. It's always with gratitude, with thanksgiving. Remember mga igsoon, when gamay na lang yun. When Joshua is about to enter Jericho, ikatulo, ikapito nila nga balik sa Jericho and they rotated, circulated 7 times. On the 7th time, they praise the Lord. Yeah! They express their shout and worship, victorious cry unto God. That is fruit of their lips. Saba yung simba, Pastor Roy. Ay, nanay, ginato simba kay kuhaan man ta, kanang madaugon man ta. Sa mong simba, Pastor, bawal mo yun ang mong isag kamot. Dili, oy. Ang kanang pag-iisag kamot, pag-express atong pagdayos Ginoo, kadaugan na. When you bless God, you raise your hand. Pagbasa o worship sa Psalms, when you bless the Lord, naginisumpay, we lift our hands. We bless the Lord. Balik ka mga iyon Genesis, Genesis, Exodus. When the Israelites fought against the Amalekites, naigibuhat ang Ginoo. Lupig sila sa Amalekites, kay perting daghana. Sa time pa ni Moses, ang gibuhat sa Ginoo ni Moses, ningon na Ginoo, Moses sakas bukid to the heights. To the heights. Masabi akong buhaton, you express, you show that you are in the heights. Raise your hand. Isa sa Moses ay ang kamot. Nambay, kuan, basa akong ilok. Daw kamot! May isoon, basa na kaisa ang kamot ni Moses. The enemy is defeated.